0: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Everyday panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw, goods ka. Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Hinebra.
2: PhilHealth, your partner in health.
3: At Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: Ang oras, 8:01.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
3: Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
1: At Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
4: True FM.
5: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:01, nasa linya na po ngayon ang Undersecretary for Governance and Operations ng DepEd ukol po dito sa kauna-unahang active threat drill sa mga pampublikong paaralan. Ginawa po ito nitong nakaraan dito nga sa Manila Science High School. Kasama po natin si Dr. Malcolm Garma. Magandang umaga po, Dr. Sir.
6: Yeah, magandang umaga, Ms. Chat-Chat. Magandang umaga sa mga taga-subaybay.
5: Oo, good morning po. Tama po ba, sir, itong first active drill natin na ganap siya this week or last week? Dahil po ito doon sa nangyari sa Tacloban school shooting, ayaw man nating maulit, pero at least pinaghahanda po natin ang mga estudyante just in case may similar incident na mangyari in the future.
6: Yes, Ms. Chat-Chat. So, nangyari ito last July 15, the last Wednesday. At tama, sa Manila Science High School natin ginawa ito sa Manila, no? At because of the Tacloban incident natin, so isinama na namin na Ms. Chacha, no? Doon sa mga protocols namin, itong active shooter or active human-induced threat drills natin, no? So alam natin na very institutionalized na yung fire and earthquake drill natin. Pero ito yung hindi natin talaga nabigyan ng pansin dahil hindi naman natin nakala na pwedeng mangyari ito, no, sa ating mga paaralan. So, yung active shooter drill na ginawa natin sa Manila Science last Wednesday is basically to gather more information, no, at para nang sa ganun mas patibayin at palakasin pa natin yung protocol natin on this kind of incident.
5: Oo. Sir, sino pong ahensya ng gobyerno ang katuwang nyo po dito sa tinawag nyo nga po na protocol Run, Hide, Fight?
6: Basically, TNT, Bistacha, no, ang kasama natin dito. But of course, hindi lang dapat TNT and DepEd ito. Kasama din natin noong drill natin. Kasi after the drill, nagkaroon po tayo ng workshop. So, para mas holistic yung ating approach, hindi lang yung actual incident, but what happens also after the incident. So, nandyan po yung tinatawag natin yung mga psychosocial interventions natin. And at the same time, syempre, that's importante yung prevention talaga, no? Yung preventive measures para hindi na umabot dito. So, maraming naging partners dito from other government agencies and of course private sector and non-government organizations.
5: Ito pong gumaganap na active shooter na nakikita natin sa video, mula po ito sa hanay ng TNT.
6: Yeah, yung pong actual simulation, no, yung nag-conduct ng drill natin sa pakikipagtulungan po ng DepEd with our Philippine National Police.
5: And high school students muna yung unang sumalang po dito sa drill na ito.
6: Yes, Ms. Chacha, no? Pero again, sabi nga ng ating secretary, Secretary Sani, na once na ma-perfect na natin yung protocol, then i-roll out na natin to sa lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas.
5: Kung mali po ako, no, correct me if I'm wrong, tama po, sir, ang earthquake drill, talagang ginagawa po ito taon-taon sa lahat ng mga eskwelahan po natin yan, sa mga pampubliko at pribadong schools. Ito po bang active threat drill natin? Ganun na rin po ang mangyayari ngayon? Sinimulan lang dito sa Manila Science? Sige po.
6: We'll make it a standard na, Mistacha, no? Katulad nung frequency ng pag-conduct natin ng fire and earthquake drill. So, gagawin na rin natin regular. So, siguro, at least twice a year ang nakikita naming frequency nitong active shooter drill natin or active human-induced threat natin. Kasi hindi lang naman shooter, no? Baka meron din tayong threat na maaaring hindi gumamit ng baril, maaaring may ibang paraan, no, ng threat na pwedeng gawin sa paaralan.
5: Oo. Kung sa earthquake drill, kabisado na halos ng mga estudyante natin ang duck, cover, and hold, dito po mismo sa active threat drill na run, hide, and fight, para po lang sa mga nakatutok sa atin ngayon na teachers natin or yung mga educators natin na hindi pa po nila nagagawa ito sa kanilang eskwela, ano mismo ang nangyayari at itinuturo sa mga bata during the run, hide, fight scene? Paano po?
6: Oo. Siyempre, isa-isa, iba-iba yung scenario, no, na maaaring mangyari. Maaaring nasa loob sila ng classroom. Kung kailan nangyari yung threat ay maaaring nasa loob sila ng classroom at maaari rin naman nasa labas sila. For example, may recess o may activity ang school. So, dito natin papasok yung prinsipyo ng run, hide, and fight, no? So, kung sila ay nasa labas at andyan na yung imminent threat, no? So, kailangan talagang tumakbo, no? At ang takbo, kailangan yun din yung pinapractice. Saan ba tatakbo? Saan ligtas na lugar? Pinakaligtas na lugar talaga pagdating sa ganitong sitwasyon ay, of course, pumasok sa loob ng mga kwarto, no? So, that is when the hide principle comes in, no? At doon sa hide talaga, nakita natin doon sa simulation natin, locking the doors at isara ang ilaw kung maliwanag at hanggat maaari takpan yung mga bintana dahil ayaw natin na magkaroon ng visible line of sight, no, yung threat natin o yung shooter natin if that is the case.
5: Oo, ang turo din daw nga po is yung bang i-blockade yung door, no, papunta sa class,
6: yes,
5: may ganun din ginawa. Opo. Oo. Sir, kailan po magsisimula kung sakali man ito, yung implementation nitong active threat drill sa lahat ng mga eskwelahan? Nag-start kayo sa Manila Science this week. Kailan po ang implementation nationwide?
6: Okay, as soon as possible, no? Based dun sa resulta ng mga workshop na ginawa natin after the simulation that we did in Manila Science, so i-collate lang namin, i-consolidate lang yung outputs na yon para nang sa ganun ma-correct, mapatibay pa natin, no, yung ating protocol. Then as soon as possible, Mr. Chacha, no, within the month or within the first weeks of next month ay gagawin na natin yung national drill natin.
7: Opo. So we can consider this as a work in progress, ano po, USEC, no?
6: Yes, Manong Ted. Kasi talagang kailangan na pagtibayin natin, no? Patibayin natin. Okay. Pero Manong Ted, we will just provide the basic protocol. Kasi iba-iba rin po, Manong Ted, yung context ng mga schools natin. Merong mga buildings, merong hindi building, at merong malalaki, merong maliliit na campuses, no? So, we will have also the protocol be contextualized depende sa sitwasyon ng eskwelahan.
7: Pero wala pa ho talagang actual na tawag itong programang ito. Ito hong ginamit lamang ng mga news entities, itong active shooter drill na ito, pero hindi pa ho ito ang tawag, no?
6: Well, ang mas generic siguro, Manong Ted, would be the active human-induced threats, no?
7: Okay.
6: Drill.
7: Okay, yun.
6: So, hindi lang po shooter. Hindi lang po shooter.
7: Yes, opo. Para nga din po psychologically, malaking bagay po yun, ano ho, yung inyo po siguro nga ngayon, pagkukonsulta rin sa mga psychologist, paano po ito ipapaliwanag sa mga kabataan nang hindi po magbibigay ng pangamba, di po ba? Ano po?
6: Yes, Manong Ted. So, kumbaga, meron talaga naman tayo mga human-induced calamities, no?
7: Opo.
6: So, this time, isasama na po natin to under the human-induced disasters natin.
7: Okay. Ano ang papel dito ng mga PTA? Kasi po, hindi naman natin din po siguro ipagwawalang bahala yung malaking papel ng mga PTAs, lalo na po sa kanina pong pagbibigay informasyon sa bawat pamilya, kung ano po ang maaaring matulong ng bawat pamilya doon sa kaalaman ng bata sa bahay pa lamang po, bago man magkaroon ng mga drills na ito sa eskwelahan, di po ba?
6: Manong Ted, syempre, ang pinaka-importante po dito, yung pong safety and security starts with the self, no? Starts with the individual. So, yung consciousness ng bata, yung awareness ng bata dapat po talagang sa bahay pa lang paalala ng mga alam niyo naman sa mga Pilipino, usual po sa atin na pag-alis ng bahay, pag-alis ay nasabi natin mag-ingat ka. So ngayon mas profound siguro no yung statement natin na yon, mag-ingat ka pag kami nangyaring ganito, dapat ganitong gawin mo. So very very very strong yung influensya talaga dapat sa mga magulang dito.
7: Opo, at saka yung pagpapaalala na sa panahon ng ganito, may mga pagsubok sa eskwelahan, merong nananakit o anuman, presence of mind ang pinakaimportante,
6: exactly,
7: mga ganun po.
6: Exactly. Opo.
7: Kaya nga sabi ko, ito po yung work in progress na hindi lang po kakayanin o dapat gampanan po ng paaralan, kundi po ang buong komunidad, lalo na po ang basic, no, ang pamilya po natin. Alright. So, sir, ito pong ginagawa nyo nga ngayon, kaninyo ay pilot pa lamang. Paano po yung usapin na binabanggit din po ng ilang teachers organizations na dapat din dito magsimula sa actual na seguridad ng mga paaralan? Sakit niyo ba yung mga binabanggit na paghingi ng pera para po sa pag-hire ng mga gwardiya at facilities po?
6: Yes, ma'am.
7: Go ahead.
6: Opo. Again, hindi lang po dahil sa nangyari yung sa Tacloban, Manong Ted, no? But even before the Tacloban, talagang ginawa na natin conscious, no, yung heightening ng security measures natin sa mga schools, no. Kasama na nga ho dyan yung pagdadagdag ng ating mga gwardiya, paglalagay ng CCTV, paggamit ng metal detector. Pero based on the survey that we undertook, no, talagang kulang pa, no? Hindi pa ho lahat talaga ay meron na itong mga ganito. So, ito po yung pipilitin natin, no, at sa tulong na rin po ng ating national government agencies at natin po mga legislator ay maihingi po natin ng karagdagang pondo upang matugunan yung pangangailangan ng ating mga school sa larangan na ito.
7: Opo, sige po. And then sir, kung mamarap atin po ninyo, mabanggit ko lang nga, dahil po doon sa pangyayari, no, sa Tacloban at yung mga balita po na ang mga sangkot nga dito ay minor de edad at yung pong mga pagpapalaganap ng maling impormasyon na wala silang pananagutan sa bata, meron na ho ba kayo pinag-iisipan din po na anumang pong kaparaanan para magkaroon ng pagkakataon sa eskwelahan na maipaliwanag itong Juvenile Justice and Welfare Act na ito, na kapag ikaw ay gumawa ng krimen, hindi ka sa walang pananagutan at ikukulong ka pa rin kahit na po ito doon lamang po sa mga bahay pag-asa para lang nila mapagtanto na hindi ito, ano, no, hindi ito pangkaraniwan lamang na na para bagang magbabakasyon ka lang o hindi ka maaharap sa anumampong hindi ka deprived ng iyong liberty.
6: Yes, Manong Ted, bahagi na po yan nung ating integration, no, nung mental health teacher intervention natin at saka yung anti-bullying interventions natin, no. So bahagi po yung pagpapaliwanag na pagka merong ginawang hindi tama ang ating mga mag-aaral, may kaparusahan, mayroong consequence. At siguro mas magiging profound lang yung pagpapaliwanag ngayon, Manong Ted, dahil nakita na natin na hindi lamang hindi lamang individual but sistema talaga yung dapat ipaliwanag dito, no. At maganda kung mas lalong bigyan diin, no, na merong consequence, merong kapalit. Hindi pwedeng walang kapalit ang gagawin nilang mali, no, sa ating mga kabataan.
7: Opo. Sige po. So, salamat po sa inyo, Yusek. At kami po ay makiki-update po sa inyo para lang ho natin maipalaganap po yung impormasyon sa mga magulang, sa lahat ng ating kababayan dito po sa programang ito para ho masiguro ho natin ang pagtutulungan ng lahat. Salamat po, Yusek.
6: Yeah, maraming salamat, Manong Ted, Ms. Katya, sa pagkakataon na makapagpaliwanag.
7: Thank you. Yan po si Yusek Malcolm Garma. Nagratid po sa oras na 14 minutes now after 8 o'clock in the morning. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Alam mo na kagad, oh, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthol. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarket nationwide. Thank you very much, ha, Boss Mastery Coffee, Cafe, Mangosteen. Sarap. Thank you. Yung akin lamang pag-mention, girl, doon sa Juvenile Justice and Welfare Act, no?
5: Mm-hmm.
7: Na nung mga nagdaang panahon, eh, nakafocus ang napakaraming mga mambabata sa isyong ito.
5: Nasa na sila?
7: Bagamat wala ho tayo din nakuha po na development, ano kung ano ba mga kanilang panukalang amyenda, etc. At kung gaano po ito kabilis na kanila po magpagtutuunan po ng pansin mm-hmm. para ho talaga mailatag na nasa ba ang problema after po almost 15 years, no? Magmula nang naipatupad po yung batas. Kasi nga, hindi na ho natin po ngayon maaari pang sabihin na ito ho'y mga isolated case lamang kasi yung mga araw-araw po namin ibinabalita po sa News 5 mismo, yung sa Manila, no, yung 15 yung biktima, nilaslasan po ng leeg yung 15 nung 16. Namatay po yung 15 kasi sa leeg siya nilaslas eh. And then sabi daw po nung DSWD na psychologist na yung bata alam niya na meron siyang pananagutan. Pero alam din ng bata na hindi siya, malamang ano po, na hindi siya ikukulong sa city jail. Kasi nga po may proseso. Pero yun nga po, no, totoo na dapat na ho tayo mabahala na naman dito po sa pangyayaring ito. Kasi nga may mga minor de edad, yung pong above 15, below 18, na alam nila na mali ang kanilang ginagawa. Pero ginagawa pa rin nila sa kaisipan na hindi ako makukulong sa city jail.
5: Yung mapapanagot.
7: Oo. At ako'y makukulong doon sa kung saan mang pasilidad.
5: Bahay pag-asa.
7: Na most likely tingin niya, eh doon.
5: Masarap pa rin buhay ko.
7: Alright.
5: Oo.
7: Okay. Sa Novaliches nga, meron akong nabanggit ng isang araw, meron pong maliit lang hong sari-sari store, pinasok ng mga kabataan, may CCTV, abay wala silang pakialam, humaharap talaga sa CCTV. Oo, eh sabi nga nung may-ari daw, eh ang lit-lit na lang na aming kinikita rito, ninakawan niyo pa kami.
5: Mm-hmm. Kasi
7: wala
5: nga
7: naman kayo makukuha sa amin.
5: Oo.
7: Oo. Ang katwira ng mga bata, eh. Oo.
5: Ang katwira ng iba, siguro ang isip ng iba.
7: Trip lang nila.
5: Trip nila at alam nila na hindi sila magkakaroon ng criminal liability. Mm-hmm. Lalo pa yan din ang mga kumakalat
7: ngayon. Tapos yung pulis na nag-iimbestiga, sabi doon sa biktima, la tayong laban dito kasi mga bata ito.
5: Napo po.
7: Mga minor de edad.
5: Hirap naman pag ganun.
7: Pero muli po, eh, di ba nga doon sa batas mismo sinasabi yung mga recidivist, yung mga paulit-ulit na lang.
5: Paulit-ulit na nakakaroon
7: ng kasalanan. Bakit nga po may mga paulit-ulit na lang na nandidiyan sa labas?
5: Mm-hmm.
7: Hindi po ba? Bakit to nakakalabas pa rin? Eh kasi nga po, may problema din doon sa facility. So, ang laki po at lawak ng problema na siguro ho ngayon, dapat meron na hong focus group na tutugon dito. Eh, ang problema, performative nga lagi eh. Kapag itong putok na balita, focus dito. And then, pakatapos doon, ala na naman.
5: Wala na rin silang pake.
7: Parang itong oil, the regulation law. Noong una po, ay nanggigigil ho sila mga kapatid sa amyenda. Pero ngayon, wala ho na naman. Hindi po ba? Para din sa mga investigasyon. Yan po. Kaya po, paulit-ulit lang. Anyway, sige po. Friday ngayong girl.
5: Okay lang yan, partner.
7: Okay, si Binti.
5: Last birahin mo today. Sa Lunes na ulit ang birahin mo.
7: Anong bibirahin?
5: Eh, yan ang gustong-gusto nila eh. Okay. Lalo na pag ang binibira mo na, yung club control, Daldinho, nasa na, mga gusto nila. Bira ka lang ng bira dyan. Kasi huwag mo lang kakantiin ang kanilang poon, ha?
7: Ang poon nila?
5: Oo, bawal mong kantiin yun. Kunti, galit ka nila.
7: Ba't yung banggit ko, sino yung poon?
5: Madami kasing poon dito. Hindi lang na maiisa in all fairness. So, nakita ninyo na kung gaano kalawak problema ng bansa.
7: Mga kapatid, sa mga naghahanap pa rin po ng maaari pong pag-enrollan po ng kanilang mga mahal na mahal at pinagpapagalang nga po mga anak, tandaan po natin na sa pagpili po ng paaralan, dapat doon po tayo sa sigurado na merong kompletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron nga pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STM, mga kapatid, mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito nga po ang napapanahon din and very practical kasi maliban po sa quality education, yung pong paghahanap sa trabaho, yung pagtulong sa mga estudyante pagka-graduate ay napakahalaga. E2E Enrollment to Employment System hatid ng STI. At mamaya din po, no, meron tayong paliwagan dito ho sa mga artikulong ito sa impeachment trial ni VP Saro. O ayan, gising na sila. Okay, ito lang ha. Mamaya po. Apat na articles ito. Kumbaga sa boxing, 4 rounds ito. 4 rounds, no? So, by round. So, round 1, yung inuna ho nila, yung article 4.
5: Yes.
7: Okay. Well, sabi nga po ng iba, dapat sana, tapos na yung round na yun eh. Tapos na yung round, no? Ang basic na lang po dyan, mga kapatid, na issue is that, yun ho bang klarong-klaro, easy ha, sa pananaw ng prosecution, na pagbabanta, no doubt, wala na hong, wala, kumbaga, wala nang kesyo, kinulong niyo yung ganito, hindi, yung actuation mismo, yung kanya mismong na panggigigil, yung pagbabanta na yun, ito ho, sa panig ng prosecution to ha, doon pa lang po, klarong-klaro na wala nang duda, no? At yun daw nga, yung kanya mga gawi at pinaggagawa ay inciting to sedition. Alright. So yun po ang sinasabi ng prosecution. Wala pa daw po ang defense kasi they will also present their own witnesses.
5: Yes.
7: Pero ngayon pa lang po, kumbaga tapos na yung round 1 sa panig po ng prosecution, ang tanong dyan, yun ho bang napanood nating lahat? Yun ho bang panlilisik ng mata ng Vice Presidente? Yung kanyang mga salitang binitawan, yung pagmumura niya. Yun ho ba'y sapat na para sabihin natin na hindi po angkop si Binibining Sara Duterte sa pagiging Vice Presidente? That's the point. That's the question. Basic po naman yan. Alright? Wala nang duda dun eh. Napanood mo, ikaw na magsabi. Pero dito ho, ang huhusga ay mga senador.
5: Mm-hmm.
7: Alright?
5: They are senator judges. Okay. They are not senator defense lawyers. Okay?
7: They are not hostile witnesses.
5: They are not. Remind lang natin sila.
7: Tama. Round 1 yun. Yun po yung basic eh.
5: Uh-oh. May continuation yung round 1.
7: Ikaw na Pilipino, anong tingin mo?
5: Oh.
7: Ikaw ba, sa iyong pananaw, ang ganun bang gawi ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, yung ganun bang mga salita na nanggagaling sa kanya, regardless kung ano ang nag-udyok sa kanya, yung bang ganoon ay tingin mo?
5: Impeachable offense?
7: Hindi lang impeachable. Ito ho ba ay, ito ho bang ganito mga gawi ay sapat na para sabihin na you are not worth the position?
5: You are not fit for the position.
7: Correct.
5: Ang sabi ng mga solid, the diehard, wala kaming pake. Love pa rin namin siya. Oo, yun ang sabi. Nababasa ko sa comments. Sige, ibaba nyo pa si VP Sara. Nakita nyo yung
7: hindi
5: survey.
7: Hindi lang yun.
5: SWS survey, taas pa rin.
7: Hindi lang yun. Hindi.
5: Sabi ng mga taga Mindanao,
7: hindi. Mumumurahin mo sila, Inday.
5: Deserve nilang mamura. Si Sara lang ang gusto nyong imbestigahan, sabi ng mga diehard. Asan yung mga flood control? Ano, Chacha at Ted?
7: Okay.
5: Puro kayo impeachment, confidential funds? Paano yung mga sangkos na flood control? Yan ang sabi nila.
7: Sabi po dito, ako, hindi ako nagsasabi. Wala akong sarili ko pang sinasabi na kung akong tatanungin. Ngayon po, we pose the question sa inyo.
5: Sa inyo po, yung mga nakatutok sa atin.
7: At ang ating pong binabanggit dito, hango po sa mga napanood natin, etc. Kasi napakahaba. Hindi ko naman mahirap po, mga kapatid, na mairaos ang ganun po, ha? Naklaro po naman po na mga ebidensya na, kasi ang ebidensya po lamang naman, yun lang naman eh. Hindi ba? Kaya nga nung unang tatalo, hindi naman tinatanggi nga ng defense yung video eh. Anyway, sige po. So, yan yung round, yan ang first round sa panig po ng prosecution. So, 3 rounds pa sila. Sa bagay, meron pa pahabol na round pala. Ano ba yan? Sa Tuesday, ewan ko na lang.
5: Sabi ko sa'yo, ikaw naman, masyado ko excited matapos yung round 1.
7: Okay.
5: Meron pa po sa Tuesday, uupo si Matibag, ang sabi ng prosecution team kahapon, abangan ang pasabog. Sabi nila, there will be fireworks. Meron daw malaking pasabog. Pag ako hindi nalakihan sa pasabog na yan, ha? Sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo. Ha?

0: mamimiss namin kayo ng dalawang araw. Ay nako, Tita Dina Aquino, sa po Tito Al Mendoza, Tito Sol Rubida, Marion Alclet, Lala Honor J. Brothers. Ay nako, ang mga hindi nakalilimot mula sa Hainan, China, Jojo and Leslie Grace at Dinkla and Mama Noini. Sarado pa kanina ang CFM. Ang tagal na sarado ha. Umantabay talaga si Rhea Reyes at saka si Lil Ignacio. Maraming salamat, Tito Boy Christopher Ramos and Richard Gainoso. Mga Winnipeggers naming mahal, Rhea Reyes, Isi Bartolome, Nilo Soliben and Tia, Lloyd de Saginzin, Jubian, sa mama Joey de Silva, wala sa pusong salamat. Jenny Briones and Mr. Robinson ng Arizona, Neneng Putotien, Soli Joseph and Dante Hilar, Arlene Andes and Chris ng Belgium, Ompong and Merly Ventura, Catherine Amos, Sito Jerry and Kenzo Bongbong, ang ating rampadora sa Sydney, at syempre nadagdag pa si Chasey, tsaka si Coco ni Freda S. Mag-iingat kayo. At syempre naman, isang buong linggong pag-ibig po ng pasasalamat. Kina Liberty Deza, Alex Fuentes, Vince Ignacio, Malubukid, Mariqueza ng Japan, Andrea Jong, Fixie Jude ng UK, Myla Taylor ng San Francisco, Wilma Reyes, and of course,
1: ang nag-iisang Juris Doctor Channel.
0: Tatlo sila.
1: Ay, oo.
0: Si Mama Lola at saka si Mama Luisa. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Meron pa dito, Wating. Nanay, birthday po pala ni Nico Cabales noong Tuesday. Nakalimutan ko siyang batiin. I'm sorry po, Nanay, at madalas din po akong pasaway mag-text. Anak, hindi mo inaabot yung ganun. Hindi ka nanlalait. Hindi. Talaga, alam ko kung kailan ako susulong at uurong. Nico Cabales, happy birthday nung Tuesday mula sa aming lahat dito sa CFM. At sabi niya,
1: happy
0: nakunay na alam po namin yan na kung paano mamintas. I-message pa niyan. Tapos mga post po niyan, mga nega puno ng hatred. Mabuti po at sinampulan niyo siya. Salamat, salamat. At si Leslie Grace at Vincula, nanay basta ako. Congrats daw kay Paolo. Kay Paolo Balde, umay daw siya. Umay. Okay. Nako, eto may text lang siya, no? Mamaya lang, Rebo, ha? Meron lang ako babasahin na text ni Miss Nags kahapon. Hindi po ako nakapag-react dun kay Wating-Wating kasi nagda-drive ako. Kahapon to, ha? Anyway, si Wating-Wating po, ang una kong nakilala sa CFM live chat. July 2023 po, kami nag-start mag-chat sa Facebook at sa Messenger. Since then, consistent po si Wating-Wating. Bubbly, smart, generous, thoughtful. Chismosa pa. Never po siyang nagbago. Alam niyo po ba na siya ang nagsabi sa akin na kung gusto kong magbuntis, magsabit ng pomegranate sa bintana sa pagpasok ng bagong taon. Akalain yung nagbuntis ako after 4 years. Oh, di ba? Maraming salamat, Sister, sa Belgium. Thank you. Okay, at dito na tayo kay Pops Fernandez. Sila man pala, pinakakuan pala si Pipay.
1: Ayun ako, kinakailangan talaga, di ba, nanay? Kasi si Pipay ang nakapronta doon. Mukha niya yun, kinakailangan talaga ipaalam nila kung anong kaganapan at kung ano ang mangyayari sa kanyang racin na figure, di ba?
0: Pero alam mo, napupuri ko dito si Pops Fernandez sa kanyang naratibo na salamat pa rin. Kasi naman lahat ng personalities, binigyan nyo ng ganito. Ayusin na lang, sabi niya. Pero nung unang pumutok yun, nasa Amerika siya, naglagay siya na isang picture, sana ito na lang. Diba, sana ito na lang, sabi niya. Yun, okay lang, talagang ganun eh. Diba, hindi naman lahat ay perfecto. Tapos lumabas pa yung wax figure ni Catherine, talaga yung
1: lalo.
0: Pero may pagkakataon pa po para maitama ang mga kulang at kapos.
1: Yes.
0: Dito naman tayo kay Jillian Ward. Di ba dapat July 31, meron siyang concert?
1: Opo, pero...
0: Ano nangyari? Ba't December 8 na?
1: Kasi sa mga bagay-bagay na mga ganyan, kasi di ba, meron din piniconsiderate dapat tayo na pag hindi natuloy, ang ibig sabihin nun, marami pang bagay-bagay na dapat
0: naman.
1: Yes.
0: Unang-una po, unawain natin, si Jillian Ward po ay hindi naman singer. Siya po ay artista. Siya po ay umaarte at magaling siyang umarte. Kesa naman po isalang natin siya ng July 31, tapos lalait-laitin lang ng mga laitera dyan. Diba? E di wag na, ipagpahintay na po natin ng December. Yun lang naman yun. Diba?
1: Yung marami na nga, hindi na nga natuloy. Kinukumpara pa siya kung kani-kanino na parang bakit, ano ba siya?
0: Tama din eh. Sabi nga ni Mr. C, dapat madaliin ang isang malaking pasabog. Saka mas maganda na rin sa December gaganapin.

0: sakto sa Pinoy, sa Simoy ng Pasko. Mas yes. may hawak na pamasko at bonus para pambili ng ticket. Tama yan. At sabi naman ni Wating-Wating ay ang isang icon, have a lovely, wala pala siyang ano, sabi lang niya, ang isang icon tulad ni Pastor Hernandez ay dapat binibigyan ng respeto at pagpapahalaga. Yun ang sabi niya. Paulo, meron ka pa bang pasabog? Eh, masasabi ka? Hindi ko na babasahin. Rerendahan ko na may dila mo. Hindi ko na babasahin itong tungkol kay Jillian Ward Paulo. Kasi magkakaroon ng part 2 ang panlalatigo ko sa'yo. Okay? Ito sabi ni... Okay, Paulo Ovalde, nay, paumanhin po, hindi na mauulit. Pasensya na po. Okay, mapapatawad ka namin ngayon, pero pag inulit mo, hindi ko nababasahin ang mga text messages mo. Tandaan mo yan. Kahit pakalampagin mo ako maghapon magdamag, tulad ang ginawa mo sa amin ni Jobert noon, sorry na lang. Kaya lang, dapat ay natututo tayo, anak. Alam natin nasa ere kami, nasa himpapawid, nakakarinig dito ay hindi lang ikaw at ako o kami ni Romel, buong mundo na nakatutok. Dapat ay alam mo yan. At sa isang marespetong lipunan, hindi mo dapat pinaiiral yung kung ano ang gusto mo. Next time na marinig kita na ayaw mo sa dalawang bakla sa kabilang programa, ay nako, makakatikim ka ulit sa akin. Buti nga sila nasa ere, ikaw nasa ere ka ba? Okay. Kung importante lang at kung may paikot lang si nanay, doon lang ako nagte-text. Hindi yung lahat ng nangyayari araw-araw, ite-text yata para abalahin si nanay. Huwag feeling gero at feeling close. Sabi ni Eddie Letada, also feeling close. Okay, basa na tayo ng online messages. Wala pa? Wala pa? O meron ba tayo ngayon? Wala. Okay.
1: No, kasi nasipa.
0: Okay, so reaction tayo. Okay. Eto, sabi ni John, mas maganda na po na sa December na ipalabas at mapanood ang concert ni Jillian Ward. Gandang-ganda ako sa batang ito at napakagaling niyang umarte. Pero bilang singer, baka nga po kailangan pa ng mga preparasyon. Kaya inurong. Tama ka dyan, John. Oo. Huwag nating
1: madaliin.
0: Oo. Dapat talaga, think before you click. May hangganan ng freedom of expression. Tama ka, guys, on magdadaro. Uy, napansin mo, yung iniupo na witness ng sa impeachment, yung taga NBI si attorney, kamukha ni Alden Richards pag may, siya ay nagkaitaan si Alden, may hawig
1: may hawig.
0: Guwapo si attorney ng NBI. Ang dami rin nag-text sa akin, he looks like Alden or Alden looks like him.
1: Diba? Vice versa, diba?
0: King Bautista Silverio, salamat ah. Kahit na hindi na kayo magkanda-ugaga sa traffic. Anong-ano siya kanina? Ba't wala pa? Aligagahalig.
1: Oo. Pasensya na po talaga. Pero lahat naman talaga.
0: Nagagana po yung ganito talaga. Kapag komunikasyon na ang nasira talaga. Talaga po yan. Boy, si Karagay na tayo, anak.
1: Ayan, maraming salamat. Happy Friday, Boy Sikaragay, Maricho Permes with Espiritu, Direct Friday Zamora, Direct Joey Nombres, Direct Chops, Manansala.
0: At yun daw lawyer ng NBI, kamukha rin daw ni Coco Martin. More on Alden anak, Dan Clavesillas.
1: Basta guwapo.
0: Lati Balaguer and Marky Valencia ng 16 Cent Coffee sa Silang, Cavite. Puntahan po natin at sigurado po yan. Babalik-balikan natin, Mama Lydia naming mahal, ilit lamig, labanan po natin. Mama Anel Yaguno at Teacher NL ng Daragal, bay ingat po tayo. And Tito Manny Garcia and Tita Norski, sobrang salamat po sa inyong pagmamahal at pagtutok sa SNN at dito sa CFM. Yakap po kay Seth. Okay.
1: John and Jane Bautista Silverio, Louis Tarantino and Fern Hernandez, Jun Morondos, Jo Florendo, Aris Magtas, Tito Renente, Tito Tia Angeles, Tito Manny, Tito Norski Garcia, Tito Abel, and Tita Lene Olanday, Chan Chan Torres, Tony Sebastian Despernanos, Judy Paras, Dims Ignacio, Nori Corneo, Andy Guzman, Amitis Villa, Jindeng Cabrera, Herminia Carrion, Reggie Coloma Pumfris, Toby Moravin, Mama Ana, Dan Cabecillas, and Mama Stel, Eddie Letada, JB Dasha, Sir Kusun, Brati Guevara, Pilipin de Nueva, Paolo Balde, at Lara May Abrigo, maraming salamat po.
0: At nag-text si Raya Reyes, speaking of concerts na, bukas ng concert dito ng Sex Bomb. Ayan, happy yan. Sa Winnipeg, doon daw ang concert ng Sex Bomb bukas.
1: Doon, balitan mo kami. Yes!
0: Sa lahat po na nag-post ng kanilang mga mensahe through online, pasensya na po kayo ha. At tayo di po natin ma-accommodate dahil kulang po. ating oras. Pero mula po sa puso namin ni Romel, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakaunawa na ang ating pong programa ay talagang sumasala sa mga salitang hindi nararapat ipatungkol sa mga artistang walang kalaban-laban. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. At sabi ni Teacher NL, tama lang na nasuriin mo ang mga mensaheng pinadadala sa iyo. Ang nagbasa ang malalagay sa alanganin, hindi naman ang nagpadala. Teacher NL, maraming salamat. Totoo po 'yon. Kami po ni Romel ang nagtatawid sa inyo. Ma-perfect Diyos na naman tayo. Sabi ni Christy Fermin, ganon, madusing at walang karapatan. Si Linia, eh hindi naman tayo nagsabi. Teacher Toto. NL, mag-iingat
1: kayo. Salamat, Teacher
0: NL. Mama Ana Liaguno, okay. At syempre naman, James Vincent Navarrete and Mamadang, salamat po. Tita Flory Estrada, Alvin and Filipina, magtalas ng Hunter Valley Plantation and Resort. Sa kabukam na ito, ang City, hello kay Beaver, Reliable Pest Control and Falconet, Tito Henry and Tito Lilichua, and Tito Henry and Letlet Kukabo, mahal ko kayo mga anak, ano man ang mangyari. At syempre, Tito Elmer mo, ng Cherry Lumangyerong may aluminum na, may pintura pa. Mula po ito sa Mileage Asia Corporation. At Romel, anong gagawin natin sa init at lamig panahon?
1: Naku, na magpatumpik-tumpik pa, magpalit na po tayo ng bubong para hayahay po ang buhay natin para anumang aganapan sa labas. Naku, komportable tayo sa loob ng bahay.
0: Idadagdag ko lang, Romela, si Tito Elmer, paano ko ba ilalarawan? Hindi ba minsan nakakatanggap tayo ng mga regalo na material? Di ba? Nasasalat natin, nakikita natin. Di ba? Si Tito Elmer ko, kapag nagmahal, hindi mo makikita, hindi mo masasalat, mararamdaman mo lang. Wow. Sobra siyang magmahal, magmalasakit sa atin. Tito Elmer, hulog ka ng Diyos sa amin. Maraming salamat. Thank you sa'yo. Maraming salamat sa'yo. At isa pa, si Mayor Enrico Roque, ang regalo hindi mo rin masasalat at makikita, mararamdaman mo lang. Mayor, magpahinga ka naman. At mag-enjoy po tayo sa Amana Water Park. At Rene Troma de Leon, nasa napakainit daw sa Japan. Sobra. The heat wave. Grabe. Ganun din kay Jojo and Ferdy de Leon, Helen Pongatal. Tita Weng Jamaji, kumusta na po? Miss ka na namin. Doktora John Barcelona Bigan at Doktora Elvi Almasan Padlan. Romel, maraming salamat sa iyo sa makasaysayang araw na ito ng Biyernes.
1: Basta, TGIF, gano'n. Salamat po at ingat po.
0: I'm sure si Abby Camarillo, kanina, nabubulagta na lang daw siya. At saka Joby Francisco, maraming salamat. At sa isang linggong pag-ibig po na ibigay niyo sa amin dito sa CFM at sa pangunawa kapag kami kinakapos at kinukulang mula sa pusong salamat po sa inyo. Maraming salamat, Romel, sa inyo pong lahat ng mga CFMers, malayuan man at malapitan, mga nasa gitnang silangan, akala natin natutulog na ang dragon. Ayan na naman po, nagpuputo ka na naman.
1: Ingat
0: po kayo palagi. Kami po ay inyong kapatid sa Balitaan, 1PH, teleservisyo para sa Pilipino. Mamaya alas 4, meron po tayong
1: Showbiz Now na!
0: Hanggang sa Lunes po muli, mga kapatid, dito pa rin sa
1: Christy Ferminit. Mwah.
0: Maraming salamat.
2: Ang nasa right, tama. Ang nasa tama, nasa totoo. Unay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas. Kasama si Jen Galvez, Rico John Perez, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWNG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Tingnan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Original Idol. Walang humpay sa pagsulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, silahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast the True TV, the Signal Channel 19. Wanted.
4: Ngayon hapon mga kapatid and welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapi at ngayon po ay July 17. Ako po si Sherry at babati na po ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon at mabuhay po, Idol Rafi Tulte.
5: Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa mga sulok ng mundo. May mga Pilipino tayong mga OFW. Ako po'y pupukay sa inyo. And of course, ating mga magagawang Pinoy, magandang araw po sa inyong lahat. Ano meron, Sherry?
4: Makakasama po natin sa Studio Idol si Ma'am Nila Claro at okay, si Charvin Apul Claro, kung saan sila po ay humihingi ng tulong na mapaimbestigahan po yung nangyaring pagkakahulog ng kanyang anak sa tricycle na sinasakyan po nito, na naging sanhi po ng pagkamatay ng biktima na si Florence Lai Claro, na graduating student po. Nangyari po ito, Idol, July 8, 11:15 po ng gabi sa Barangay Burol, 2nd Balagtas, Bulacan. At meron po tayong video, panoorin po natin. Yung nakaputi po, ito po yung driver. Diyan po sa unang clip, makikita po yung pagsakay ng biktima sa tricycle. Ayan, at tanggit. Okay. Diyan po ma-verify na nalaglag na po yung victim. Ito po yung witness na nagsasabi na nalaglag daw po talaga yung victim. Okay, ito pong driver na nakaputi. Tinry po nilang dalhin. Dinala po nila sa clinic. At yung itim po, nakaitim po, Idol, yun po yung kapatid nung driver na kasama po doon sa loob ng tricycle.
5: Pasero, pareho.
4: Yes, opo.
5: Yung victim at saka yung isang paserong lalaki na kapatid ng driver.
4: Opo. Dito po, Idol, yung mga kagawad po, nakakita sila ng mga kagawad na nag-ayos daw po ng mga kable ng kuryente. At nag-inquire nga po sila kung sino nga daw po itong driver. At yan pong huling clip, Idol, dyan po makikita na dinala po nung tricycle driver itong biktima sa bahay po.
5: Okay.
4: Kila.
5: Bago ang lahat, ang aming puso ng pakikirama ay Ma'am Nilia and Ma'am Asher Shervin. Pakilagay nyo ngayon as pronounced. I've been telling you that, guys. As pronounced, ilagay nyo mga pangalan. Sige na. Sige na, ano. Ganon din doon sa taas, ano. Odette, every time I've been telling you this all along. As pronounced. Ano, okay.
6: Hindi kagawad po yung ano at mga tanod po.
5: Yung spelling ng first name, ano?
7: Naila po.
6: Naila po yun. Naila po lang yung spelling, pero Naila po yun.
5: Naila po yung pronunciation?
6: Opo.
5: O, yan sinabi ko. Edit. Sige na, Ode. Pagsabihan mo nga sila ulit. Kung anong paano, sige na, wag niyo na kung unique yung mga spelling ng mga tao. O, na-mispronounce ko na naman. Wala pa rin kayo kadala-dala.
6: Kasi po, pag binasa po talaga yun, sir, Niela po.
5: Kaya nga, nabasa ko Niela, pero Naila. Okay. Sige. Take two. Ang aming pong taos po sa pakikirama po, Ma'am Naila at Sir Shervin. Na-brief na nga po ako ni Odette dito kanina pa lang at very interested po ako dahil ang pakakasabi sa akin, nalaglag daw po yung anak niyo, yung kapatid niyo. Paano malalaglag sa tricycle? May kasama siya at saka yung sidecar, kulob naman yan. Hindi ako maniniwala ko ako, ha, unless kung mayroong mga information na ibibigay sa ating bago yung mga investigador, pero magtataka pa rin ako. Bakit malalaglag? At saka nung malaglag daw, ang layo naman tinakbo ng tricycle bago malaman na nalaglag kung hindi pa may sumigaw na, oy, yung pasahero mo, yung bata, nalaglag. Ang tanong ko, mga tanong, bakit yung katabi niyang pasahero na kapatid ng driver, hindi ba na kinalabit? Utol-utol, nalaglag yung katabi kong pasahero. So maraming mga malaking katanungan na dapat sagutin. Ito po, ma'am, sinasabi daw, depensa ng mga kamag-anak, itong tricycle driver, eh, nakainom daw po yung anak niya. Saan ba galing anak niya noon?
6: Sa bahay po namin mismo. Doon po siya galing.
5: Okay. Saan po sana papunta niya, ma'am?
6: Sa Balagtas po sana, sa Robinson po.
5: Okay. Anong oras po yun nung umalis sa inyo?
6: Kasi mga 11:08 nung nag-chat siya, kaganyan, ang sabi niya po, malapit na bang matapos si mama? Kasi po, nung time na yun, naghahanap buhay po ako. Beautician po kasi ako.
5: Okay.
6: Tapos po, ang sabi niya kay Yen, ma, malapit na, eh, Yen, malapit na bang matapos si mama?
5: Okay.
6: Tapos, sumunod po na chat niya, susunduin ko si Sebastian, dala ko yung susi. Yun po okay. Yung sabi niya.
5: Mm-hmm.
6: Tapos po, 11:08, nung 11:33 na po, nagtataka ako, wala siyang chat. Ako po, nag-chat, sabi ko po, nak, nasa bahay na ba kayo? Sabi ko pong ganun. Tapos, nag-chat po ako ulit, nak, dumating na ba kayo sa bahay? Hindi pa rin po siya sumasagot hanggang may tumatawag na po dun sa asawa ng tiyahin ko. Yung po, tumatawag na po yung mister niya na, ang sabi niya, nasaan daw ako?
5: Mm-hmm.
6: Nasaan si Naila? Sabi ng tita ko, nandito sa bahay kasi minanicuran kami ni Yen-Yen. Sabi niya ganun. Tapos sabi niya po, eh kasi Eka, nandito sa tricycle si Pollen, sabi niya gano'n. Nandito sa tricycle si Pollen, nakayok-yok, sabi niya gano'n. Tapos sabi nga daw, nakainom. Tapos sabi ko,
5: sino po si Pollen?
6: Yung pong si Florence Lai po, Pollen po ang nickname
5: Pollen.
6: Niya.
5: Okay, sino po nagtawag sa'yo para sinabi nandito si Pollen?
6: Yung pong chewing ko po, bali lolo niya po. Kasi okay. Pauwi na po yun sa bahay nila, madadaanan po.
5: O sabi niya nakaluklok sa tricycle?
6: Opo, naka ano daw po yung bata dun sa loob ng tricycle.
5: Tapos ah, so ito'y bago mangyari yung pagkakahulog?
6: Nahulog na po siya noon.
5: Ah, nahulog na.
6: Nahulog okay. Na po siya noon that time na yun.
5: So saan ang galing yung kwento sa lolo na...
6: Doon po sa mismong kasama niyang okay. Tricycle driver, tsaka po yung kasama okay. Niya sa loob.
5: Okay.
6: Kasi po, nung sinabi po gano'n ng tito ko, pinagpipilitan ko po na, paano nangyari na nakainom, eh kachat-chat lang niya kay Yen-Yen, nasusundo niya si Sebastian, at dala niya yung susi. Sabi ko, paano nangyari yun? Eh wala namang umiinom sa amin, siya lang ang tao doon. At nagluto pa nga po siya ng ulam namin.
5: Opo.
6: Yun po. Tapos po, nung di na ako mapakali, sabi ko kay sa tita ko at saka dun kay Yen-Yen, tara na, punta na tayo. Hindi, parang iba yung pakiramdam ko. Pagkita ko po dun sa anak ko, nakaganyan po siya, matigas na matigas po yung paa niya dun sa silyon namin at nakaganyan po siya. Tapos po, matigas po siya, tapos sinahawakan ko po, sabi ko, anak, ano ba yung nangyari sa'yo? Sabi ko pong ganon. Tapos, naghihilik po siya. Tapos, lumuluha lang po siya. Tapos po yung mata niya, hindi po kumikilos.
5: Ito yung nasa hospital na siya?
6: Hindi po, nasa bahay pala. Kasi po, dinala pa rin po nila sa bahay namin eh.
5: Ba't dito na po sa hospital?
6: Nadala naman, kasi po, nung pagsakay niya, di ba po, na sabi, nahulog. Tapos po, may nakakita. Tapos po, ang tatlong beses niya daw po tinawag bago po bumalik yung tricycle na sinakyan niya. Tapos po, nung pagbalik, nawa po yung si Pollen, tapos po isinakay ulit dun sa tricycle na sinakyan niya na yun, dinala sa clinic. Ang sabi po ng clinic, wala silang kakayanan kasi wala silang mga gamit. Ngayon po, ang sabi
5: dapat
6: po sa kanila,
5: tapo,
6: okay. Ang sabi po sa kanila, dalhin sa malaking hospital.
5: Okay.
6: Ang ginawa naman po pala, parang may nakita silang patrol dun malapit dun sa may clinic, malapit po dun sa may simbahan din sa may samin. Yun nga po yung sabi, parang nagtatanong-tanong sila. Parang may nakakilala po sa anak ko. Tapos po, idinala po dun sa lolo niya, sa bahay po ng lolo niya. Tapos kumakatok nga daw po sila doon. Eh, sabi, nung nakakilala, kumakatok daw po sila dun sa bahay ng nanay ko. Eh, ano daw po, wala daw pong gumigising. Kaya
5: okay,
6: po na-
5: so, ma'am, sorry ah. In short, ano po nangyari? Hindi po nadala sa ospital?
6: Nadala na po nila no, nung nagpunta na po sila sa nanay ko.
5: Hindi, hindi nadala sa mas malaking ospital. Sabi
6: hindi
5: niyo kasi
6: po,
5: sa maliit na,
6: po.
5: Clinic. Tapos sabi ng maliit na clinic, wala silang kagamitan, kakayahan para gamutin yung sitwasyon ng anak niyo. So sabi, transfer sa mas malaking ospital. Kaso hindi transfer sa malaking ospital, din lang sa lolo.
6: Opo.
5: Okay, sige. At nung pagdating na sa lolo, dumating po kayo doon.
6: Hindi po, yung chewing ko, pauwi na po
5: next,
6: siya.
5: Pero kayo na lang po, inabutan niyo pa po yung anak niyo doon sa bahay.
6: Opo, inabutan ko po yung anak ko na namatigas na nakaganyan okay. Po. Sa bahay na po yun.
5: Sa bahay ninyo po?
6: Opo.
5: Dinala from bahay ni Lolo? dito sa bahay niyo?
6: Opo, tapos po tsaka po namin binitbit ulit, dinala po namin ulit doon sa clinic kasi hindi ko po alam na nadala na
5: okay,
6: siya.
5: Okay, sige po, dinala ulit doon sa clinic.
6: Opo, ang sabi po niya.
5: Pero ma'am, nakausap niyo pa po yung anak niyo nung nandun?
6: Wala na po, hindi na po siya nagsasalita, naghihilip okay. Na po siya.
5: Sige, amoy alak po ba siya?
6: Hindi po.
5: Okay, kasi yan ang sinasabi po nung driver.
6: Opo.
5: And then, dinala niyo po sa clinic, again, pangalang beses na sinabi ng clinic, ilipat niyo sa Malacan Hospital. Tama?
6: Oh, sabi po.
5: So, dinala niyo po sa malaking hospital.
6: Okay. Nilipat na po namin.
5: Nilipat. Tapos hanggang sa ginamot nga siya, tapos yun na nga, hindi na agad.
6: Opo, hindi pa po. Nadala pa po namin siya ulit sa isang hospital kasi wala pong ICU doon.
5: Sa isa pang hospital?
6: Opo.
5: Okay. Sige po. Yung sa akin po kasi, imbestigahan ko lang kung ano ba talaga nangyari.
6: Alright.
5: Opo. Meron tayong witness muna, kausapin natin. Witness ay magpabanggit ng pangalan. Magandang hapon po sa inyo, witness. Testigo po. Okay. Odette, tablay mo muna yung witness. Sabihin, ayusin muna yung ano, yung nagmumonitor, ayusin muna yung self. Yung signal natin nila, hindi maganda or nagkakakross.
4: Yung mismong tricycle driver idol,
5: yung boses natin, boses nila. Kausapin natin yung tricycle driver. Mr. Bobby Apuyan, magandang hapon po. Mr. Bobby Apuyan?
4: Mr. Bobby, magandang hapon po, Sir Bobby. Mr. Bobby Apuyan, magandang hapon po.
5: Okay, tablayin doon mo ulit. Ayan na. Mr. Apuyan, sir, magandang hapon.
7: Magandang hapon po, sir.
5: Okay, yung pong pasahero nyo, yung biktima na si Florence, saan ho ba siya nakasakay doon sa sidecar? Sa right side o sa left side?
7: Doon po malapit po sa side wheel po. Kami malapit sa pintuan po. Hindi mo po kasi siya talagang dinikit doon sa kapatid ko eh. Nakadulo lang po yung...
5: Hindi, kaya nga po sa diba, sir, just imagine the sidecar. Siya po ba yung sa may right side nakaupo o sa left side? Yung left side meaning katabi po ninyo ang bilang driver. Saan po? Saan siya nakapwesto? Saan siya nakapwesto po doon sa sidecar ninyo? Sa left side o sa right
7: side? Doon po siya may malapit po sa pintuan.
5: Sa right side.
7: Mismo, opo, sa may pintuan na po mismo, nakahawak po siya. May hawakan po kasi yun. Nakahawak lang po siya doon. May hawak sa cellphone. Ako, punti lang po niipo niya. Hindi po siya sumandal. Kasi nangisip ko rin, lalaki po kasi yung katabi niya.
5: So, hindi siya sumandal?
7: Opo, hindi po talaga siya sumandal.
5: Pero nakahawak sa may pinto?
7: O, yung ano po, parang hawakan po siya.
5: Okay. Lubak-lubak ho ba yung kalsadang dinadaanan ninyo noon?
7: Hindi naman po.
5: Hindi lubak. So, ibig sabihin patag.
7: Opo. Opo.
5: Okay.
7: Diretso lang po yun.
5: Ano po?
7: Diretso lang po kasi kami.
5: Diretso lang, so hindi lubak-lubak. So okay. Paano nangyari, siya po ay malalaglag kung siya po ay nasa loob ng sidecar at nakahawak po siya kahit sabihin natin sa may bandang pinto siya. So dapat, hindi siya basta-bastang malalaglag.
7: O nga po sir, nakukuha po talaga sir, nagulat po talaga ako. Kaya tatanong ko pa siya, nangyari. So, nagulat ako na wala na eh, nahulog na eh, sabi niya. Pandira. Kaya nakakatob na po ako nung nakita kong umikit po dalawang beses.
5: Okay. Tapos ngayon, sir, yung kapatid ninyo, lalaki po yun, di ba? Yung
7: opo,
5: katabi,
7: sir.
5: Nung pasahero, nung biktima. Hindi man lang kayo kinalabit na, tol, nahulog na yung isang pasahero natin kung talaga nahulog.
7: Okay. Kasi po yung pagkangyari na po, nakasulubong po kami yung traffic na sinigawan po talaga kami. Kaya nagulantang na po ako.
5: Kaya nga, sir, ang tanong ko, bakit nung pagkalaglag na pagkalaglag, nitong si Florence, itong biktima, bakit hindi agad-agad kinalabit ng kapatid nyo na lalaking pasahero na katabi ng biktima? Kinalabit ka, tol. Nahulog yung katabi kong pasahero. Ba't niya ginawa yun?
7: Sumigaw lang po siya, sir. Ito'y nahulog. Sabi na po.
5: Sumigaw siya o sumigaw yung isang testigo na nakita?
7: Opo, sumigaw din po. Kaya alos, pagkakatingin ko po sa ano na po, yung panilabas na po. Kaya nagulat ako na wala na yung babae.
5: Okay. Kausapin natin yung witness. Witness, nandiyan pa po ba kayo? Hello?
8: Hello po.
5: Okay. Testigo po kayo. Kayo po yung nakasaksi doon po sa pagkahulog o nung makita niyong tumalsik mula sa loob ng sidecar ng isang tricycle, itong biktima si Florence. Tama po, sir?
8: Ato.
5: Paano po yung nakita niyo? Ano po yung nasaksihan niyo po, sir?
8: Ano po, no, kasalubong po.
9: ng isang tricycle. Tapos po, may biglang kumalabog, lumingon po ako. Paglingon ko po, may nakita ko yung babae na nangingisay sa gilid ng kalsada.
10: Nangingisay?
9: Tapos tinigawang, opo, tinigawang ko yung tricycle na kasalabog ko yun, yung pasay, bata, ba, yung, kasi maliit eh, yung bata na laglag. Tatumbis po ako sa migaw, pangatlo, lumingon sila. Tapos bumalik naman din po sila.
10: Yun ay matapos na sumigaw.
9: Opo.
10: Gaano po kalayo o gaano po katagal nung mapansin ninyo yung pagitan? Simula nung mapansin nyo nalaglag yung pasahero at kayo po sumigaw para sila ay para kunin ang kanilang atensyon itong nalaglagan, driver ng nalaglagan na pasahero.
9: Di ko po ma-estimate yung ano pong layo po yun eh.
10: Pero gaano po, mga 3 segundo, 5 segundo, para 1 metro, 2 metro?
9: Sobra po yata yung 2 metro.
10: Sobra. Mabilis po bang takbo ng tricycle?
9: Hindi naman po, parang ano, dandaan naman, hindi mabilis.
10: Kayo po isang tricycle driver din, ano po? Tricycle driver din ba kayo?
9: Hindi po, lumabas po kami, ano, magpapalood sana kami.
10: Ah, hindi kayo tricycle driver, magpapalood sana kayo. Nakita nyo.
9: Opo.
10: Okay.
9: Pero pinadala namin sa hospital noon, sa kanila.
10: Okay.
9: Dinala nila.
10: Nung pagsigaw niyo po na, oy, nalaglag yung bata, yung ganun ba yung pagkasigaw niyo?
9: Opo.
10: Narinig po nung tricycle driver?
9: Hindi po, muna.
10: Hindi pa muna? Tuloy-tuloy pa rin siya?
9: Hindi. Opo.
10: Tapos?
9: Sumigaw pa rin ako uli. Tuloy-tuloy pa rin siya, pero di ko alam kung narinig niya. Tapos yung pangatlo, sumigaw ko malakas, doon niya narinig. Lumingon siya sa akin, lumiko siya.
10: Ah, pangatlong sigaw niyo bago siya napatigil or bago siya napalingon sa inyo. Unang sigaw niyo, tuloy-tuloy pa rin takbo niya. Pangalawang sigaw niyo, tuloy pa rin takbo niya. Pangatlo, doon pa lang niya na-catch yung attention ninyo, kaya siya napalingon. Tama po ba?
9: Opo.
10: Okay. Ah, kayo ba yung nakausap na ng mga pulis tungkol dyan? Sa inyong salaysay. Okay, sandali lang po. Major Mark Anthony San Pedro, magandang hapon po.
11: Sir, magandang hapon po, Police Major Mark Anthony San Pedro po.
10: Bakit
11: po ng Balagtas Police Station?
10: Mas maganda po siguro kung katabi niyo po investigator niyo, kasi yung investigator niyo ayaw po makipag-usap sa amin, parang takot daw po, o baka inutusan niyo huwag makipag-usap at kayo na lang po ang bahala. Ganun po ba yun?
11: Sir, bali nasa labas po sila ngayon, sir, na ongoing pa rin po yung follow-up investigation nila pertaining po dito sa ating incident, sir.
10: Okay, very good. Now, Major, alam niyo na po siguro, ano, itong pinag-uusapan natin, ang dahilan kung ba't kami napatawag?
11: Yes, sir. Yes, sir.
10: Right. Kasi, questionable po para sa akin, ano, para sa mga ordinaryong tao, mga nakikinig at nanonood ngayon, kay na hinala, yung pagka-aksidente ni Florence, ang sinasabi na hulog sa tricycle. Sa loob siya ng tricycle, nakahawak daw siya sa may pinto ng tricycle sidecar, and then, hindi naman daw lubak, mismo sabi ng tricycle driver. And then, nung mahulog siya, merong testigo sumigaw 3 times bago napatigil yung tricycle driver at binalikan yung pasahero. Ano po yung nilitaw sa investigasyon ng inyong investigador?
11: Yun nga po sir ang aming kailangan sagutin. Sa ngayon po ay nasa labas pa rin po ang ating investigador, nangangalap pa rin po ng ebidensya at mga additional witness na magpapatunay po doon sa claim natin na regarding po doon sa sinasabi ng pamilya na foul play po.
10: Sir, makinig kayo, ano, Major, ano?
11: Tapos,
10: ito yung siguro isang, yung pang pasayarong lalaki na katabi nung biktima na kausap nyo? Nakunan nyo ng salaysay?
11: Negative, sir. Wala po silang salaysay sa amin, sir.
10: At bakit ninyo kinuha ng salaysay? Eh, siya katabi ng biktima, siya ang pinakahuling nakita sa biktima bago ito yung nalaglag.
11: Basi po dun sa feedback po sa akin ng investigador ko, sir. Nakaupo lang po siya dun sa ano. Wala naman po binabanggit na nalaglag o...
10: Sir, basta, hindi nyo... Skerner, Major, hindi nyo po sinasagot ang tanong ko. Ang tanong ko, nausap na ba ng inyong investigador ang katabing pasahero nitong biktima bago siya malaglag? Yes or no lang po ang sagot dyan?
11: Sa pagkakaalam ko po, sir, hindi po yata nakausap, sir.
10: At bakit hindi nakausap?
11: Yun po ang alamin ko, sir, na hindi, ba't hindi niya po nakausap.
10: So, bobo po yung investigator ninyo? O may, it's either sa bobo siya or incompetent siya bilang isang investigator? Or meron siyang dahilan kung bakit ayaw niya imbiterbihin? It's supposed to be isang pinakamatibay na testigo yan dahil siya yung katabi mismo ng biktima bago ito di umano'y sinasabing nalaglag. Dapat yun ang unang-unang yung interviewin. Kasi katabi niya eh.
11: Yes, sir. Iaano ko po sa kanya. Yun po yung magiging tasking ko po sa inyo, sir.
10: Pero you as the chief of police, hindi mo malang tinanong sa kanya, bata, na-interview mo ba yung kapatid ng biktima, yung katabi ng biktima? You didn't ask him that.
11: Natanong ko, sir, pero ang sabi niya po ay negative, sir.
10: Ano pa?
11: Negative po, hindi po niya nakausap.
10: No, nung sinabi niya negative, ano pong sinabi niya? Ano pong reaction niyo?
11: Eh, pinagalitan ko po, sir. Sabi ko po, investigahan mabuti yung ano, yung dalawang tinuturing po nating person of interest, sir.
10: O baka naman po itong yung katabing pasahero at saka itong investigador mo, eh baka magkakilala o friendship. O baka magka-frat.
11: Ayun po ang alamin ko, sir. Yun po yung alamin ko po, sir. Para
10: sir, dapat matagal mo na inalam yun. Ilang tao, ilang araw na ba itong aksidente?
6: July 8 po siya nang umalis. Oh. July 9, 2:40 po siya namatay.
10: Ilang araw na po?
6: Bali, almost 1 week na po eh. Bali.
10: Hindi lang po. Hindi. From the party up to today. Nine days na po ito, Major.
11: Yes, sir. We will comply po sa instruction nyo, sir.
10: Kasi ang sabi ata ng katabi, ewan ko sa polis ito sinabi o sa...
6: Ano daw po siya ng mata niya, napuping daw
10: po siya. Sino po kanina sinabi?
6: Nung po ang kaharap po siya sa polis. Noong July 9.
10: Nung karap sa polis, ang sinasabi niya sa inyo po mismo?
6: Opo, sinenyas niya po. Gumanong po siya.
10: Gumagano daw siya?
6: Hindi daw po nakita kasi napuwing daw po siya. Nagagano'n daw po siya.
10: Napuwing siya?
6: Opo, yun po yung sabi.
10: Pero meron siya pagkakataon, after naman mapuwing siya, kalabiti, wala rin katabi niya. Kalabiti niya yung utol niya, tol, nalaglag. Diba, yung pasahero, yung katabi ko. Saka tatlong beses binanggit. Hindi kaya Major, ito haka-haka ng mga netizen, ano? Mukhang naniniwala ako rito. Eh kasi may tsura maganda po yung pasahero.
6: Pote.
10: Gita naman sa picture. At baka medyo pinagkaka-interesan nitong katabi, pumapalag itong si pasahero hanggang sa nagkatulakan. Tingnan mo yung angulong yan, Major. Ikaw naman. Buti pa yung mga netizen. Dapat yung netizens na natin ipalit sa investigador pati sa'yo.
11: Yes, sir. Iaano ko po yung angulo po na yun. Ongoing pa rin naman po yung pag-iimbestiga namin at maaari pong makakuha pa po kami ng additional...
10: Oh, Major, tingnan mo. Ha, possible yung Major. Tingnan mo. Maganda, maitsura, estudyante, yung biktima. Tapos ngayon, katabi. Baka itong katabi, makulit. Tingnan mo ngayon record nitong yung lalaking pasahero, kung meron itong mga masasamang record sa barangay o kung saan man. Para po natin idugtong-dugtong.
11: Yes, sir. Yes,
10: di ba, sir?
11: Copy po, sir. Yes, sir. Copy po, sir.
10: Oo. Eh, kung hindi ko pa kayo sinabihan, yung paggagawin, kailangan diktahan ko pa kayo. O, kita mo itong pasahero. O, pakita natin picture ng pasahero. O, yan. Yung lalaking katabi ng biktima. Wala ko sinasabi, pero tingnan niyo yung itsura.
6: Nakita ko po siya personal.
10: Ano po?
6: Eh, mukha talaga po matatakot yung bata. Eh, akong matanda na, natakot pa eh.
10: Oh.
6: Bata pa.
10: Sus, marunin. Hindi ka, wala ko sinasabi ha, pero tingnan yung pasahero.
6: Kung nakita ko po siyang personal.
10: Medyo naman. Naniwal, di ba? Puro kaalamin, medyo, puro kaalamin. Yan tama si Ben Lloyd. Puro kaalamin, alamin. Major. Hindi niyo po ginagawa ang trabaho niyo. At merong reason, Major. Sorry, Major. I'm very sorry. It's either bobo, kayo dyan. I'm not referring to you directly. or incompetent kayo, or meron kayong pinagtatakpan. At kung bakit, kayo lang nakakaalam. Bakit yung pasero, kaprat? Kaprat ng inyong investigador? Kaibigan ng inyong investigador? Kainuman ng inyong investigador? I don't know. Tell me.
11: Sir, sir, ngayon po, wala po talaga kami nakukuha ang witness.
10: Wala nga witness, Major, pero at least man lang, you should have talked to the passenger na katabi ng biktima. Yung sinasabi niya dun sa police station, sinabi niya dito sa nanay ng biktima na napuwing daw siya, napakababaw naman yun, napuwing siya.
11: Yes, sir, yes, sir.
10: Ito po, mga netizen, sinasabi, oh, malamang tinulak, baka minamanyak nitong netizen na sabi, ha? Oh, ayon sa netizen, baka minamanyak nitong pasahero, itong lalaki na katabi, minamanyak itong magandang pasahero, e pumapalag itong si pasahero, itong si maganda, hanggang sa nagkatulakan. Di ba? Is that possible, Major?
11: Yes, sir. Copy po. Tama po kayo, sir. Tama po kayo, sir.
10: Oh. Kung hindi ko pa sinabi sa'yo, ikaw naman. Paano yan?
11: Salamat po sa advice, sir.
10: So, alam mo na kung paano mo gagawin yung inyong investigasyon. Ako, medyo duda yes, ako yes, na ito pong pasahero, yung katabi ng victim. May kinalaman yun. Napakababaw yung kanyang palusot na siya ay napuwing.
11: Yes, sir. Salamat po sa advice nyo at we will comply po doon sa advice nyo po, sir.
10: Di ba? Kasi kung hindi po siya mag-cooperate, ayaw niya pong makipag-usap sa inyong mga investigador, defilean niyo ng obstruction of justice. Di ba, Major? Tama?
11: Yes, sir. Yes, sir.
10: O ngayon tama palang po, gagawin. So, kaya rin yung gagawin nyo, Major?
11: Sir, bali, kompleto na po yung papel namin na ano sir eh, na pagsasampa ng reklamo laban sa ating tinuturing na suspect. Subalit po doon sa angulo po ni nga po na sinasabing nagkatulakan or ano, ongoing pa rin naman po yung investigation namin. And then sa tulong nyo nga po at sa advice nyo po sa amin, sir, eh gagawin po namin at para magkaroon po ng karagdagang kaso at mapalakas pa po yung aming isasampa.
10: Eh, dapat ituring na person of interest yon. Parehong dalawa, yung tricycle driver at maging yung kapatid niyang pasahero na katabi ng victim.
11: Yes, sir, tinuturing na po natin na suspect yung dalawang magkapatid po.
10: Oh. Sandali lang po ah. Bobby Apuyan, yung tricycle driver. Mr. Apuyan, sir. Nasaan na po yung kapatid nyo?
12: Pa?
10: Nasaan na po yung kapatid nyo?
12: Wala po sa bahay po eh.
10: Nasa bahay?
12: Wala po kasi makontak doon eh. Opo.
10: Okay, hindi mo lang siya in-interview ng mga polis. Ikaw ba, pati yung kapatid mo, willing magpalay detector test?
12: Opo, sir.
10: Ikaw, okay ka?
12: Opo, sir.
10: Sige, ako nang gagastos. O yung, siguro yung police o NBI, depende kung anong gusto mo. Police, NBI mag-lie detector test o third party, ako, akong gagastos. Payag ka?
12: Payag po, sir.
10: Yung kapatid mo, papayag din?
12: Wala akong pumunta po, sir. Wala akong talaga kami ganoon kasalanan, sir. Pa.
10: Well, ikaw, sir, maaaring wala nga kasi driver ka lang. Okay, pero tatlong beses sumigaw, kaya mo na, in fairness to you, huminto ka at binalikan mo. So, wala akong nakikitang kasalanan mo doon. I don't know. Depende na yan sa appreciation ng korte pagdating sa ng time na, di ba, gumugulong na yung kaso. However, yung kapatid mo, may malaking issue dito, sir. May malaking problema na dapat niya sagutin.
12: Oo nga po eh. Pero nung po talaga sa face ko, wala akong po talaga siyang ginawa. Kasi, alos, po, nandali lang po yung takbo namin. Maliit lang po yung tinakbuhan eh. Wala po pong 100 meters eh. Napakalapit lang po talaga, sir. Kung talagang, kahit lakarin po eh.
10: Pwedeng 100 meters po, sir, malayo yun. Ano ba ka? Ano ba?
12: Wala po lang. Isinihin lang po. Tadya ko, ay, 100 meters. Wala pang ano eh. 100 meters eh. Ganun.
10: Pero, sir.
12: Nilakad lang po na.
10: Pero, sir, dapat, yung katabi mo, sir, yung kapatid mo, sir, nung pagkahulog ng biktima, kinalabit ka, na, oy, kuya, sino ba mas matanda? Ikaw yun.
12: Ako po.
10: O, sana sinabi niya, kuya, nalaglag na yung katabi kong pasahero. Stop. Hindi niya ginawa yun.
12: Mga puto na po, nagulat din po ako. Nagulat din po siya. Pero nahulog.
10: Hindi, sir. Hindi yung kuya. Hindi. Dapat kinalabit ka. Pag mga ganun. Oh, sige. Granting na sinabi kuya, hindi mo narinig. Tama o mali? Sabi mo ngayon, hindi mo narinig. Narinig mo.
12: Narinig po.
10: Nung sinabi, okay, sabi mo, allegedly, sabi mo, sa na yung kapatid mo, sinabi kuya, nalaglag yung pasahero? Sinabihan kang ganon?
12: Lalingon po sa kanya, lalagay, uy, nahulog. Lalingon po ako, tapos sumigaw po sila.
10: Sandali, sir. Sumigaw yung kapatid mo na kuya, nahulog, ganon?
12: Oh, ganon po, mabilis lang po.
10: Mabilis lang, narinig mo?
12: Opo, alas paglingon ko, sumisigaw lang.
10: Sandali, sir. Sabi ng kapatid mo, kuya, nalaglag. Sabi niya. Tama? Sabi mo. Okay. Narinig mo yun o hindi? Yes or no lang?
12: Yes po.
10: Anong ginawa mo na marinig mo?
12: Yung paglingon...
10: Anong ginawa mo na marinig mo na sinabi nung kapatid mo, kuya, nahulog yung pasero?
12: Yung motor po.
10: Ano po?
12: Ihinto ko pa yung motor. Bumaba po ako.
10: No. Huminto ka hindi dahil sa sigaw ng kapatid mo, kundi dahil sa sigaw ng testigo na 3 times siya sumigaw. Ayan, may testigo.
12: Oo nga po.
10: Oh.
12: Ihinto pa po kasi hindi mo po agad makapreno po, sir. Ano po yung preno ko, sa likod lang po.
10: Sira yung preno. No, sir.
12: Harap po.
10: No, sir. Kasi kung totoong sumigaw yung kapatid mo at totoong sinabi mo na ikaw huminto, then, ibig sabihin, yung kapatid mo, talagang walang, hindi dapat pagdududahan. Pati ikaw.
12: Opo, sir.
10: The fact na sinabi ng isang testigo, 3 times siya sumigaw. Unang sumigaw, hindi mo na narinig daw. Tuloy-tuloy ka lang. Pangalong sigaw niya, tuloy-tuloy ka pa rin. Pangatlong sigaw niya, doon ka palang tumigil.
12: Hindi mo po kalaw yun, sir.
10: Sir, may testigo eh.
12: Kaya nga po, mayroon naman po CCTV, sir.
10: Kaya nga, sir, kung unang sigaw pa lamang ng kapatid mo, kung talagang totoong narinig mo, sana huminto na agad kayo. Ang nangyari... Dapat pati ikaw isama sa kaso, sa investigasyon. Kung ako. Baka ako ha, ito, sabi ng netizen na naman, balak mo siguro tumakas.
12: Hindi po, sir.
10: Sabi ng netizen, tumakas ka rin sana.
12: Kaya po lagi po kung hawak ko cellphone ko para baka may tumakas ng pulis. Anytime, magtawagan ka, pumunta kayo dito. Kasi baka investigation nga po. Kaya po lagi yung hawak ko cellphone.
10: Major San Pedro?
13: Yes, sir.
10: Ganda-ganda nyo naman po yung pag-iimbestiga ninyo. Sayang naman sinesweldo sa inyo ng PNP kung kayo po ay anga-anga. Sorry ha, Major, sir. Ganda nyo naman po.
13: Sir, bali, tinuturing na po natin yung suspect, pati po si Sir Bobby Apuyan, tsaka yung kapatid na po. Nakaprepare na po yung ating mga papel sa pagsasampa ng reklamo laban sa kanila.
10: Very good. Good boy. Ataboy. Dapat from day one pa lang. Kasi mali-mali yung mga sinasabi nito. Ngayon, itong si tricycle driver, mali. Ang sinasabi niya ngayon. Tapos yung si pasahero, sinasabi niya na puwing daw siya, hindi niya nakita. Sabi naman itong tricycle driver na kapatid, sinigawan daw siya. Kung sinigawan siya, dapat narinig na niya. Kaso, tuloy-tuloy pa rin siya. Kung hindi pa doon sa witness, natin na sumigaw.
13: Bali, kasama po si Sir Bobby po doon sa kakasuhan po natin. And then po yung kapatid good. Niya na pasahero, na si Ronald Apuyan po.
10: Good. Tapos yung investigator mo, sir, palitan mo. I-seminar mo muna, i-training. Hindi niya alam yung kanyang ginagawa, sir. Totoo, sir. Hindi ako nagbibiro.
13: Yes, sir. Copy po, sir.
10: Sandali lang. Attorney Garrett.
14: Yes po, Senator. Magandang hapon.
10: Nagiginig ka kanina pa, di ba?
14: Yes po, sir.
10: Ako, duda ako. Baka itong driver, pwede, tama si Major, gawin din isa sa mga person of interest o kasama sa kasuhan.
14: Apo. Well, Senator, dito po nakikita ako na malaking kakulangan po talaga. Kumbaga, it's outside the ordinary human reaction na hindi ka po agad sisigaw or hihingi po ng pagtigil ng tricycle, lalo na't alam mo na kapatid mo yung nagmamaneho. Siguro magiging depensa niya lang, hindi ko agad narinig dahil maingay nga ang motor, tapos tricycle yon, so hindi ko agad narinig yung sigaw. Pero kahit na po, Senator, it's still outside of human, ordinary human reaction. itong katagal bago po inikutan. Siguro let's also study, Senator, yun nga po, if ever this would be a case for homicide, yun sinabi nyo nga po, ano po ang motibo? Baka nga po may mga hindi magandang ginagawa itong pasahero dun sa kanyang katabi, kaya sinubukan na lang tumakas nitong kanyang katabi, tumalon, hindi niya po in-expect na ganong kabilis, kaya nabagok po yung ulo fatally. So, mandami pong angulo dito, Senator.
5: Yun nga yun, at sa din, nagkatulakan, pumapalag sa pasahero, hanggang sa siya malaglag.
14: And that usually happens po, Senator, na sa mga nanonood sa atin na sumasakay ng jeep, marami po tayo makikita dyan na hindi ka nais-nais na ginagawa ng isang lalaki sa isang babae. Ang natural reaction ng babae is talagang dumistansya, minsan sa pagkadesperado po at hindi maisip, talagang minsan po bumababa sa gitna ng ano daanan. If you could remember, Senator, sa Commonwealth po, may nangyaring ganito. Hinold up, may sinubukang humold up doon sa jeep. Ang natural reaction ng isang babae, tumalon palabas ng umaandar na jeep, which led to a fatality. So, baka ganun rin po ito, Senator. Let's also look into that.
5: So, kung ganun nga halimbawa nangyari, tumalon, kasi minamanyak nitong katabing pasahero, yung biktima, may kaso pa rin.
14: Meron pa rin po, that will still fall under homicide po, Senator, because he is doing something illegal and then the results of which, kahit hindi niya sinasadya, he is still liable for that po, Senator.
5: Ang tanong ko lang, Bobby Apuyan, bakit namamasada ka kasama-sama yung kapatid mo sa ano sa pasada mo?
12: Kasi po, sir, yung ano po, ugali ko po talaga, pag pumunta kami yung balagtas, kung ang rush mill, nakatambo, nagsatakay po talaga ang pasero kasi tayo lang po yung space eh.
5: Teka muna, kaya nga, bakit mo sinasakay yung sinasama mo yung kapatid mo bilang konduktor? Tricycle, ngayon lang ako nakarinig, tricycle, meron kasamang konduktor.
12: Hindi po konduktor, sir. Talaga pong pag namamasada po talaga ako ng mga dati.
5: Hindi, kaya nga tuwing pasada mo, kasama itong kapatid mong lalaki?
12: Ah, hindi po. Na-tempoan lang po na may tawag kaming oras po na yun.
5: Ano tawag? Sino tumawag?
12: Yung, ano, si parang nyo po, yung nangyari po ng kalakal, ng darak.
5: Teka muna. Okay, makinig ka, Major, ha? So, may tawag sa iyo...
12: Si Parang Jerome po.
5: Si Parang Jerome.
12: Opo.
5: Okay, yung may-ari ng darak.
12: Bandang... Opo.
5: Okay. Ano sabi ni Parang Jerome na may-ari ng darak sa iyo?
12: Kasama po nga namin po yun noon eh, nung nandun po sa aksidente.
5: Hindi nga, sir. Bakit nga po nandoon yung kapatid mo? Yun ang sagutin mo. Bakit nandoon siya? Bakit siya sumasama sa pasada?
12: Ay, hindi po naman masada, sir. Kasi din po, papunta po kami talagang balagtas para pumunta po sa tambo. Na tempo po na may pasakay, sinasakay ko po.
5: Ah, may pumarap. Pinara ka ng biktima.
12: Opo, sir. Talagang nasasakay po talaga ako. Ugali ko po sa talaga yun. Sinanginahin din po ko sa pangano.
5: Okay. So, ibig sabihin, yung kapatid mo, nandun na talaga kasama mo palagi sa pamamasada.
12: Pupunta lang po kami ng balagtas.
5: Punta kayo ng balagtas. And then,
12: opo.
5: Pinara ngayon itong biktima, yung tricycle, pinara mo kahit na meron naman kayo pupuntahan, kahit dahil tinawagan ka ni kumpare mong nagtitinda ng darak si Jerome, sinakay mo pa rin.
12: Sumakay. Opo, pinara po kasi ko. Dito, medyo mo lumagpas pa nga po para ligilid ko po yung tricycle.
5: Sige po, may gusto sabihin.
15: Ayon po sa kalila, that night po, hindi daw po sila namamasada. Ang question ko lang po is, bakit po nila sinakay yung kapatid ko if hindi sila namamasada?
5: Correct. Hindi nyo bakit nyo sinakay kung kayo pala hindi namamasada?
12: Opo, yun tayo.
5: Kasi nga, sabi mo, may utos sa'yo si Jerome.
12: Opo. Kasi po, yun tayo po na yun. Talagang ugali ko po talagang magsakay pag may bakante pa po isa o sa likod.
5: Ah, hindi, sir. Sabi nyo na mismo dito sa kapagkan ng biktima, kayo po ay hindi namamasada at that time. Kung hindi kayo namamasada,
12: opo,
5: dapat di kayo kumukuha ng pasahero. Bakit kayo kumuha ng pasahero? Kasi nga, nakita siguro nitong kapatid mo na yung pasahero nagpapara, maganda, may itsura, sexy, and all. O di siguro, binuno lang ka, kuya, sakay natin to. Sana ang ginawa mo, yung kapatid mo, pinaupo mo lang sa likod mo. Para at least yung pasahirong babae, sarili niya yung sidecar. O ba hindi mo ginawa yun? Sana sinabi mo, oy tol, alis ka dyan. Tutal, hindi ka naman nagbabayad. Makinig ka muna. Tutal, hindi ka naman nagbabayad. Dito ka sa likod ko, back ride ka. Yung pasahero na magbabayad, dyan siya sa sidecar mag-isa.

0: pasayon sa pagmumukha mo, dito ka muna sa back ride. Ayan o. Oh. Ano sabi mo, mami? Anong itsura?
1: Eh, sabi ko nga po, yung, kung ako natakot, yung anak ko pa.
0: Oh. Sa bagay, ikaw siya rin. Hindi ka matakot sa mukha niya. Pag...
2: May nakatatakot ako, sir.
0: Oh. Diba? Tapos maganda pa yung anak ni ma'am. Estudyante. Nako, okay, major, gawin niyo po yung trabaho niyo na maayos. Major, kasuhan niyo ng mga itong dalawa. Bahala na yung korte, bahala yes, sa fiscal.
3: Yes, sir. Prepare na naman din po namin yung aming kakasya na case ng homicide tsaka yung violation ng Article 27 of Revised Penal Code. Ito po yung abandonment of one's victim.
0: Uy, tumo na. Ito nagkala, tama ba yung kaso, ikakaso? Abandonment lang?
3: Hindi po, may homicide pong kasama, sir. May kasama pong homicide.
4: Well, bukod po sa ano, if we can prove po na may homicide yun, kailangan rin po isama yung homicide. Pero yung abandonment, sen, kung totoo nga pong binalikan nila at sila ang naghatid sa ospital, hindi po makaikakaso ang abandonment po, Senator.
0: Wag na abandonment, ano, major, homicide na.
3: Baka yes, sir.
0: Matechnical pa kayo dyan.
3: Copy, sir.
0: Oh, di ba, major?
3: Yes, sir.
0: Hindi, di ba, tama, sir, eh. Kung sabi niya, hindi sila namamasada. O hindi kayo namamasada, eh sana, tapos may pumara, talang sila sa kanya. Yung kapatid niya, tol, umalis ka dyan, dito ka sa likod ko, back ride ka na lang. Para yung pasayarong babae, hindi mailang. Okay? Diyan siya sa sidecar, mag-isa siya.
1: Saka sabi po nila, kaya daw po nila sila kayo, anak ko, wala daw pong pamatay.
0: Mm.
1: Pero po may baon po sa bag na pera.
0: Sinabi sa kanila na wala akong pamasahe?
1: Ayun po yung sabi nila.
0: Oy, kita mo, patay na. Sabit-sabit na to. Babia po yan, sir.
3: Po.
0: Paano mo nalaman na walang pamasahe itong ano?
3: Hindi po, wala po siya sabi nun, sir.
1: Ayun po yung sabi nila eh.
0: Kanino?
1: Sabi wala po nila, kaya doon po nila sinakay, yung bata, ay walang pamasahe.
0: Kanino sinabi nila sa police?
1: Sa barangay or sa Chuhin ko po.
3: Wala pong binabagit na gano'n, sir. Natatawantar na nga po ako noon.
1: Ito po yun naman yung pera ng anak ko sa bag hanggang ngayon.
0: May pera.
1: Opo, may pera po. May 100 po sa tsaka coins po sa bag po niya.
0: Oh, may pambaya.
1: Meron po.
0: Sobra-sobra pa.
1: Opo.
0: Ito naman yung ano, tanod. Saan si tanod? Mr. Norbert Galvez, magandang hapon po.
5: Yes po, Senator.
0: Okay, ano po yung inyo pong maitutulong sa ginagawang investigasyon ng pulis natin tungkol sa pagkamatay ni Ma'am Florence Claro?
5: Kung ano po yung maitutulong natin, sir, na makapag-coordination, yun po yung ang gagawin.
0: Hindi, ibig sabihin, ano po yung mga ano, yung mga nakita nyo, ano po yung maikukontribute nyo sa investigasyon?
5: Yun lang po yung sabi nung dinala nung gabi na ang sabi nila is tumalon.
0: Sino po nagsabi na tumalon?
5: Yung driver po.
0: Tinanong niyo po sa driver, bakit tumalon?
5: Mm-hmm.
0: Anong sabi niya?
5: Wala naman po. Sabi lang niya, basta tumalon lang sa tricycle po.
0: Mm. Anong dahilan? Saan tinanong ba tumalon? Kaya nga doon dapat importante makausap yung katabi. Sabi naman ng katabi, napupuwing siya nung...
5: Wala naman po sila sinabing may katabi na nasa loob tricycle. Basta sabi lang tricycle po, tumalon lang yung pasayeros. Wala silang dineclear na may kasama o
0: Sinabi ho ba sa inyo nitong tricycle driver na walang pambayad sa walang pamasahe itong ano, biktima?
5: Wala po, sir. Wala naman silang sinabi.
0: Walang ganon. Sige, wala po, makipagtulungan nila po kayo sa mga pulis. Ano po?
5: Yes po.
0: Okay, Major. Sige po, kaya niyo po isasampay yung kaso.
3: Sir, hinihintay na lang po namin yung si nanay po para i-refer na po natin sa fiscal's office yung case folder po namin.
0: Very good. Dito nyo ngayon magagamit yung balance si fiscal. Di ba dati nung panahon, sir, galit na galit ako dun sa ginagawa ng mga pulis. Maski na hindi pa sila sigurado sa kaso, pinaparakip pa sa fiscal, bahala na si fiscal. Dito magagamit nyo. Sige. Tingnan natin gano'ng kagaling si fiscal. Okay? Sige po. Tulog na ulit kayo, Sir Norbert. Parang, hindi, siyempre naka-istorbo tayo, siesta time ngayon. Salamat po, Sir Norbert. Galvez, sir. Thank you po. Okay, Major, ha? Stampan mo ng kaso. Okay. Major?
3: Yes, sir.
0: Okay, sige. Thank you.

0: Thank you po, Sen.
1: Opo, nakaburo pa rin ba ngayon?
2: Wala na po. Noong pong Wednesday po namin siya nilibing.
1: Okay. Yes, sir.
3: Sir Rapi, i-add ko lang din po na binibenta po nila yung tricycle okay. After po nilang...
1: Ay, hindi po yun.
2: Saturday po. Saturday po yun nag-post sila. Ayan po.
4: Ito po yun.
2: Ayan po.
1: Ay, Major, Major!
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Huwag niyong payagan ibenta yung tricycle. Magagamit as ano yan? As evidence.
0: Mister? Yes, sir. Yes, sir. Katunayan po, kinusto din na po namin yung tricycle. Nandito po
1: Sa ating... So, hawak nyo na. Opo, opo. Kusto din yan.
0: Opo.
1: Eh, important yan. Exhibit A yan sa ano? Sa korte.
0: Evidence yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
1: Very good. Major A.
0: Isasama po natin. Isasama po namin sa case folder po namin yung ano, para ma-present din po sa picture yung tricycle, sir.
1: Ayan, no, sabi ni Amboy, bumaway si Major sa part na yan. Ho, ho, ho, ho. Ayan. Major, meron ka ng tagahanga. Sige, Major, ha? Thank you, Major. Balik ka namin kayo next week. Ma'am, iniintay lang daw kayo, sasama namin kayo, kay Major, sa pag, kung ano yung mga kailangan ni Major na kunin sa inyo, sa laysay, and all, kami bahala. Okay? Sir, may gusto kong sabihin?
3: Lastly lang po, may after din po nung... pagkabenta nung, ay binibenta po yung tricycle. May tao po sa lang pinapasalamatan. Hindi ko lang po sure kung sino po.
1: Sino po? Si Amboy? Si ano?
3: Sila Bobby.
1: Bobby?
4: Ito po ba yun? Yung maraming salamat po, Mayor Andy Andrew Santiago at kay Master Vicente Vic Alcoriza sa abala at pagtulong po sa amin. Tanawin ko po, malaking utang na loob na way pagpalain na po kayo.
1: Ah, pinasalamatan si Mayor!
4: Ito po ba yung post?
2: Pero nagpunta po si Mayor nung nakaburol pa yung ano ko, ang sabi niya, wala siyang kinalaman dyan.
1: Ba't nagpasalamat?
2: Hindi ko po alam. Ang nagpasalamat po sila, yung ano po, yung si Bobby po.
4: Ito ni Bobby yung driver.
1: O, Bobby!
4: Driver po.
0: O, sir, sir.
1: Bakit mo pinasalamatan si Mayor? Sino pa?
4: Si Master Vicente Vic Alcoriza.
1: Master?
4: Master daw po.
1: O, sabi ko na nga ba, frat yan eh. Ayun na.
0: Hindi po, sir. Hindi po kami nung...
1: Sandali lang. Tanong ko lang sa'yo. Ikaw ba member ka ng isang frat, Mr. Rapuyan?
0: Hindi po, sir. Hindi po. Wala po akong ano.
1: Yung kapatid mo, member ba ng isang frat?
0: Hindi po, sir. Wala po.
1: Sure ka?
0: Alam po talaga kami. Opo, sir.
1: Eh, sino yung tinatawag niya, master?
0: Yung mayari po nung nagtatrabahan po namin.
1: Ah, sino po yung pagtrabawa niyo?
0: Opo, yung tinawag yung doon sa Bukit Bodega po.
1: May-ari ng bodega?
0: Opo, sa Tambu po.
1: Rice mill?
0: Hindi po, parang ano po siya, bodega lang po talaga eh.
1: Kaya nga, so may-ari ng bodega, yun yung tinatawag yung master?
0: Opo.
1: At, yun yung pinatawag mo, master, na pinasalamatan mo si Mel sa kasi master?
0: Opo, sir.
1: Ba't mo pinapasalamatan? Anong ginawa sa iyo para pasalamatan mo ito sila?
0: Eh, binigyan lang po kami ng nanalo ko ng pinasal ng panggamot po kasi na-high blood po nung isang araw po.
4: Isang araw? Para sa atin niya po na, post eh.
0: Accidente po ko. Na-high blood na po yun.
1: Palagay ko, pinasalamatan mo yung mga taong yun dahil siguro kinausap yung investigador.
0: Hindi po, sir. Wala po, sir. Hindi ko po alam, sir. Wala po.
1: Atty. Garrett? Atty. Garrett? Nasaan po si Garrett? Medyo duda ako dito kay Master eh. Saka dito kay Mayor. Ano sabi po ni Mayor?
2: Napunta po siya nung nakaburol pa po yung anak ko. Wala daw po siyang kinalaman dyan sa post. Parang may nagsabi po sa kanya na nag-post na daw po yung Bobby ng ganun. Nakarating po sa kanya. Kaya po pumunta siya po agad dun sa burol ng anak ko. Yung time pa po nung nakaborol. Na sabi niya po wala siyang alam doon. Hindi niya po alam yun.
1: Po
2: yung sabi ni Mayor naman.
1: Okay. Well, yung pagtawag ng master, alam ko tinatawag ng master yung master ng ano yan, ng mga fraternity. O maliban ang tawag niya sa kanyang amo, master. Yan dapat, Major, kasama sa maimbestigahan niyo, Major, ha? Major?
0: Yes, sir. Yes, sir. Kopya po, sir.
1: Kung member ba ng Prat, itong si Mr. si Bobby Apuyan at saka yung kapatid niya si Ronald Apuyan.
0: Yes, sir. Copy po, sir.
1: At kung si Mayor ba at yung tinatawag na master na Sabi niya, amo daw niya sa rice mill. Kung ito ba yung member din ng Prat?
0: Yes, sir. Copy po, sir.
1: Okay. Para maitahitay natin. Salamat po, Major. Babalikan namin kayo next week. Sasamahan po namin itong mother ng biktima at sa kapatid ng biktima dyan sa inyong tangkapan. Okay?
0: Yes, sir. Yes, sir. Welcome po sila dito, sir. Copy po, sir.
1: At ako po yung nananawagan kay Mayor Andy Andrew Santiago. Maaaring nga po, siguro wala kang kinalaman. Baka mamaya tumulong kayo na hindi nyo alam na dapat hindi nyo tinutulungan yung ganitong maliban na lang kung totoo yung sinasabi, gamot daw. Sana, Mayor, huwag kayong tumulong, ha? Huwag kayong makialam dito, Mayor. Saka kay Master Vicente Vic Alcoriza, pag ikaw nakialam dito, walang master sa akin. Yari ka sa akin. Subukan mo makialam dito, Mr. Alcoriza. Okay? Sige, yun lang po muna. Next week, sama-sama tayo doon sa tangkapan ni Major Ma'am, ha? Sir, punta kay Odette. Salamat po sa pagpunta.
2: Salamat po, sir. Maraming salamat po.
1: Opo.
2: Para po sa ikatatahimik po namin lahat, lalo na po yung anak ko.
1: Opo. Ako po talaga duda kung may kinalaman yung pasahero. Pati itong si Mr. Apuyan na dapat imbestigahan pa. Okay, meron dapat talagang...
2: Para wala na pong maulit. Kasi kawawa din naman yung mga ano, mga bata.
1: Mm-hmm.
2: Yung anak ko po, nangarap po kasi yun.
1: Diba? Masakit.
2: Biro niyo po, graduate.
4: Kinabukasan
2: po yung graduation niya, ako po yung umate.
1: Oh, sakit nun. Bukas dapat po siya mag-graduate.
2: Hindi po, anong 9 po yun. Mismong 9 po yung graduation niya ng 2 PM.
1: Masakit
4: July 8
1: yun.
4: Po nangyari.
2: Tapos July 8 po nung gabi nung nangyari po yung pagsakay niya doon sa tricycle. Kaya marami pong mga kaibigan niya na nagulat, mga tao po doon sa amin nagulat kasi mabait daw pong bata yung anak.
1: Kaya nga, I'm not gonna buy it na sasabihin nung katabing pasero na lumundag. Lumundag siguro dahil minamanyak niya.
2: Yun nga po, tanong ko.
1: Maaaring siguro lumundag dahil minamanyak niya. Kasi akala siguro ng victim na makakalusot siya dahil mabagal ang takbo. Kaso, natumam na bagok yung ulo niya siguro.
2: Opo.
1: Or baka nagkatulakan hanggang sa tinulak nitong maari lang, ha, sabi ng mga netizen eh.
4: 22 seconds lang daw po yung itinagal ng victim sa loob ng tricycle, sir. 22
2: seconds lang 22 po. 22 seconds,
4: sorry. 22 seconds lang po.
2: Mula po nung sumakay siya.
4: Hanggang sa mangyari po yung
2: accident. 22 seconds lang. May gumalabog na po.
1: Oh! Ano ko, mas larong kaduda-duda.
2: Tsaka po yung fracture niya po, nakita dito, mula po dito sa likod, hanggang dito po, kanan po, lahat po ito meron.
1: Kasi yung pagkahulog niya o pagkalundak niya, kung ano pa man, ulo ang unang tumama siguro. Diba? Sige po, makakuha po tayo ng ustisya, kami po tututok dito.
2: Salamat po, salamat sir. Salamat po na marami po sa inyo, Senator.
1: Wala ka naman po. Sige, Major, darating po kami next week. Sige po, darating po kami tayo doon.
2: Salamat po ng marami po sa inyo.
1: Ano man po. Kung ano po may tulong namin, magsabi lang po kayo.
2: Sige po, sir.
1: Salamat po, magandang hapon po. Thank you po.
4: Okay, at magbabalik po ang Wanted sa Razzo. Ang oras po ay 2:54 ng hapon at ang oras po ay hatid sa atin ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And Pagoda Air Freshener, paboritong air freshener ng Bayan Idol. Miss Pick na po tayo. Okay. At dyan lamang po kayo. Tayo po ay magbabalik.
5: Idol. Ang nasa right, tama. Nasa tama, nasa totoo. Unay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapat na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng layon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of BBTK. Leon, extra strong here. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly.
6: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos lang kada litro, kaya sulit kada tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
7: Binatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang Family Rubbing Alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon. Isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
8: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
9: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samaan parang Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Strongaria, Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
10: Happy Fiesta! Kaso, fiesta din ang body pain ko.
11: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: crunchy, crispy, timplan lasang shrimp. Pang picnic, break time at movie, itempura mo na.
1: Kahit saan itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Tamaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
3: Scott

0: crunchy, crispy, timplang lasang shrimp. Pang picnic, break time at movie. Itempura mo na.
1: Kahit saan, itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas. Kasama si Jen Galvez, Rico John Perez, at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga pinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWNG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Tingnan nyo sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo.
3: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit. Para di ka

0: www.mybagalit.com.
1: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
2: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
3: Mata.
4: Mata lang.
3: Ang pinapakita.
4: Mata
3: pa ng pigsa.
2: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Rena.
4: Grabe, ang lalim ng dimples si Popoy sa personal.
3: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
2: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Original Idol. Walang humpay sa pagsulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.1
5: Oras po natin, 4 ng hapon. Idol Raffy, good news muna po tayo.
6: Oh, sige,
5: pampalight lang, Idol Raffy, ng ating segment. Meron po tayong bisita. Actually, Idol, na-era natin to sa kapatid mo, Idol Raffy Tulfo, noong June 12.
6: Okay.
5: Si Rhea Nicole Siorjo.
6: Right.
5: And kasama niya po ang kanyang lola na si Ma'am Remeline Bautista. At galing pa po sila ng Caballo Union. Si Rhea po ay valedictorian of Philippine Science High School Cordillera Administrative Region Campus. And, hindi pa po yan, nakatanggap po siya ng full scholar sa Harvard University, Massachusetts.
6: University. Uy, bihira matanggap dun a scholar.
5: And valedictorian siya, Idol.
6: Sobrang talitong bata.
5: Elementary to. And senior high school.
6: Ingat ka sa mga pananata mo, ha? Baka mamaya, pagtatawanan tayo dito. Huwag ka magsalita ng mga wala sa hulog. Lola Remily, magandang hapon at Rhea.
7: Magandang din po.
6: We're very proud and honored to have both of you here.
7: Thank you po.
6: Malaking karangalan, nakakatuwa. So, Rhea, balita ko since elementary talagang palagi matataas yung grades mo. May honor ka. Honors ka palagi.
7: Yes po.
6: From grade 1, palagi kang first honor?
7: Hindi naman po first honor before, pero nung mga grade 3, grade 4 po, saka po nag-start na nasa top na po ako ng ranking.
6: Wow. At itong recently sa high school, ikaw yung valedictorian.
7: Yes po.
6: Paano mo nagagawa yun? Dahil ba studios ka lang o talagang...
7: Yes po. Mahilig po ako mag-aral.
6: Palagi siguro nagbabasa, nag-aaral ka ba? Nagti-TikTok dyan. Naglalaro ng kung ano nung games siya, araw na araw. Mahalata nga, studios. Lola, nung maliit pa siya, nakikita niya na yung potential niya na siya magdarating sa yung panahon. sisikat siya at magkakaroon siya ng parangal dahil kanyang katalinuhan.
0: Hindi po sa pagmamalaki, pero at the age of 3, naglulukohan na po kami. Where do you want to go to college? Mga ganun sila.
8: 3 years old pala?
0: Yes po, at sinasabi na niya, I want to go to Harvard.
8: Wow! Eh, yung ibang 3 years old, hindi pa makapagsalita. Hirap pa magsalita siya. Yes, Harvard ang iniisip. Bakit po nasasabi na maliit ka pa Harvard? How did you know about Harvard at that very young age?
7: Yung mga napapanood ko lang po sa TV, parang very cool po kasi yung Harvard that time. Pero hindi pa po ako seryoso nun eh. Parang joke-joke lang po siya. Tapos ngayon naging reality na siya.
6: Ah, so hilig mo talaga, hilig niya talaga lola mag-aral.
0: Yes po. Kahit na ano, wala nang gawaing bahay na alam at nandun na nakatutok. So, supporta lang po. Yun ang supportahan ko.
6: Yung papa mama niya, katulad rin ba niya na matatalino? Siyempre may pinagmanahan po to. Sorry, may pinagmanahan naman talaga dapat. Kauba ka sa inyo ng mana, lola. Kayo nagmana po
0: siya. Yung papa po niya ang anak ko.
6: Okay.
0: Consistent owner naman po siya ng mga elementary, high school. Yes, ganun din po yung mami niya. Valedictorian din po yung mami niya and magaling po siyang mag-join sa mga organizations din yung mami niya nung elementary, high school. Tapos nung college na po sila, doon na po hindi na nakapag-concentrate ng mabuti. Kasi hindi po nakatapos sila sa high school, college.
6: May kapatid ka ba?
7: Yes, but older tsaka may baby stepbrother po ako.
6: Okay. Yung older na kapatid mo, ganun din ba katulad sa'yo? O chill-chill lang?
7: Matalino po siya pero medyo chill lang po.
6: Chill lang. Ay, ko lang talaga yung pusigido, masipag mag-aral.
7: Opo.
6: Ano yung bakit nakahilig mo mag-aral? Sorry sa tanong ha, kung medyo bakit ganitong tanong. Eh, kasi sa mga kabataan dyan, si tulad mo, sa kanyang aral, chill-chill muna tayo dyan. Coffee-coffee, TikTok tayo, kaibigan, sayo-sayo. Pero ikaw iba, ibang diskarte. Bakit?
7: Wala po kasi ako ibang magawa eh. Kahit parang yun na rin yung libangan ko, yung pag-aaral, kahit medyo nerdy pakinggan. Tsaka parang gusto ko lang din na marami akong alam, yun po.
6: Ah, so palagi siguro pupunta sa library at palagi nagbabasa?
7: Opo. Yun po yung tambayan ko sa school.
6: Wow, sana lahat ng bata ganito, ano? Mabilis sa unang Pilipinas. Okay, now let's talk about Harvard. Alam ko mahirap makapasok dyan sa Harvard na maging full scholar pa man sa iyo.
7: Opo.
6: How did it happen?
7: Nag-start po ako mag-apply last year. So, nag-submit po ako ng essays ko, grades ko, tsaka extracurricular achievements po.
6: Mm-hmm.
7: Tapos, mga March po, na March 27, saka ko po na-receive yung decision na admitted po ako sa Harvard and waitlisted din po ako sa isa pang Ivy League, which is Princeton po.
6: Mm-hmm. Pero meron kay exam na...
7: Yung SAT po, or yung Scholastic Aptitude Test, para siyang... one entrance exam na pwede mong isubmit to all the colleges sa US po.
6: Ah, so, yun. Mataas ang grades mo doon sa SAT?
7: Sakto lang po. Mga 15-10 po.
6: Ano ibig sabihin? Hindi ko na alam. Hindi ko na po.
7: Yung highest score po din is 1600. Tapos yung nakuha ko po is 1510, which is arguably competitive na po para sa Ivy League.
6: Wow. Mataas-taas na po. And Estelle, sa UP Ateneo, pasado ka rin.
7: Sa UP tsaka sa Lasal po.
6: Lasal?
7: Opo.
6: Kumuha ka. So, siyempre, kung sa Harvard ka, pumasa ka, di imamanain mo na lang yung mga nandito sa Pilipinas. Hindi lang sa pag-alang. Pilipinas, siyempre, yung high standard yung mga eskola. Opo. Hindi lang ng pag-Ateneo, UP and Lasal.
7: Yes.
6: Pero sa Harvard, doon na yung nakakabilip. So, anong balak mo ngayon pagdating mo sa Harvard? Anong kurso ang kukunin mo?
7: Second year pa po kami magde-declare ng major. Yung first year is parang explore muna. Pero ngayon, I'm planning to double major in chemistry and econ po. Economics.
6: Okay. Yung pinaka-mahirap na subject ko. Chemistry na economics pa. Puro numero yan.
7: Sana kaya din po.
6: Ay, kayang-kaya mo. yung pinakasusi mo dyan, yung napakasipag mo mag-aaral. Kailan ba punta mo sa ano? Sa
7: tentative po is August 20 po yung alis ko po here sa Philippines.
6: Sasama ba si Lola? Sinong kasama?
0: Hindi po. Hindi po ako kasali sa sponsor. Hanggang airport lang.
6: Sa airport. Pero meron ka ng tirahan doon?
7: Yes po. Magdo-dorm po ako.
6: Ah, okay. At nakita mo na ba kung paano mangyayari once na you arrive there? Meron ka na bang dormitory? Meron,
7: yes po.
6: Tapos sino bang mag-aalaga sa'yo doon? Sino magtitingin-tingin sa'yo habang nandun? Kasi siyempre, malayo ka sa mga relatives mo?
7: Yes, very ako po dating naman po ng Harvard. Pagdating ko po dun, may mga susundo na po sa akin from the airport para ihatid po ako sa mismong campus. And pwede rin po kami mag-apply for our host family para kapag breaks, ganyan, meron po kaming mapupuntahan na parang other family namin sa US.
6: So, from NAIA, sasakay ka, anong aeroplano sasakay mo?
7: United.
6: United, okay. Going to San Francisco, LA?
7: Yes po, sa San Francisco.
6: And then, stop over ka doon?
7: Yes po. Tapos, San Francisco to Boston na po agad.
6: To Boston na, mahababang biyahe.
7: Yes.
6: Yung layover mo, ilang oras yun?
7: Mga 4 hours lang naman po.
6: Matagal din yun, layover 4 hours. And then, after that, Boston na.
7: Yes.
6: Tapos sa Boston, may sasalubong na sa'yo.
7: Yes po.
6: Okay, may handa kaming pangbaon mo, pocket money mo, maliit lang to, pero sana makatulong. This is $1,000 kasi may YouTube account kasi ako. So, dollars kasi natatanggap ko sa YouTube. Ito, sinishare ko sa'yo. Ayan, that's $1,000.
7: Thank you so much po. Thank you po. Ayan,
6: para may panggastos ka, bili ka ng toilet paste. Opo. And congratulations.
7: Thank you so much po.
6: O, di ba, Lola? Si Lola, magaling din si Lola. Patuwa-tawa si Lola, o. Nung bata pa kay Lola, o, magaling din kayo
0: mag-aaral. Ay, napapagod pag din po ang nanay at tatay ko sa kakaakyat pa na ako.
6: Lola. Yung sinabi niya, napapagod sa akyat baba sa stage. Alam na, this. Ibig sabihin, marami medalya. Siyempre. Pag sinabi yung parents ko, tuwan-tuwa sa akin kasi hindi na nila kailang mapagod sa akin. Ibig sabihin, medyo mahina yun. Okay, ang galing nga. Nagmana ka. Meron kang gusto mensahe sa lahat ng mga kabataan na magandang model ka. Kung gusto nila maging katulad mo, anong sekreto sabihin mo sa kanila?
7: Anything is possible naman as long as you set your heart and mind into it. Yes po. So, kung gusto niyo rin na mag-aral abroad like me, marami namang magandang schools here sa Philippines, pero if ever na want nyo lang, I suggest na you start early and, you know, put your heart into it.
6: Okay. Pag nag-aaral ka ba, meron ka bang siniset na limit, Lola, yung hanggang 3 hours lang ako, hanggang 4 hours, o 1 to sawa, hanggang madaling araw? Paano ba?
7: Ako po, very important kasi yung sleep sa akin. Kahit na yung mga teachers ko, iniisip nila, hindi ako natutulog. Pero,
6: oh, siyempre, yan. Ako iniisip ko, ano? Baka walang tulugan to. Puyatan o puro aral?
7: Hindi ko kasi kaya magpuyat po, kaya tinatry ko na every day, 6 to 8 hours na makukuha ko. Kaya kapag alam kong medyo mawawala na yung sleep ko, tinitigil ko na muna yung pag-aaral ko, tapos kukontinue ko na lang po the next day.
6: May disiplina ka pa rin.
7: Yes po.
6: Kasi yung iba, puyatan, bahala na, basta't pag-aaral. So, ikaw, meron kasi sabi, 6 to 8 hours yung talagang pag-aaral ko, and then the rest, pahinga na.
7: Yes po.
6: Ayun. You're also a voracious reader siguro, basa ka ng basa.
7: Yes po.
6: Isang sekreto din, sabihin mo sa kanila, dapat magaling magbasa.
7: Yes, very important na meron kang reading skills, and of course, dapat nakakomprehend din yung binabasa mo. So, yung sa high school ko po kasi, medyo wala na akong time to read yung mga non-fiction stories. Puro yung mga modules na lang namin. Pero I think it helped pa rin naman to improve my skills pagdating sa reading and comprehension.
6: Okay, ito lang habiling ko sa iyo. Sana pag nag-graduate ka na doon, sana yung talino mo, dali mo sa Pilipinas.
7: Of course po.
6: Makakontribute ka sa bayan natin.
7: Opo.
6: We need you. Our country need you.
7: Yes po.
6: Okay. Lola, sobrang thank you, Lola Remilien. Dinarin mo siya rito. At Rhea, we are so very, very proud of you.
7: Maraming salamat po.
6: Okay.
0: Malaking ano po sa amin itong ano, nangyaring to at mamit po kayo personally. Yun na lang napapanood sa TV.
6: Pag dumating yung time at meron ka pang kailangan, Lola, o kung sino man sa inyo, andito ang programa para sa inyo, okay?
0: Thank you.
7: Maraming salamat po.
6: Salamat po. Congratulations.
7: Thank you po.
6: Good luck. Okay. Thank you. Sige po, mamaya tapos ng program. Sige. Okay.
5: Salamat po.
6: Galing na bata. No? Yan, mga super sipag, super talino.
5: Haggard lang.
6: May pinagmanan para kay Lola. Doon ako natuwa. Sabi ni Lola. Eh, napapagod yung na-pick up mga ganyan, sabi, napapagod yung mga magulang ko, kakit baba sa stage. Ibig sabihin, ang daming medalya, tad-tad sa medalya si Lola. Doon nagmana kay Lola.
5: Ayun.
6: Palagay ko.
5: Congratulations.
6: Congratulations.
5: Princeton din, idol.
6: Puro mga dekalidad dyan, ang mga eskwelan sa abroad. Nakaka-proud, ano?
5: Opo.
6: Nakaka-proud. Okay.
5: Okay, sige. Ito po. Habang nire-ready natin yung ating susunod na kaso, mga kapatid, muli po, Kung meron po kayong nais ihingi ng tulong kay Idol Rafi, kung meron po kayong nais isumbong, andito po ang aming tanggapan sa TV5 Mandaluyong. Again, pagbaba niyo po ng MRT, sabihin niyo lang po sa mga tricycle driver po natin, TV5, alam na po nila yon, ano? And sa mga kababayan naman po natin na nasa malalayong lugar, mag-download po kayo ng Action Link. Malaking tulong po yan. Kung wala po kayong kakayahan na makabiyahe po dito sa Maynila, libre po ang pag-register po dyan. I-download niyo po yan sa Google Play and Apple App Store. Ayan po ang Action Link. Okay. And nasa studio po natin si Rachel Sabandal. And humihingi po, okay, nasa video call po pala, I'm sorry. Video call po nating makakausap si Rachel Sabandal at humihingi po ng hustisya na baril kasi ang kanyang kamag-anak na Barangay Tanod. July 11 po ito, 2:40 ng madaling araw sa may Rapide 1, Kendrick Resto Bar, along San Guillermo Street, Barangay Buting, Pasig City. Nagpapatrolya daw po ito ng may away na nakita sa daan at ito ang sunod po na nangyayari.
6: Okay. Sige, kausapin natin.
5: Okay, meron po tayong video.
6: May video?
5: Opo, panoorin. Iyon po ang biktima, naka-color blue idol. Lumispundi po ito sa away.
6: Okay.
5: Okay. Nag-aaway po. Ito po yung isa sa mga suspect na si Benedicto Buenaventura. At ayan pong kagawad po natin, tanod natin, tumawid, okay, maawat, ayan, nag-aaway na, nagsusuntukan, at yun ang ako.
6: Oh, grabe, anong pinag-awayan?
5: Nalaman po natin, at tumakas na po ang mga suspect. Okay, at inampas pa ng iling baril po.
6: Sino ang inampas? Ulo.
5: Ito po nga kagatanod po.
6: Inampas?
5: Opo.
6: Okay. Nang suspect. Identify yung suspect at nakulong. Sige. Usapin natin si Ma'am Rachel Sabandal. Ma'am Rachel, magandang hapon po.
9: Magandang hapon po, Senator.
6: Bago ang lahat, ang aming pustaus-pusong pagkikiramay po, Ma'am.
9: Okay.
6: So nakita naman po sa video yung pong Sister Marlon, siya po pala ay tumutulong lamang o umawat doon sa kaguluhan. Nadamay lang po siya.
9: Opo.
6: Kakilala niya ho ba yung mga nag-aaway, ma'am?
9: Hindi po.
6: Okay. Nakarating na po kay Kapitan itong pangyayari. Ano po yung tulong na binibigay sa inyo ni Kapitan? At siyempre bago niyan, yung po mga yung suspect po ba na nakakulong na po?
9: Mali yung nakakulong po yung ano daw po yung nagbigay ng ano ng baril sa suspect o yung matay.
6: Okay.
9: Yung baril po.
6: Yung nagbigay ng baril sa suspect, yung po nakulong.
9: Opo.
6: Yung bumaril po. Yung bumaril po sa anak ninyo.
9: Nakatakas daw po. Nakasakay sa motor.
6: Nakatakas. Ilan ho ba yung mga salarin? Kasi parang marami doon eh. Sorry, di ba?
5: Yes, sir.
6: Labo-labo. Ilan ho ba yung mga salarin bukod doon sa nagbigay ng baril at mismo bumaril? Yung meron pa ba ho bang iba?
9: Lima po silang nakasulat po dito sa ano po eh.
6: Mm-hmm. Ano raw pong dahilan, ba't nagkagulo? Anong pinag-aawayan ng grupo?
9: Ano po, nagtinginan daw lang ng masama.
6: Okay.
9: So si po.
6: Sister Marlon po ay anak ninyo. Siya ho ba yung bunso o panganay?
9: Pangalawa po.
6: Pangalawa. Siya po isang barangay Tanod sa barangay Buting Pasig. Okay, magkakasama ho ba kayo sa bahay? Ito si Marlon.
9: Kasama po siya sa bahay po.
6: At wala pa ho atang pamilya itong si Sir Marlon. Tama ho ba? Binata pa rin po to.
9: Opo.
6: At nakatulong-tulong po dyan sa inyo.
9: Opo, sa aming mag-asawa po.
6: Okay. Ano oras po yung pangyayari, ma'am? Madaling araw ata, no?
9: 2:40. Sabi po nila, 2:30 or 2:45 na madaling araw po.
6: Okay.
9: Nangyari.
6: Ito ay sa may harap ng Resto Bar na Kendrick Restaurant.
9: Opo.
6: Galing mo ba sa bar yung mga nag-away-away?
9: Tora?
6: Galing mo ba sa Resto Bar yung mga magulo?
9: Sabi po nila kasi doon yata nag-ano po. Galing po sila doon.
6: Okay, sige po. Tama-tama po, Mama. Makausap natin si Colonel Hendricks Magaldan, Chief of Police ng Pasig. Maganda hapon po, Colonel Hendricks, sir.
10: Yes, sir. Good afternoon po, sir. Police Colonel Magaldan, COP ng Pasig City Police Station, sir.
6: Kukuha lang po kami ng update tungkol po di sa kaso ng pagkamatay ng isang tarot na si Sir Marlon sa Bandal. Anong pinakalito, sir?
10: Opo, sir. So, una po sa lahat, gaya po ng pinapaabot niyo po sa ating pamilya ng biktima, nakikiramay po din ang buong Eastern Police District. At particularly ang Pasig City Police Station dahil dito sa nangyaring pagkamatay ng ating biktima. So, ang update po natin dito ay na-filean po natin ng frustrated murder at frustrated homicide, I should say, at homicide case. Itong identified po natin na apat na suspects. So, apat po lahat yung suspect natin. Isa po yung arrested. Tatlo po yung at large.
6: Okay. Now, bakit daw po nagkagulo? Bakit po na nahantong sa kaguluhan yung nag-away-away yung isang grupo at hanggang sumantong yung tanod natin na umaawat at nadamay? Ano ba so, pinagumulan ng gulo, sir?
10: So, lumalabas niya sa investigation, itong grupo ng mga suspect ay nag-inom nga dito sa loob ng Kendrick's Resto Bar.
6: Okay.
10: At saka parehas din po dito sa grupo din ng ating mga biktima at doon din nag-inom. So dahil na rin sa kalasingan, nung nasa labas na po sila, nagkorsunodahan itong mga grupo na to at umabot po nga sa suntukan muna. And then hanggang sa may naglabas na po ng baril, coming from yung isang sasakyan nila na nakapark sa labas. So, hanggang sa, ito nga po, umawat itong ating biktima na tanod at siya po yung nasawi.
6: Okay. Saan galing po yung baril? Sabi niyo, sasakyan? Bakit may baril?
10: Yes, sir. Sa loob po ng kotse yung galing sa baril kasi nakita naman din sa CCTV footage na dun sa backpacking namin. Sa kotse ng ating mga suspect, galing po yung firearm na ginamit. Okay.
6: May lisensya ba yung baril? At sino po may-ari ng baril? At bakit siya may
10: baril? Ayon po sa ating mga record check na po sa ating firearms and explosives division, lumalabas po na itong mga ating mga apat na suspect ay ni isa sa kanila ay wala pong license to carry or bear firearms. Wala po silang firearms registration. So, ang dating nito, itong firearm na ginamit ay loose firearm.
6: Okay. Na-recover ho ba yung murder weapon?
10: Hindi po. Dala po ng ating nakatakas po ng mga ating mga suspect.
6: Sino po yung trigger man dito kay Benedicto, Ralph De Leon, Paul De Leon, Anthony Talon, Kenneth Bautista? Sino sa kanila ang trigger man, sir?
10: Ang lumalabas po dito na trigger man is itong alias Up-Up.
6: Up-Up. Ah, itong Ralph De Leon.
10: Opo.
6: Okay. Sino po nag-abot ng baril kay Up-Up?
10: Ang nag-abot po dito ay itong si alias Tony.
6: Alias Tony. So, opo. Ibig sabihin si alias Tony ang may-ari ng baril?
10: Hindi po natin ma-establish dahil lulan sila lahat doon sa sasakyan na pinanggalingan ng firearm.
6: Okay. Pero si alias Tony ay kapatid ata ni Up-Up Lumilitaw. Kasi parehong dilayon ang apelido nila po eh, unless kung sila ay magpinsan.
10: Ang kapatid po ni Up-Up ay itong alias wait lang po ha. At para sigurado lang ako. Basta dalawa po magkapatid dito eh.
6: Yun nga po, si Ralph De Leon saka si Paul De Leon.
10: Yes sir, opo. Ito po magkapatid. Opo, magkapatid.
6: So, ang importante sa amin dito sir, lahat ba sila nakasuhan, napailan ng case, at ilan po ang nasa custody nyo na ngayon?
10: Bale, ang nasa custody po namin ngayon is dalawa.
11: Sino po?
10: Kaso nga lang, yung itong si Benedicto Buenaventura.
11: Okay.
10: Ito po yung may direct involvement or participation dito sa homicide cases na sinampa po namin sa kanila. Then, may isa din po kaming in relation dito sa nangyari na to, may isa din po kaming arrested na kasama din sa grupo na nagpapakilala na police. So, kinasuhan din po namin siya ng usurpation of authority.
11: Okay. Pero lahat po itong mga nabinanggit ko kanina, Benedicto, Ralph De Leon, Paul De Leon, Anthony Talon, Kenneth Bautista, lahat po sila kasama sa kaso?
10: Yes, sir. Opo.
11: Okay. However, yung arrested lamang ay si Benedicto Buenaventura at saka sino pa po itong isa, sir? Na arrested?
10: May isa pa po arrested natin. Pardon, sir, kasi yung record namin, yung hindi ko dada, kasi nasa labas
11: okay.
10: Din po ako.
11: Bakit, okay lang, naintindi ko. Bakit yung dalawa na aresto samantalang yung iba hindi?
10: Sila po kasi yung naiiwan doon sa area at agad-agad naman na nag-responda yan ng ating mga kapulisan. So ito yung mga tinuro ng mga eyewitness natin at pati din po yung mga biktima, yung mga napalo ng baril, nabugbog,
11: okay.
10: Yung mga nakatakas na mga ating mga suspect.
11: Oh, okay. Sige, sir. Ngayon, sir, hindi niyo pa na-establish kung sino talaga may-ari ng baril.
10: Yes, sir po.
11: Pero, nakuha niyo po yung plate number nung sasakyan kung saan kinuha yung baril.
10: Yes, sir po. Kompleto na po tayo lahat ng record check yan at ongoing na rin po.
11: Okay, sino po yung may-ari ng sasakyan? Kasi, kung sino may-ari ng sasakyan, it goes automatically na most likely, yun po yung may-ari din ng baril.
10: Opo.
11: Kasi sabi niyo, doon nanggaling baril, sasakyan, di ba?
10: Sir, for purposes of investigation, kasi ongoing po yung investigation natin.
11: Okay.
10: Pardon me, na pwede po bang hindi ko po muna babanggitin dito kung sino yung may-ari ng sasakyan
11: okay,
10: para hindi naman po makompromise po yung investigation natin.
11: Okay. Pero,
10: opo.
11: Yung pong sasakyan, dapat i-custody niyo po kasi doon nanggaling yung baril.
10: Opo, sir, kasama po sa ebidensya natin yung sasakyan.
11: So naka-impound po yung sasakyan ngayon?
10: Opo, sir. Binabantayan po natin ng ating kapulisan.
11: Binabantayan? So, ibig sabihin, wala po sa custody niya ninyo?
10: Officially, sir, impounded na po siya.
11: Okay nga. So, impounded. So, kung impounded, bakit binabantayan? Pag nasa impounding area? Maliban na lang kung nasa bahay pa rin ng kung sino may
10: meron. Hindi na po. Kasi pinapabantayan tayo ng polis siya dahil nga ito po ay impounded po siya. So, hindi po namin na nakahatak mula dito sa state, mula doon sa pinangyarihan doon sa Kendricks, papunta po dito sa ating Pasig City Police Station. Pero, bantay sarado po ng PNP po.
11: Teka muna. No, sir. Nasaan yung sasakyan exactly? Nasaan po ngayon?
10: Ang feedback po sa akin is impounded na po. Kausap po ng investigator po natin.
11: Okay. Kasi sinasabi niyo po, sir, hindi pa nadi-deliver dyan mula kung saan lugar papunta sa police station ninyo. So, hindi pa impounded yon. Baka nandiyan lang sa kalye at binabantayan na. Sabi niyo, binabantayan. Dapat kunin niyo yun.
10: Yes, sir. Opo, sir. Basta, sir, yung feedback po sa akin ng investigator ko po is impounded na po. So, basta nagkamali lang po ako nung pagka-deliver ng statement po
11: sa'yo. Well, I want to make sure, opo, sir. Ito, pinag-usapan natin. Recorded to, sir. Babalikan ko kayo.
10: Yes, sir.
11: Malaman lamang ko na yung sasakyan, nawawala, itinatakas, at kasama sa pagtakas.
10: Ay, hindi po.
11: Yung suspect.
10: Hindi po mangyayari yan po. I will assure you po that na hindi po mangyayari po yan.
11: So, saan niyo po binabantay? Sa parking lot ng kaninong parking lot?
10: Pwede po ba after this, mag-feedback na lang po ako sa inyo para masigurado ko kung asaan po ngayon
11: nakakamang
10: sasakyan.
11: Oo.
10: Opo.
11: Malaking yes, bagay po yun, yung sasakyan, magagamit po ebidensya. Kasi
10: opo, sir.
11: Doon yes, matutukoy opo. Natin kung sino yung may-ari ng baril. Kasi opo. Doon ang galing yung baril, sasakyan di ba? So most opo, likely, opo. Yung may-ari ng baril, yun din may-ari ng sasakyan.
10: Titingnan po natin.
11: Nakuha niyo na ba kung sino yung driver ng sasakyan? Isa yun.
10: Yes, sir. Sige,
11: pangalawa, sir. Pangalawa, ano po mga trabaho nito? lalo na po yung nag-abot mo para sa akin, sir, yung inabutan ng baril na trigger man, malamang siya yung may-ari ng baril. Ang trigger man is si Anthony Talon, tama ba, sir?
10: Yes, sir, apo.
11: So, kung si Anthony Talon ang inabutan ng baril, kung sino man nag-abot sa kanya, si Anthony Talon ang may-ari. Kasi inabot sa kanya, pare, baril mo, barilin mo, or something to that effect. Tama? Diba, sir?
10: Apo.
11: Yan yung angle tingnan nyo.
10: Apo.
11: Okay. Now, para sa akin, siguro itong si Anthony Talon ang may-ari ng sasakyan. At yun, sabi niya, inimbestigan niyo pa. Last na tanong, sir. Anong trabaho ni Anthony Talon?
10: Labas-labas po itong mga ating mga suspect ay wala po silang mga official na mga trabaho. Mga self-employed lang po sila.
11: Self-employed sa ano pong trabaho? Ano pong linya?
10: Sir, wala lang, sir. Wala silang mga official na mga employment.
11: Kaya nga, sir. Pero kasama sa inyo investigasyon kung ano ba ito, kung ito ba yung mga hitman, kung ito ba yung mga terorista, kung ito ba yung member ng sindikato, kidnapuran, sa etc., etc. That's part of investigation. Dapat alamin nyo po.
10: Yes, sir. Opo, sir. Inalam din naman na po namin at sa mga record check po namin, wala naman po silang mga other involvement sa mga criminal activities. At pati doon sa mga, kung may existing sila na warrant of arrest, wala naman din po.
11: Okay. Pero ang gusto kong malaman, sir, na alamin nyo, kung ano mga trabaho nito.
10: Yes, sir.
11: Sige, wala silang record. Pero alamin kung ano mga trabaho nito. Ba't mayroong sasakyan? Sabi mo, wala mga trabaho. Di ba? Self-employed. Apo. Ano nga? Ba't sila may sasakyan? Anong klase sasakyan, sir? Isa na lang. Anong klase sasakyan sila?
10: Isang Toyota Vios na hindi naman yung bago na mga model 2016 model.
11: Okay. Sige, sir. Laliman niyo pa yung investigasyon niyo. Babalik ka namin sa Lunes. Ano?
10: Yes, sir. Opo. Opo.
11: Okay. Sandali lang po, Colonel. Chairman Marlon Servillon. Maganda po, po, Chairman.
12: Maganda nga po, Sir Senator Rafi.
11: Okay. Ito pong tanod ninyo na si Sir Marlon.
5: Chairman, pakipatay lang po yung monitor po sa tabi po ninyo or kung sino man po yung nanonood. Malapit po sa inyo.
11: Chairman?
5: Ayusin lang natin, sir. Okay, ang nakalagay dito, Idol, suspect alias Tony proceeded to their parked Toyota Vios at retrieved a firearm and handed it to suspect Ralph alias Up De Leon.
11: Ayun.
5: Who subsequently fired several shots indiscriminately hitting victims.
11: Ah, so si Tony, alias Tony, ito si Anthony Taron, ang kumuha ng baril.
5: Opo, at binigay niya sa isang suspect na si Ralph alias Up De Leon.
11: Ayun.
5: Yun po ay nakalagay po dito.
11: So, yun ang may-ari ng baril. Kanino itong statement?
5: Sa police po ito, sir. Opo.
11: Nalito lang si Colonel. So, Colonel, alam niyo na po, ha?
10: Si Anthony. Sir, nalito, tuloy ako, kapasensya na po kayo. Sir, ang at large mo, sir, is si alias Up, alias Tony, at saka si Paul. Ang magkapatid po dito ay si Up, at saka itong si Paul.
11: Okay. Sila po ay at large.
10: Sila po yung at large, kasama po itong si alias Tony.
11: Okay. Yung iba,
10: opo, sir.
11: Arrested na.
10: Yes, sir. Arrested na po. Saka po yung tinatanong nyo po tungkol sa sasakyan, pardon me kasi hindi ko na rin napansin dami ng activities. Andito na po, sir, sa police station yung sasakyan.
11: Very good. Ano po yung kinaso sa kanila lahat?
10: 2 counts of frustrated murder and 1 count of homicide and 1 count of homicide.
11: Okay. Right. Sandali lang po, Colonel. Chairman Marlon.
12: Yes po. Idatol lang po, Sir Senator Rafi.
11: Opo, opo. Chairman, ano pong tulong ang ibinigay po ng inyong barangay dito po sa inyong bayaning tanod na si Sir Marlon?
12: Opo, nung una po na nalaman po namin nangyari, nung madaling araw po, sumugod po kami sa ospital. Andun po ako nung nire-revive yung doktor yung PSF natin hanggang sa mga lagutan po siya na hininga. Sa autopsy po, tayo na po ang sumagot. Pati po yung pagpapalibing sa sementeryo, sinagot na rin po natin. At nilapit po rin po natin kay Mayor Vico at kay Consel Volta yung problema at tutulong naman daw po sila.
6: Ayun, mainam naman. Okay. Yung pong si Sir Marlon, nangyari po yung pamamaris sa kanya in line of duty nung siya po'y masawi. Tama po ba?
12: Sir, apo, apo.
6: Okay. Isa siya apo, sa, sir, isa po siya sa mga masisipag niyong tanod, if that's the case. Kasi madaling araw, 2:40 a.m., on duty siya, talagang rumoronda siya.
12: Opo, opo, sir. Bali, si BSF Marlon po, isa po sa pinakamasipag po namin BSF yan. Hindi po nagre-reklamo, tsaka talagang binigay mong duty sa kanya, inagawa niya po.
6: Mm. Nung mga oras na yon, siya lang ho ba mag-isang tanod ang rumoronda? Wala ho bang yung body-body system na pag rumoronda ang mga tanod, at least dalawa o tatlo man lang sila para kung nagkaroon ng aberya, eh makakasaklolo, makakaala, meron silang alala, hindi yung mag-isa lang. Kasi dito, lumito, para mag-isa lang rumoronda itong si Sir Marlon. Wala siyang kasama.
12: At Rafi, dalawa po sila, may kabady po siya. Nagro-ronda po silang dalawa, nasa tricycle sila, yung trike ng barangay. Dalawa po silang bumaba. Ang nangyari lang po, base sa pagkakapanood namin sa CCTV, siya po yung unang-unang tumakbo patawid para humarang. Ito pong si Senric, nakasama niya, naharangan po ng truck dahil may dumaan truck. Dahil nasa kabilang kalsada po sila. Pag lalampas ng truck, ayun po, nakita na nang may iniinda na itong si BSF Marlon. Kaya dalawa po sila, magkabady po.
6: Oo nga, nakita nga doon sa video na mayroong truck na dumaan. So, si Sir Marlon ang mabilis na nakatugon doon sa kaguluhan at mag-awa sana siya. Yun nga lang, siya ang nabalingan nung galit ng mga nagkakagulo. Hanggang siya supay mabalil.
12: Opo, opo. Opo, Sir Ati.
6: O, sige po. Maraming salamat po, Chairman Marlon.
12: Opo, opo. Bibigyan, I mean, Sir Ati, bibigyan din po namin siya ng funeral honors para sa ginawa niyang kabayanihan po sa duty niya bilang isang BSF po ng Barangay Buting.
6: Okay. So, pero nalibing na po, kayo po nagpalibing.
12: Sa ano pa po? Sa Sunday pa po ililibing si BSF Marlon.
6: Ah, sa Sunday. Sige po. Magbigay kayo siguro ng posthumous award.
12: Opo, opo.
6: Iabot niyo po sa pamilya ng biktima, sa mother. Kasi doon siya nakatira. Sige po, Chairman. Dadalaw din po kami sa burol ni Sir Marlon. Salamat po, Chairman pare pala Marlon si Chairman sa kasi. Sir Chairman.
12: Maraming salamat din po. Maraming salamat din po, Sir Rafi. Maraming salamat po.
6: Last na lamang pala ulit, Kenel. Kenel Hendrix, na-recover ho ba yung mga cartridges ng bala? At ano pong kalibre ginamit?
13: Opo, sir. Recovered naman po yun. At nandun po lahat yung mga recovered pieces of evidence natin sa SOCO. Kasi agad-agad naman po na nag-responde yung SOCO, yung Sinoptag Time Operation.
6: Ano pong kalibre ang ginamit?
13: Ang initial po natin is caliber 45.
6: Caliber 45.
13: Opo, sir.
6: Okay. Ilan pong cartridges ang na-recover?
13: Ang recovered po ay 10 pieces na initial of suspected caliber 45, sir.
6: Oh, so long cap to kung 45.
13: Yes, sir. Kasi kung standard cap po yan, dipito lang po dapat yan.
6: Oh, okay. Sige, sir. Tuloy niyo lang pong pag-imbestiga. From time to time kami po ay may ipag-ugnayan sa inyo. Sana po i-update niyo rin po si Chairman, maging po si Ma'am Rachel yung nanay. Ano po?
13: Opo, opo. At ongoing open communication naman kami ni Chairman at pati yung family at mag-update naman po kami sa kanila.
6: Maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin, Colonel Hendrix Mangaldan. Sir, thank you po, sir.
13: Yes, sir. Thank you din at mabuhay po kayo. God bless.
6: Opo, sir. Maraming salamat po kay Chairman Marlon Servillon. Chairman, maraming salamat po, sir, Chairman. Okay. Ma'am Rachel, pupunta po kami dyan mamaya sa wake. para makiramay at mag-abot na rin po ng tulong. Okay?
14: Maraming salamat po, sir.
6: Opo. Next week, magtatawagan po tayo para sa mga update po kung ano mga latest developments sa pag-imbestiga natin kapulisan. Sa muli, nagkikilamay po kami. Po. Rachel.
14: Maraming salamat, sir. Pagtulong ko.
6: Opo, ma'am. Opo. Okay. Sige,
5: newspaper. Salamat po, ma'am. At magbabalik po ang Wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo. Ang oras po natin, 3:41. Ang oras ay hati sa atin ng BDO. Be smarter than a scammer with BDO. Stop scam and clean fuel, quality fuel for less. Diyan lamang po. At tayo po ay magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala.
2: True FM. Sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
15: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850.

0: and chapel accommodation packages. At Himalayan Filipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himalayanfilipino.org.
1: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo parang Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cynomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
2: Binatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan. Nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
3: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
4: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
3: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
4: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas?
3: Umamin, makinig, makiramdam. True Confession with Labutsin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costa sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon na public service sa Wanted sa radio kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang mahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki Heart to Heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labutsing sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. At close hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, information, public service, entertainment, music, inspiration.

0: Dahil naggumawa siya ng sapphire noong January. And probably that already speaks on where Senator Robin Padilla stands. And again, i-reiterate ko lang ulit at tanong kay Senator Robin Padilla, ano ang meron ng China? Bakit hindi natin mapag-sorry? Pero ang isang katulad ko, na kapwa mo Pilipino, na hindi ko tinatanggap na umbuy ka, pero pinagsusorry mo.
1: Eh, Admiral, communist daw siya eh. Ang China kasi communist.
0: Kaya pala. So,
1: nakita mo yung connect? May connect eh.
0: Communist. Communist pala si Senator Robin.
1: Siya yung nagsabi nun ah. Oh,
0: I
1: baka red tag siya.
0: Na monitor ko yun, sir, and sir Ronald. Na communist nga daw siya.
1: Eh, communist ang China, so. Gets? Gets mo?
2: Ay, nako. But specifically kasi, alam mo yung first line? The first line says, Mr. Tariela, it was you who drew first blood. That is a narrative that I've seen elsewhere. That
0: yes,
2: this was started.
0: And most of those who said that are pro-China trolls. Mm. Ano ba to? Nagkataon lang na lumilinya si Senator Padilla sa mga pro-China trolls? O isa siyang ano? Ano nga yung tawag ni Senator, ni Sir Ronald?
3: Ano na tago?
1: San?
2: Communist.
1: Bubulo ka kasi.
2: Hindi na naman nakikinig kasi.
3: Oh, yeah.
2: Okay. Eh, nako. Pag hindi nagtitext, hindi nakikinig.
3: Stand against the corner.
2: But you know what I'm talking about, Admiral Tariel. This narrative has been persisting
0: yes.
2: for a while now. This you the
1: sagot
2: trying
1: dyan,
2: to paint you na
1: oh, yeah.
2: nag-umpisa because of the transparency
1: pero,
2: initiative.
1: Pero sinagot ni Tariela dati yan, di ba, Admiral? Sabi niya, sino ba nag-invade?
0: Yes.
1: Sino ba nagtayo ng artificial island sa ating territory, di ba? Madali
0: sino ang nag-ahawas sa mga Pilipinong mga isda?
1: Hmm.
0: Sino ang nag-water cannon sa Philippine Coast Guard? Hmm. Nag-sorry na ba sila? Tapos ngayon, ako na naman ulit may kasalanan dahil gumawa ako ng caricature. Hindi ko na talaga mag-gets kung ano standard ni Senator Robin Padilla. Sino ba talagang may kasalanan dito? Kapwa mo Pilipino o ang bansa na tumatawag sa iyong unggoy ka?
1: Mukha ba kami unggoy?
2: Fair point. Okay.
3: Bulong ka ng bulong, may microphone to.
4: Oo nga. Okay. Basta, Admiral, panalo tayo sa arbitration.
0: Basta, ang paniniwala
4: na ako,
0: tayong lahat bilang Pilipino, huwag tayong tanggapin na tinatawag tayong unggoy at ginagawa tayong unggoy.
2: Yeah.
0: At huwag tayong maniwala sa mga politikong nagsasabing unggoy tayo dahil nagpapaunggoy sila.
1: Kaya, kwan, request lang, Admiral, huwag niyo i-take down. Maganda yan eh. Huwag i-take down yung video.
2: Okay, we'll leave that there. Thank you so much for talking to us and explaining all of that. Philippine Coast Guard Rear Admiral Jay Tariela.
3: Thanks, sir.
2: Thank you, Admiral. You are watching StoryCon on One News. We just need to take a very quick break. We'll be right back. Please stay with us.
5: News, public service, entertainment on 105.9 True FM. Naging true sa'yo, kapatid.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, E.G. Mill,
11: Mark Mugan,
12: Emil, and Vince of BBPK.
13: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
15: Be future ready. Be STI.

0: Health, your partner in health.
1: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Pailon at DJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkatapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costa sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa Radyo, kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakabagong mahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Una sa Lahat sa 105.9 True FM.
2: Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Unggoy ang mga Pinoy, mga opisyal ng Pilipinas pumalag sa mapangutiang video ng Chinese media. Matatawag ng NBI, NBI Chief Matibag, pinangalanan ng mga opisyal na bibigyan ng sapina kaugnay sa anomalya sa 2019 CD. Atake sa minorya, Ombudsman Boying Remulla, pinabulaan ang pinag-iinitan niya makalaban ng Administrasyong Marcos. Pumalag ang ating gobyerno sa pangungutihan ng Chinese media sa mga Pilipino sa isang AI video ginawa tayong unggoy. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Mon Gualdez. Mon, ano ang aksyon ng DSA sa racist video na ito?
3: Well, Jiggy, naglabas na or naghain na ng diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs o DFA laban nga sa racist video na inilabas ng Chinese media na China Daily. Sa AI-generated video kasi ito, ginawa ngang unggoy ang mga Pilipino. Sabi ng ilang opisyal ng pamahalaan, malinaw ng mga Pilipino ang pinatutungkulan sa naturang video. Una kasi, ang karakter nilang unggoy nakasuot ng barong Tagalog at salakot. At pangalawa, kumakanta pa sa karaoke. Ang makikita rin sa video, tila dinidiktahan o kontrolado siya ng mga karakter na kumakatawan sa Japan at Amerika ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Makikita rin sa video na binomba pa ng tubig itong kawawang unggoy tulad ng ginawa ng China sa mga barko ng Pilipinas habang nasa West Philippine Sea. Alam mo, Jiggy, nilabas itong video 2 araw bago ang 10th anibersaryo ng Arbitral Award ng 2016. No? Ito yung international case na naipanalo ng Pilipinas laban sa China. Maaalala sa desisyon ng International Arbitral Tribunal ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS, pinawalang bisa yung 9-line claim ng China o yung pag-angkin ng China sa 80% ng South China Sea kasama na yung ating exclusive economic zone. Dati pang sinabi ng China na hindi nila kinikilala yung arbitral award na yan. Bagay na agad pinuna naman ng DFA itong kalabisan daw ng China Daily. Hindi na raw lehitimong diskurso itong matatawag kundi mapangutya, mapanghamak at racist na video laban sa mga Pilipino. Dagdag pa nga na ahensya, paulit-ulit bang pinapalagan or pinapalagan ng Pilipinas yung mga maling impormasyon pagdating sa arbitral award, hindi raw katanggap-tanggap itong paggamit na ng mapanirang imahe kahit may sigalot ang dalawang bansa. Muling hiniling ng DFA na agarang burahin itong nasabing video. Babala nila, lalo lang nitong pinapalalim yung kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Hinimok din ng DFA ang China na pairalin dapat ang dignidad, respeto at katotohanan pagdating sa mga inilalabas nitong mga pahayag. Jiggy.
2: At Mon, may pahayag na bang DND tungkol dito?
3: Meron na, Jiggy. Para kay Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., ipinakita raw ng video yung totoong pagtingin ng China sa mga Pilipino. pati na rin daw yung kawalan ng moralidad at katwiran pagdating sa ginawang propaganda ng China. Mas lumutang nga raw dito, Gigino, yung kahinaan ng China dahil sa paggamit nga nito ng racism, pagbabanta at pag-uudyok ng galit. Malinaw raw na bigo ang China na depensahan ng maayos ang kanilang posisyon pagdating sa West Philippine Sea. Jiggy.
2: Ang Coast Guard sa pamamagitan ni Spokesman Jay Tariela, ano ang naging payag niya tungkol dito sa AI video na ito?
3: Isa siya sa unang pumalag dito sa naturang video, Jiggy, no? Ayon kay Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, hindi katanggap-tanggap yung ganitong pangahamak sa mga Pilipino. May tuturing nga raw itong pangungutya. At may dalawang punto siya. Posible raw itong magalit ang mga Pilipino sa China or mas mag-alab naman yung paglalaban ng mga Pilipino sa ating karapatan, lalo sa West Philippine Sea. Pero ang sigurado daw si Rear Admiral Jay Tariela, makakasira raw yung naturang video sa imahe ng China pagdating sa international community. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Tariela.
4: It's a racist behavior of the People's Republic of China. But para sa ating umuwi tayong lahat, this is unforgivable at hindi dapat ito palagpasin.
5: Ang sinisira ng China sa ganitong mga gawain nila is not actually the Philippines' image, no? But their own image. I don't think na makakatulong ito sa kanila para makakuha ng suporta ng ibang bansa, no?
2: At tila ba in-anticipate ng China na pagdating in 2 days at napag-usapan ulit itong anibersary ng arbitral ruling, mapapaya sila dito at baga parang kryptonite nila itong ruling na ito. Pero maganda rin marinig, ano yung sinasabi ng mga maritime experts dito sa paglalabas ng Chinese media ng AI video na ito?
3: Tama ka dyan, Jiggy, no? Iginigiit ng international and maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal na tila ni-level up lang ng China yung kanilang baluktot na propaganda gamit naman itong mga artificial intelligence. Patunay raw itong tila desperado na at dehado ang China pagdating sa laban sa South China Sea. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Professor Batong Bakal.
6: I think it reeks of desperation, no? Alam nila na hindi tumatalab yung mga press release nila about the arbitration na yung kiniklaim nila na illegal, null and void yun. Dahil hindi sila makapag, hindi nila kayang i-argue yung kanilang point with reason, no? Gumagamit sila ng mga ganyan na parang emotional and ad hominem na argument. Yung pangungutya at pagmamaliit sa ibang bansa, no? Definitely hindi yan asta ng isang responsable na estado, no? Wala man lang dignity.
3: Isa ngayon, wala pang tugon ang gobyerno ng China tungkol sa isyung ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy.
2: Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center. Sinundin na rin ng mga senador ang mapangutiyang video ng China. Nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Mian Los Banyas. Mian, anong reaksyon naman ng mga senador?
7: Ako, Jiggy. Mapanghamak at mapanlait, ganyan nga isinalarawan ng mga senador itong AI-generated video na inilabas ng China State Media na China Daily Ghost. Ay nga si report ni Mon ay pinapalabas na unggoy tayong mga Pilipinas. Senate President Win Gatchalian, itong pangungutya ito sa dignidad ng mga Pilipino. Hindi rin daw dapat ginagamit ng China sa maling paraan ang media. Lalo't malaki ang role nito sa paghubog ng pananaw ng mga bansa sa isa't isa. Hindi rin daw dapat gamitin na excuse yung freedom of expression para kiyain ang mga Pilipino at lalong wala raw puwang sa ating lipunan ang racism. Samantala, ang isa pang leader ng Senado, si Senate Majority Leader Mig Zubiri, sinasabi niya na sumusobra na ang China. Pero hindi raw tayo bababa sa level ng China at hindi rin tayo gaganti sa kanilang pag-uudyok. Dagdag ni Zubiri, hindi man magkasundo ang dalawang bansa tungkol sa West Philippine Sea, hindi raw dapat mababa yung usapan sa racism at dehumanization at dapat mag-usap ng maayos at may respeto sa isa't isa. Pero tanong naman, Jiggy, ni Senator Ping Lacson, kung unggoy ang turing nila sa ating mga Pilipino, ano naman daw ang China kung ang pagbabasehan ay kanilang ugali at karakter. Samantala, may panawagan naman Gigi sa Senator Kiko Pangilinan. Dahil ang sabi niya, dapat utusan ng gobyerno ng China itong China Daily na tanggalin yung AI-generated post na yan. At dapat daw silang mag-public apology at papanagutin yung responsable dyan sa paglabas ng video na yan, Gigi. Dahil sabi pa ni Senator Pangilinan, hindi lang insulto sa ating mga Pilipino yung ganyang mga klaseng propaganda. Sinisira daw nito ang hangarin ng China na sila ay respetuhin din sana ng ibang bansa, Chigi.
8: At may ano naman ang sinabi ng mga minority senators tungkol sa usaping ito?
7: Nawagan ng DFA na burahin yung video na yan. At madalas na tinatawag ng mga kritiko, alam naman natin ito, Gigi, no, na pro-China si Padilla, daltina malambot daw siya pagdating sa China. Kung maaalala rin natin, Gigi, noong 2022 ay isinulong ni Padilla na ibalik ano, yung bilateral talks ng Pilipinas at China pagdating sa joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Kinwestiyon din noon ni Padilla kung dapat ba tayong umasa ng husto sa Amerika kapag tumindi lalo yung tension, ano, pagdating sa pinag-aagawa nga teritoryo. Pino na rin ni Senator Padilla noon si si Coast Guard spokesperson Jay Tariela. At dahil nga sa paggamit niya nung caricature ni Chinese President Xi Jinping, maalala natin, no, sa isang lecture at pinagsosorry para niya si Tariela. Pero ngayon, Gigi, iba ang ihip ng hangin. At iginiit nga ni Padilla na hindi katanggap-tanggap at nararapat lamang na kundinahin ang aning mapanlait ano, na pagkasalarawan sa ating mga Pilipino. Hindi rin daw lisensya ang kalayaan sa pagpapahayag para yurakan ang dignidad ng isang lahi. Yan muna ang latest, Gigi. Balik sa'yo.
8: Yan ang ulat ni Menlos Baños live mula sa Pasig City. Susunod, ilang personalidad patatawag ng NBI kaugnay sa umano'y mga anomalya sa 2019 SEA Games. At Ombudsman Rimulya, tinanggim pinupuntirya ng mga kaso ang mga taga-minorya ng Senado. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
1: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
9: Ang oras, 5:41.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Isetan. Shop na sa Isetan. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, nakisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinip na balita at usaping dapat mong malaman. Kapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang Juan Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa Radyo. Kasama si Idol, Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.

kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labutsing sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Balik tayo sa una sa lahat sa True FM.

0: Ipatatawag ng NBI ang ilang dating membro ng organizing committee ng 2019 SEA Games kaugnay ito sa investigasyon sa mga umano'y maanumalyang proyekto. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, kasama ba si Senator Alan Peter Cayetano na dating chairman ng organizing committee?
1: Gigi, hindi kasama si Senator Alan Peter Cayetano sa mga dating opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PISGOC na ipatatawag ng NBI. Ang mga ipatatawag na opisyal ay base sa mga dokumentong nakuha ng NBI mula sa Securities and Exchange Commission o SEC sa Lunes. Ilalabas ang subpoena at pahaharapin sila sa Biyernes sa susunod na linggo. Bahagi ito ng investigasyon ng NBI sa mga umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Nakatanggap daw si NBI Director Melvin Matibag ng impormasyon na kulang sa public bidding ang mga proyekto. Hindi rin daw na-liquidate ng maayos sa mga pondong inilagak ng gobyerno sa PISGOC na isang non-government organization o NGO. Kabilang sa mga kinikwestiyong proyekto ay ang itinayong sports complex sa Tarlac, kontrobersyal na cauldron na nagkakahalaga umano ng hindi bababa sa 50 million pesos, at kahapon nga nauna na rin nabanggit ni Matibag yung kikyam o yung mga pagkain na ibinigay sa mga delegado noong 2019 SEA Games. Gigi.
0: At Gio, para na-expect ni Senator Cayetano na ipatatawag siya, pero bakit hindi siya patatawag ng NBI?
1: Actually, Jiggy, ayon kay Matibag, hindi lumabas ang pangalan ni Cayetano mula sa mga dokumento mula sa SEC from 2019 to 2021 ito na mga documents. Kaya nagtataka raw si Matibag kung bakit pumalag agad si Cayetano nang mabanggit ang investigasyon sa 2019 SEA Games. Narito, pakinggan natin ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
2: Bakit dapat wala si Pangamba dahil wala siya rito, pero may malaking katanungan na bakit dumulutan siya sa publiko na parang siya yung chairman nito.
1: Inyo pong napanood ang video message ni NBI Director Melvin Matibag na ipinadala sa mga NBI beat reporters. Ngayong araw, nasa Cebu si Matibag para dumalo sa isang event. Samantala, wala pang bagong pahayag si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay nito, pero nauna na siyang umalma sa investigasyon ng NBI. Giit ni Cayetano, sinisindak lang sila

0: ni Matibag dahil sasalang si Matibag bilang testigo sa paglilitis kay VP Sara Duterte sa susunod na linggo. Si Senator Cayetano ay isa sa mga senator judge sa impeachment trial. Jiggy Balikseo.
1: Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa TV5 Media Center. Tinanggi ni Ombudsman Boyeng Remulla na inaatake ng gobyerno mga miyembro ng minorya sa Senado. Live mula rin sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong paliwanag dito ni Remulla?
2: Jiggy, walang sinisino. Yan ang iginiit ni Ombudsman Boyeng Remulla sa mga taga-Senate minority na nagsasabing sinasadya silang kasuhan para mabawasan. Ayon kasi kay Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, tila pananakot sa kanya bilang Senator Judge ang muling pagbubukas ng investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Kung matatandaan, si Cayetano ang naging chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee noong 2019. Ayon kay Remulla, sisilipin ng Ombudsman ang mga dokumentong may kinalaman sa umano'y mga anomalya. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla.
3: No such thing. Remember, the people in jail now, many of them were our allies from the very beginning. That's the way it is. Lahat naman tinatamaan dito. Wala namang sinisino to.
1: Camille, may update na ba si Remulla tungkol doon sa kasong obstruction of justice laban kina Senator Cayetano, Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca?
2: Jiggy, dead maraw si Senator Robin Padilla sa paghahain ng counter-affidavit kaugnay nga ng reklamong obstruction of justice na isinampa sa kanya ng ombudsman. Humingi naman ng extension itong si Aplasca sa pagsumite ng kanyang kontra sa laysay habang nauna nang nagpasa ng naturang dokumento itong si Cayetano. Inireklamo ang tatlo dahil sa papel umano nila sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate premises noong May 14. Ayon kay Remulla, hindi niya pipiliting sagutin at depensahan ni Padilla ang reklamo dahil desisyon niya raw ito. Pero tapos na ang deadline na ibinigay sa mga respondent para sa kanilang tugon. Jiggy.
1: At Camille, sabi noon ni Remulla, isa si Congressman Martin Romualde sa mga kakasuhan kaugnay sa flood control. Ano ang update dito?
2: Jiggy, malapit na raw ang pagsasampa ng ombudsman ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay nga yan ng umano'y illegal na budget insertions at flood control kickback scheme. Walang petsa o timeline na ibinigay si Remulla kung kailan isasampa ang kaso. Pero magkakaroon daw ng pagkakataon si Romualdez na maghain ng kanyang counter-affidavit. Alam daw ni Remulla na marami nang naiinip kung kailan makakasuhan si Romualdez. Pero kailangan daw muna itong isailalim sa preliminary investigation para matiyak na buo ang mga ebidensya at matibay ang isasampang kaso bago ito ihain sa korte. Nauna nang naghain ng mosyon ng ombudsman sa Sandigan Bayan para gawing testigo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Gagamitin daw ang testimonya ni Bonoan para sa pagpapatibay ng kaso laban kay Romualdez. Nauna na rin itinanggi ni Romualdez ang mga paratang sa kanya. Narito muli ang pahayag ni Ombudsman Remulla.
3: We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan. Jumps to a case like that. It's not as simple as you want it to be. When you're talking about layers and layers of lawyers, people who will defend up to and do go to any extent to defend their client. So hindi ganun kadali. Pero we were managing to thread the needle, so to speak.
2: Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy.
1: Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, muling pamamahagi ng fuel subsidy pinag-aaralan ng LTFRB at pamamahagi ng bagong ayuda sa may hirap na pamilya, kasado na. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat.

0: Beach sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
1: Mata.
2: Mata lang.
1: Ang pinapakita.
2: Mata
1: pa ng tigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
2: Grabe, lalo ng dimple si Popoy sa personal.
1: Ay, ako gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
4: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 y media hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
4: True confessions. No filter, no judgment, just real stories.
3: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso.
4: Umamin,
3: makinig, makiramdam.
0: True Confessions with Labutsin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
0: Mabigat ang pakiramdam, isayaw mo! Wala sa hulog, isayaw mo! Sayaw Sabado! Saturday, 5 to 8 in the morning. Dance hits na sumasabay sa highs and lows ng life. Pag hindi madaan sa iyak, sa tawa, sa kain, sa casting, sa dasal, sa limot. Sayaw Sabado. The 105.9 True FM. Balik tayo sa una sa lahat sa True FM.

0: Pinag-aaralan ng LTFRB ang pamamahagi ng panibagong fuel subsidy sa gitnaya ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa lumalalang bakbakan ng Amerika at Iran. Live mula sa Mandaluyong, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard De La Peña. Gerard, may pondo bang pagkukunan ang ipang-aayuda?
1: Nako, Jiggy, alam mo, inamin ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na medyo paubos na yung pondo para sa fuel subsidy para sa mga tsupera, no? Sinabi niya sa isang interview na nasa 93% na yung nagamit doon sa 2.5 billion pesos na pondo para dito sa fuel subsidy. Kung maalala natin, April long nagpamigay ang Department of Transportation at ang LTFRB ng cash aid para sa mga tsuper. Ito yung mga panahon na nagsimula itong gera sa pagitan ng US at Iran. At ngayon na nagkakagulo pa rin itong dalawang bansang ito at tumataas na naman ang presyo ng langis, pinag-iisipan na ng pamahalaan kung paano magkakaroon ulit ng pondo para dito sa programang ito. Pakinggan natin ang pahayag ng LTFRB.
2: Pinag-uusapan na ho yan, dadagdagan na lang po yung budget po na kailangan. No? Mm-hmm. We have been in discussion sa tayo with the DOTR, with Malacanang, on the possibility of augmenting yung ating fuel subsidy.
0: At Gerard, magkano ang inaasang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo?
1: Nako, Jiggy, medyo malakihan ang oil price increase na aasahan natin next week. Ano? Ayon sa pagtataya ng Department of Energy, base doon sa 4-day trading sa Mino Flat, Singapore, ay tataas ng 10 hanggang 11 pesos ang kada litro ng diesel, 3 hanggang 4 pesos naman sa gasolina, at 11 hanggang 12 pesos naman para sa kerosene. Ang sabi ng DOE ay dahil pa rin ito doon sa gulo ng dalawang bansang ito. Pakinggan natin ang pahayag ng DOE.
3: Mahirap na hong sabihin na babalik ta dito, napakataas na ho ang sa level na to, sigurado may increase na ho tayo next week. Wala din naman tayong control sa nangyayaring price adjustment, movement sa international market.
0: Gerard, posible bang umabot ulit sa may 100 pesos per liter ang presyo ng petrolyo?
1: Jiggy, sabi ng Department of Energy, parang malayo pang mangyari na bumalik tayo doon sa 100 pesos per liter sa presyohan natin ng petroleum products. Ano? Maraming dahilan na binanggit dyan ng DOE. Unang-una kasi, ito yung level na nandito tayo ngayon, nasa bandang 70 hanggang 80 o 70 hanggang 90 pesos per liter. Ito yung iniwan natin bago pa magkaroon ng Memorandum of Understanding ng ceasefire sa pagitan ng US at ng Iran. At ngayon nagkakagulo ulit sila, ito ulit yung babalikan natin. At napansin din ng DOE na ang behavior ng mga consumer sa buong mundo, kapag umaabot ng certain level, price levels ang diesel at ang gasolina, bumababa yung demand. So mukhang sa ganitong level muna at hindi rin masyadong mabilis yung pagtaas ng presyo, hopefully, sa mga susunod na linggo after next week. Ano? At tinayak din naman ng DOE, Jiggy, na sapat tayong supply ng langis dito sa bansa. So right now, yung inventory natin nasa 47 days at mataas na mataas yan kumpara doon sa minimum na isinet ng DOE na nasa 15 days lamang, Jiggy.
0: At yung epekto nito sa mga bilihin at pamasahe, Gerard, ano ang nakikita mo?
1: Jiggy, dahil nga dito nagre-request na nga ang maraming mga grupo ng mga tsuper na ipatupad na sana yung fare hike na dapat inaipatupad noong Marso. So kung matatandaan natin, noong May dapat nga meron ng fare hike na piso para sa mga traditional jeepney at 2 pesos na dagdag naman para sa mga modern PUV. Pero pinatigil ito para nga makontain o hindi masyadong mabilis yung pagtaas ng inflation rate natin. So sumulat na yung isang grupo ng mga tsuper sa Malacanang para tanggalin na ni Pangulong Bongbong Marcos yung suspension ng pagpapatupad nitong fare hike petitions na ito. So yan yung pinag-aaralan ngayon ng Department of Transportation, nasa kamay na nito kung kailan at kung magkano nga ang ipapatupad na taas pasahe. Jiggy.
0: Sa ngayon ay kumusta ng sitwasyon sa Middle East?
1: Nako, Jiggy, sa ngayon ay patuloy pa rin ang palitan ng putukan sa pagitan ng dalawang bansang ito, no? Medyo maraming mga tulay ang nasusunog o nasunog diyan sa Iran dahil nga sa pag-atake ng US at ito namang Iran ay gumante sa US sa pamamagitan niya ng pag-atake doon sa mga military bases doon sa Middle East. Kasama na dyan yung sa Jordan, sa Bahrain at sa Kuwait. Giit ng Iran ay hindi raw nito papabayaan na makisawsaw o makiilam ang US doon sa Strait of Hormuz dahil para sa kanila ito ay red line ng kanilang teritoryo. At ang sinasabi naman ng US ay Iran ang naunang sumira doon sa kanilang ceasefire agreement at sila yung naunang mga umatake doon sa mga vessel, yung commercial vessels dyan sa Strait of Hormuz. Kaya sa ngayon, medyo tight ang supply sa international market at eto, pataas ulit ang pump prices natin dito sa Pilipinas. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy.
0: Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Kasado ng pamamahagi ng panibagong ayuda na inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos, 2,000 piso ang matatanggap ng higit 7 milyong pamilya. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si JC Cosico. JC, sino-sino ang mga pangunahing beneficiaryo ng ayudang ito?
4: Dito silang hadzaan itong 3.5 million families ng mga beneficiaryo nitong 4-piece at ng walang gutom program. Meron ding 2.5 million ng mga poor and non-poor households base po sa datos ng PSA. At itong 1.5 million households na kabilang nga po doon sa listahan ng SSS. Ito po yung mga employers at kanilang mga pamilya na hindi po ganoon kataas yung sahod. Ito po ay mismong si President Marcos ang nag-announce bilang tugon dito sa tumataas na presyo ng langis at mga bilihin sa gitna ng Middle East tension. Ito yung expanded uplift assistance ng gobyerno. Jiggy.
0: At Chizzy, paano pamamahagi ang ayuda? Sabi ng Pangulo kahapon, pwede raw itong, o posibleng gawin itong digital ulit.
4: Sige, para nga doon sa mga beneficiaryo ng 4-piece, diretso po ang ayuda sa inyong mga land bank o GCash accounts simula po yan next week. Doon naman sa mga beneficiaryo ng walang gutom program, ito po ay kasabay noong inyong food redemption schedule. One time lamang po itong inyong 2,000 pesos na cash aid. At para naman doon sa mga families na under po ng or base dyan nga po sa data ng PSA, yan po ay manual payout on the first month. Yun naman po mga sumunod na buwan ay dyan po sa inyong mga e-wallet. Doon naman sa mga nasa listahan ng SSS, yan po ay i-credit automatically dyan po sa inyong mga bank accounts simula rin next week. Ito pong ayudang ito for the groups 2 and 3 ay monthly 2,000 pesos mula po Hulyo hanggang Disyembre. Itong amount na yan ay kinompute ng mga eksperto ayon po yan sa DSWD. Narito ang kanilang pahayag.
5: Hindi naman ito kumbaga para mabayaran lahat ng kanilang gastusin, kundi para mapalitan yung maaring nawawala dahil tumaas yung presyo ng bilihin. It's meant to replace the loss in purchasing power. Palitan yung nawala sa pera ng pamilya na yon dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin.
0: At JC, paano yung mga hindi pasok sa criteria ng gobyerno? May aasahan ba sila?
4: Sige, hindi nga maitatanggi na apektado rin itong mga miyembro ng middle class dito sa oil crisis. No? Pero sabi ng Malacanang ay merong other intervention programs ang gobyerno bagay na sinigundahan ng DSWD. Narito ang kanilang pahayag.
5: Yung sa mga pier, inalis yung mga pang-collect ng transport of goods. So those translated to discounts in the prices. May mga iba pang non-monetary naman, like yung contract servicing ng DOTR wherein the general riding public hindi naman pili kung sino lang sasakay, di ba? So there were other non-monetary interventions that the government did.
4: Ziggy, balik sa'yo.
0: Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa TV5 Media Center. Susunod, ang prosekusyon may hirit sa tumaas na satisfaction rating ni VP Sara. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat.
6: News, public service, entertainment on 105.9 True FM. Nandito True sa'yo, kapatid.
7: Ang oras, 6:06.
8: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
7: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide.
9: Furnish your kitchen with TechnoGas Technique appliances. TechnoGas Technique, your cooking partner. That's the TechnoGas Technique. With TechnoGas Technique, cooking isn't just about making meals. It's about creating moments. Discover safe, durable, and high-performing kitchen appliances built to last with TechnoGas Technique. From cooking ranges and range hoods to built-in hobs, ovens, and other kitchen appliances, TechnoGas Technique is designed to bring elegance and efficiency to your kitchen. Experience Italian kitchen excellence with TechnoGas Technique, your cooking partner. That's the TechnoGas Technique.
10: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
11: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
10: Bet 88, the ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
12: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet 88, your ultimate playground.
13: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
14: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
15: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
16: Mata.
17: Mata lang.
16: Ang pinapakita.
17: Mata
16: pa ng tigsa.
15: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Ren.
17: Grabe, ang lalo ng dimples ni Popoy sa personal.
16: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
15: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. True Classics. Sundays, 3 a.m. to 6 a.m. and 9 p.m. to 12 midnight on True FM on 105.9. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
16: Mata.
17: Mata lang.
16: Ang pinapakita.
17: Mata
16: pa ng tigsa.
15: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Ren.
17: Grabe, ang lalo ng dimples ni Popoy sa personal.
16: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
15: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Hindi mo ba masabi?
18: How can I tell you that I love?
15: Hindi na maitago? Para sa feelings na mahirap sabihin. Pero mas mahirap itago. True Love Songs. Saturdays, 3 to 5 in the morning and 9 p.m. to 12 midnight. And on Sundays, 10 a.m. to 12 noon. True Love Songs. So 105.9. True FM.
19: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas.
20: Portado ng gobyerno ang kapakanan ng mga Pilipinong seaman. Sinabi yan ng Pangulo ng pangunahan niya pagkatapos ng sinagirang class of 2026 ng Philippine Merchant Marine Academy. Nangunguna sa balita si Marcela Liz.
21: Ziki, tiniyak ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na prioridad ng pamahalaan na siguruhing ligtas ang ating mga Filipino seafarers na naiipit doon sa mga areas na may conflict o gulo. Matatandaan natin na sinabi na ng Department of Migrant Workers na sa ngayon ay nasa higit kumulang 3,000 Filipino seafarers pa ang naroroon sa Strait of Hormuz, na alam naman natin na mataas pa rin ang tensyon dahil sa nangyayaring gulo dyan sa Middle East. Sabi ni Pangulong Marcos, nakahanda silang ibigay ang assistance sa mga ito kung kinakailangan. Pakinggan natin ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos.
2: Travel to uncertain waters, including the areas affected by conflict, especially now in the Middle East. In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help.
21: Gigi, tiniyak din ng Pangulo na paiigtingin pa ng pamahalaan yung kalidad ng edukasyon pagdating sa larangan ng maritime industry. Ayaw na raw kasi niyang maulit yung nangyari nung mga nakakaraan kung saan na-question yung standards pagdating sa training ng ating mga Filipino seafarers. Noon kasing 2006 Ed audit ay sinabi ng EMSA o ng European Maritime Safety Agency na non-compliant ang Pilipinas pagdating doon sa standards training na kinakailangan para makasakay ng barko yung mga seafarers natin. Kaya nalagay sa alanganin yung mga Pinoy seafarers, yung kanilang mga hanap buhay, kung makakasampa ba sila doon sa mga European flag vessels. Pero ang sabi ng Pangulo, yan ang titiyakin nila na hindi na mauulit. Naritong sinabi ni PBBM.
2: The livelihoods of roughly 50,000 Filipino seafarers serving on the European Union registered vessels were placed at risk. We could not allow the future of our Filipino seafarers to be placed in such a situation. We strengthened maritime education and training, improved certification systems, upgraded facilities and equipment, and worked closely with our international partners to ensure that Philippine standards continue to meet global expectations. We will uphold the highest international standards in our...
21: Gigi, sinabi ng Pangulo ang lahat ng ito sa pagtatapos ng nasa mahigit 300 na mga graduate students na kumuha ng Maritime Transportation at Maritime Engineering courses dito sa Philippine Merchant Marine Academy o PMMA dito sa Zambales. Ang iba sa kanila, dahil nakuha na nila ang kanilang mga diploma, ay ma-assign na sa Philippine Navy. Ang iba mapupunta sa Philippine Coast Guard, habang ang iba naman ay mapupunta sa Philippine Merchant o yung mga commercial vessels. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi.
20: Yan ang ulat ni Maricela Lili. Mahirit ang prosekusyon sa tumaas na net satisfaction rating ni VP Sara. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, wala itong epekto sa gumugulong na impeachment trial. Kailangan pa rin daw mapanagot ang bisis sa ilalim ng saligang batas.
3: Congratulations, dahil mataas po yung kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment proceedings laban po sa pangalang Pangulo, dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin kesa sa kahit ano pa.
22: Hindi po ito popularity contest. This is a mechanism that the Constitution guarantees to ensure that the Filipino people will not be shortchanged if and when the officials, the highest official of the country, violates certain laws.
20: Base sa SWS survey, umakyat sa 58% ang satisfaction rating ng BSE nitong second quarter. Mas mataas ito sa 54% na naitala noong Marso. Ibig sabihin, mas dumaming Pilipinong kontento sa performance ng BSE. Dahil dito, umakyat sa 31 points sa may tuturing na good ang satisfaction rating ng BSE mula sa dating moderate na 29 points. Isinagawang survey sa 1,200 adult respondents sa buong bansa. May margin of error itong plus or minus 3%. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 Troy FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.
23: Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th PBB Golden Dove Awards at 13th Makatao Award Best TV Newscast. Frontline Pilipinas!
24: Pabala sa mga bata, huwag gagayahin! Grade 11 student, ginawang punching bag ng kanyang kaklase. Political blogger na si Mima Alicia, patay matapos pagbabaralin sa labas ng kanyang bahay sa Caloocan. Ang eksklusibong detalye ng krimen na yan, iahatid ng News 5 Live! Para sa kaligtasan ng mga rider, mga sasakay na pasahero, isinusulong na sumailalim muna sa facial recognition bago makapag-book. Sa News 5 Visayas, mag-asawang senior citizen, pinagsasaksak ng lalaking pinasilong nila habang umuulan. Sa mga kapatid nating motorista, kapit ulit! Aabot ng 11 pesos ang taas presyo sa diesel. Ito naman ang mainit na isyu ngayon. AI video ng Chinese media, ginawang unggoy ang mga Pinoy. Pagiging racist ng China, kinundena ng mga senador at iba pang opisyal. Ah, ito na nga! Mara Salvador at James Reid nang inaabangang Someone Someday bumisita sa Kapatid Network. Si Maha nag-reunion sa Dapper Cats ng Itbulaga.

0: ginawang punching bag ng kanyang kaklase ang isang grade 11 student sa Olongapo City.
1: Ang insidente ng bullying na yan nangyari sa loob mismo ng kanyang classroom at nasa full pass na video. Narito ang frontline report.
2: Kaliwa ng suntok ang pinakawalan ng isang estudyante laban sa kanyang kaklase. Nangyari yan sa loob mismo ng kanilang classroom. Ang lalaking nanapak, hinila at inawak. Pero tila may nambubuyo pa. Saglit na napigilan ng gulo. Pero maya-maya, muling sumugod ang lalaking nakatitig. Ginawa niyang punching bag ang biktimang hindi pumapala. Sa isa pang punto, merong nambato ng siya at pati ang nanapak na lalaki ay nanghampas din ng upuan. Namagitan naman ang kanilang mga kaklase at muling umawak. Ang viral video na yan nakarating na sa Department of Education's Coast Division Office ng Olongapo City. Kinumpirma nilang grade 11 students ang nasa video at mga estudyante sila ng Columban College Senior High School. July 8 pa raw ito nangyari. Natukoy na ang biktima at ang dalawang sangkot sa pananakit sa kanya. Sinimula na rin ang disciplinary proceeding. Ayon naman sa eskwelahan, may ginagawa na silang investigasyon. Agad ani lang nila ang biktima sa clinic para sa medical assistance. Mayroon ding libreng psychological assistance intervention para sa mag-aaral. Habang ang mga sangkot sa pananakit, ipinatawag na gayon din ang kanilang magulang. Pagtitiyak ng eskwelahan, may istrikto silang patakaran laban sa bullying at hindi nila kukonsentihin ang anumang uri ng karahasan. Siniguro rin ng Coast Division Office na patuloy nilang aalalayan ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5.
0: Pinaril sa ulo ang isang lalaki habang karga nito ang kanyang anak sa harap ng isang paaralan sa Teresa Rizal. Susunduin lang sana niya noon ang isa pang anak nang barilin siya ng nakaalitan niyang security guard. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa.
3: Nakahandusay at wala ng buhay nang datnan sa tapat ng eskwelahan ang biktimang si alias Julio nitong Miyerkules. Susunduin lang niya dapat ang grade 3 na anak sa eskwelahan. Karga pa raw ng biktima ang isang taong gulang niyang anak nang mangyari ang pamamaril.
4: Unti-unti pong lumalabas ang mga bata rin. Ay, nakarinig na po ako ng putok. Natapos, pagkarinig ko ng putok, nagulat nga po ako. At nasa harapan ko nga po, bigla po mong humandusay na yung biktima. Wala po napansin at nakita ko po yung biktima eh talagang nakahandusay yung nanginig pa pong konti. May tama nga po sa, dito po sa kaliwa. Tagus po. Yung nga po, tinamaan nga po yung aming gitna yung butas.
5: Ang aming barangay po, nang tawagan po kami ng, na may nangyari dito sa school, agad-agad po na nagresponde ang aming kapitan. Nakita na lang po namin na nakabulag tayong biktima at yung namang suspect hindi na namin inabot.
3: Nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang lalaki. Ang suspect sa pamamaril ang nakaalitan umano niyang security guard ng paaralan. Dati na raw nitong kinuwelyohan at minura ang biktima.
6: Nakapagbatian po yung lalaki, yung namaril po. Nakapagbati siya. Kaya pagkamay na naghingi po ng pahinsa yung lalaki, edi okay na po, pinatawad ang kapatid ko. Kumpara din po, parang tinredor siya eh. Kami po nakikiusap sa mga hepe ng polis na dito po sa mga nanteresa, sana po yung mahuli, mabigyan ng justisya ang pagkamatayan ng kapatid ko po. Kasi hindi niya deserve na mamatay.
3: Agad tumakas ang suspect na si alias Carlo, 58 anyos. Patuloy ang manhunt operation ng mga polis ng Teresa Rizal para matuntun ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Carol De Asa, News 5!
1: Dinukot, ninakawan at iniwanan na lang ang isang babaeng magsusundo sana ng kanyang pamangkin sa eskwelahan. Ang biktima, binyahe pa ng mga holdupper mula Pampanga hanggang Tarlac. Narito ang frontline report.
7: Namumula ang buong mukha ng babaeng yan. Kulay pula na rin ang kanyang mga mata. Nangyari yan matapos balutin ng duct tape ang buong mukha ng biktima na 34 years old. Base sa investigasyon, nitong July 14, Martes, susunduin sana ng biktima ang kanyang pamangkin sa school sa Angeles City, Pampanga. Nakuhanan pa ng CCTV ang minamaneho niyang SUV paliko ng eskwelahan bandang alas 2:30 ng hapon. Hindi na nakuhanan ng video pero dalawang lalaki raw ang lumapit sa babaeng driver. Dito na rin hinold up at sapilitang pinaupo sa likuran ng sasakyan. Iba na ang nagmaneho ng SUV. Muli itong nakuhana ng CCTV mag-alas 4 ng hapon sa bahagi ng barangay Pulong Bulo. Habang nasa sasakyan ay ninakawan na raw ang biktima. Mula Angeles City, Pampanga, nakarating sila sa Tarlac kung saan iniwanan na ang biktima sa loob ng kanyang sasakyan.
8: 6 PM, tumawag sa amin yung Tarlac City Police Station na mayroong nag-report doon na dinukutuman na siya sa isang school dito, tapuan siya doon sa Paniki, Tarlac. And then pinuntahan namin, in-assist namin, biktima daw siya ng panduruko tsaka hold-up, robbery.
7: Nakuha sa biktima ang ATM card na may lamang 5,000 pesos at 3 cellphones na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Sa pagsisiyasat ng mga pulis, napag-alamang kilala pala ng biktima ang isa sa mga suspect na si Angelbert Oligario. Napag-alamang sangkot din si Oligario sa paggamit ng ilegal na droga. Kinabukasan, na-aresto siya sa follow-up operation. Nahaharap siya sa kasong robbery habang ang kasabwat niyang si alias Roy ay kasalukuyang pang tinutugis ng mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
0: Hawak na ng mga pulis ang 4 na suspect sa pagpaslang sa isang American Marine Biologist sa Negros Oriental. Pero nang silipin ulit nila ang mga kuha ng CCTV, napag-alamang meron pa palang 5 suspect. Narito ang Frontline Report.
9: Naka-bulletproof at helmet ang 3 suspect nang dumating kahapon sa Provincial Prosecution Office kaugnay ng pagpatay sa American Marine Biologist na si Dr. Kent Carpenter. Tinukoy ang mga suspect na si alias M.O. na siyang bumaril sa biktima, habang si J.F. naman ang nangmolestya sa live-in partner ng biktima. At ang isa sa mga nagsilbing lookout ay si alias C.D. Kagabi, July 16, sumuko ang ika-4 na 21-anyos na suspect na si alias Eric. Ayon sa mga pulis, kasama pa nito ang kanyang pamilya na magtungo sa barangay. Dala na rin daw ng matinding pressure, kaya siya nagdesisyong sumuko na. Pag-amin ng suspect, isa siya sa mga nagsilbing lookout.
10: Wala ko ilabot na ng stranger. Wala ko ilabot na eh. Ligo na prima plakwane, sir. Ilara kong gidakop dito, sir. Si Lord Ray Kabalo na ko, sir.
11: We are still verifying his statements and then we will be including his statement in an investigation. No? As we proceed with the filing of the case, so that we will be supplementing evidence.
9: Ayon pa sa pulisya, gagawing testigo ang 2 lookout sa krimen. Isa na ring witness ang ka-live-in ni Dr. Carpenter. Hindi na siya person of interest. Nakatakda namang sampahan ang kasong robbery with homicide sina alias M.O. at J.F. Bukod sa kanila, napag-alaman din na may 5 pang suspect base sa mga kuha ng CCTV. Tinutugis na siya ngayon ng mga pulis. Samantala, nakatakda namang magpunta sa bansa ang legal na misis ng biktima para kunin ang kanyang labi. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5.
1: Listado at arestadong isang lalaking naningil ng libo-libong piso kabalit ng bogus na trabaho sa South Korea. Ang illegal recruiter, pinag-aralan pa raw talaga kung paano mapapaikot ang mga Pinoy na gustong mag-abroad. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles.
12: Nang makuha ng target ang Mark Bali, sinalakay ng mga operatiba ng NBI, Human Trafficking Division, ang clinic na ito sa Malate, Maynila. Dito nakipagkita ang suspect sa biktima na pinangakuan ng trabaho sa South Korea. Walang kamalay-malay ang illegal recruiter na nakabantay na pala ang mga operatiba. Sam, ang complainants mula sa Pangasinan na dumulog sa NBI para humingi ng tulong, na pag-alamang walang permit at sa online lang nagre-recruit ang suspect. Mula 60,000 hanggang 150,000 pesos ang hinihingi ng suspect sa bawat biktima para sa processing o mano ng kanilang mga papeles, visa at medical.
13: So ang ginagamit ng mga ito para manloko, itong ating seasonal workers program with South Korea. May ginamit sila rito na isang municipality dito sa Batangas na allegedly merong memorandum of agreement sa isang LGU sa South Korea na kung saan nga magpapadala tayo ng mga manggagawa doon bilang mga farmer.
12: Pero napag-alaman na peke ang dokumento at peke rin ang perma ng alkalde sa memorandum. Hindi na pinangalanan ng NBI ang nasabing LGU sa Batangas habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon sa NBI, labis ang panlulumo ng mga biktima na karamihan ay inutang pa ang perang ibinayad sa illegal recruiter. Umaabot sa 90,000 pesos ang pangakong sahod buwan-buwan ng suspect sa mga biktima na makakapagtrabaho sa South Korea.
13: Alam naman po natin na itong mga recruiter na ito ay train ho na manghikayat. Pinag-aralan na nila kung paano nila makukumbinse ang ating mga kababayan na maniwala doon sa mga pangako nila. So, kung matagal na pong kinakandak niya itong panluloko, sanay na po yan kung paano nila paiikutin itong mga kababayan natin.
12: Payo na mga otoridad sa mga nais magtrabaho abroad, huwag basta maniwala sa mga too good to be true na pangako.
13: Ito it na ma-verify nyo with DMW na may kaukulang lisensya itong mga recruiter natin. At pag wala po itong sa listahan ng DMW sa mga lisensyadong recruiter, ay huwag na po tayong magtuloy sa ating pag-a-apply para hindi naman po masayang yung perang pinaghirapan natin.
12: Nasa kustudiya na ng NBI ang illegal recruiter habang dalawa pa niyang kasabwat ang patuloy na hinahanap. Nahaharap ang suspect sa large-scale illegal recruitment at estafa. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5.
0: Nakaburol na sa kanilang bahay sa Quezon City si Fabio Norberte Jr., ang motor taxi rider na pinatay ng kanyang pasahero sa Caloocan, labis ang dalamhati ng kanyang pamilya at ilang kapwa rider. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebwe. Alexis, marami bang dumalo dyan sa burol ngayong araw?
14: Cheryl, nakiramay nga rito sa burol ni Fabio Norberte ang ilang kapwa rider at ang kanyang mga kaanak. Kahapon dinala siya dito matapos nga siyang mabiktima ng pananaksak at pagnakawan pa ng kanyang pasahero. Wala pang tulog si Nanay Carmen Norberte nang bisitahin namin ang labi ng kanyang anak. Labis pa rin ang paghinagpis niya sa pagkasuwi ni Fabio Norberte. Inalala ni Nanay Carmen ang kabaitan ng anak nung nabubuhay pa ito. Kumakayo daw ito sa trabaho para lang mabuhay ang kanyang pamilya. Hiling ng pamilya ni Fabio, mabulok sa kulungan ang suspect para hindi na makapagbiktima pa. Pakinggan natin ang pahayag ni Nanay Carmen.
15: Ay naku, sa totoo lang po hindi. Hindi ako nakakatulog. Magdamag po ako hindi nakatulog ngayon. Nakapikit akong ganyan pero hindi ako na. Ay iniisip ko, parang nakikita ko yung reaction ng anak ko nung sinaksak niyang ganyan. Tumakbo yung anak ko. Tapos sumingi ng saklulo nang hindi kami makatulong. Ang sakit sa kalooban.
14: Cheryl, nandito rin sa burol ni Fabio ang ilang kapwa niyang motor taxi rider para makiramay. Isa sa mga nakausap natin ang rider niya si Richard Espino, aniya hindi makatulungan ang ginawa kay Fabio na itinuturing niya rin kaibigan. Labis daw ang galit niya sa mga gumawa nito, lalo't matapos ang insidente ay marami na sa kanilang mga rider ang nangangamba dahil sa mga sunod-sunod na krimen na ang biktima ay motor taxi rider. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
16: Yung pagyayaring ganito na sa aming mga riders, nakakalungkot, yung parang nakakadismaya na wala kaming secured pag bumabiyahe ng gabi. Kasi wala namang kwentang tao yung gagawang ganyan eh.
14: Cheryl, ayon sa mga kaanak ng biktima, bumisita nga raw dito ang ilang politiko at ang mga staff ng mga senador. Kabilang dito si Cabinet Secretary Benhur Abalos at si Senator Robin Padilla. Sa July 26 naman ay inaasahan ihahatid sa huling hantungan o huling araw ang kanyang ang labi ni Fabio Norberte. Pero ay, sabi ng kanyang ina, hindi pa daw nila alam kung saan nga ito ililibing. Cheryl?
0: Alexis, meron na bang mga nagpadala rin ng tulong sa pamilya ni Fabio?
14: Cheryl, oo, no? Kanina pagdating natin dito, pasado alas 4, na abutan natin yung mga ilang mga staff ng mga politiko at ang galing mga QC City Hall. At nakita ko sila na sila mismo direkta kumakausap sa pamilya ng biktima para nga maabutan ito ng tulong. Cheryl?
0: Maraming salamat, Mobile Journal, Alexis Ebue.
1: Sa ibang balita naman, kinundina ng iba't ibang opisyal at ahensya ang AI-generated video na inilabas ng state media ng China. Ginawa kasing unggoy ang karakter na kumatawan sa ating mga Pinoy. Kinwestiyon din sa video ang pagkapanalo ng Pilipinas sa International Arbitral Tribunal. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez.
17: Sa halos isang minutong AI-generated animation video, makikita ang isang karakter ng unggoy na nakasuot ng barong Tagalog at salakot. Mga karaniwang sumisimbolo sa mga Pilipino. Makikitang tila inuutos-utosan nito ng mga kamay na may bandila ng Estados Unidos at Japan.
18: Go on! Start singing!
17: Sinalaki rin sa video ang 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Binomba pa nga ng water cannon ang kawawang karakter na unggoy. Ang nag-post ng video, ang state-run media outfit na China Daily. Na isapubliko ito noong July 10, dalawang araw, bago ang 10th anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa International Arbitral Tribunal pagdating sa West Philippine Sea. Pinalaga ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang video. Hindi raw katanggap-tanggap ang ganitong panghamak sa mga Pilipino.
19: This is a racist behavior of People's Republic of China, you know? Itong pagmamak sa lahi natin bilang Pilipino at para sabihin kung buhay tayong lahat, this is unforgivable at hindi dapat ito palagpasin.
17: Tingin ni Tariela, hindi rin makakatulong sa China ang inilabas na video pagdating sa pananaw ng international community.
19: Oh, ang sinisira ng China sa ganitong mga gawain nila is not actually the Philippines image, no? But their own image. Ngayon, alam na lang buong mundo kung ano ang ginawa nilang racist na depiction ng Filipino people. Mas kilala nila ang Filipino, mas binigyan nila ang dahilan ng Filipino para tindigan ang ating karapatan sa West Philippine Sea.
17: Mariin din itong kinundina ng Department of Foreign Affairs. Hindi nila ikinatuwa ang pagsasalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Labis do itong nakakainsulto at nakababahala. Naghain na raw ng diplomatic protest ng DFA bilang pagkondena sa video. Kahit si Defense Secretary Gilbert Chodoro, inalmahan ng video. Ang pangungutya raw sa 2016 Arbitral Award bilang propaganda ay nagpapakita umano ng kawalan ng moralidad at kredibilidad ng China. Dagdag pa ng kalihim, kahiya-hiya raw ang ganitong klaseng propaganda para sa isang bansang nagpapakilala bilang responsabling leader sa rehiyon. Sa halip do kasi na batas, katotohanan at ebidensya, mas ginagamit ito ang pananakot, pangungutya at paglikha pa ng galit. Sinang-ayunan din ni Senador Robin Padilla ang pahayag ng DFA. Ayon pa sa Senador, ang anumang hindi pagkakasundo ng dalawang bansa ay dapat lutasin sa pumamagitan ng diplomasya at paggalang sa international law at hindi sa propagandang nanghahamak at sumisira ng tiwala sa isa't isa. Ayon naman kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi lisensya ang freedom of expression para manghamak ng kapwa. Wala raw lugar ang racism sa anumang lipunan na nagpapahalaga sa katotohanan at kagandahang asal.
20: Sabi ng ilang eksperto, hindi na bago ang ganitong estilo ng China na tila idinadaan ang information warfare sa digital battlefield. Sa katunayan, mga nasa 2-3 taon na raw nakararaan nang gumamit naman ng China ng mga caricature at iba pang kaparehong propaganda.
17: Para kay international and maritime law expert Professor Jay Batumbakal, tila ni-level up lamang ng China ang baluktot na propaganda gamit ang artificial intelligence. Mas lumalabas daw tuloy na tila dehado pa nga sa laban ng China.
21: I think it reeks of desperation. Alam nilang hindi yon na pinaniniwalaan ng mga ibang bansa. No? Kaya parang dahil hindi sila makapag... hindi nila kayang i-argue yung kanilang point with reason, no? Gumagamit sila ng mga ganyan na parang emotional and ad hominem na argument.
20: Hindi nga rin daw pwedeng gawing excuse ng China ang freedom of speech, lalo't galing ito sa state media outfit. Ibig sabihin, alam ng gobyerno nito ang inilabas na video.
21: It is a semi-official statement. Second, yung ganyang action at portrayal, that violates international law. No? Dahil in international law, no? Especially after World War II, mayroong tinatawag na General Assembly Resolution on Friendly Relations Between States. Yung pangungutya at pagmamaliit sa ibang bansa, no? Definitely hindi yan asta ng isang responsable na Estado.
20: Nauna nang hiniling ng DFA at ng Philippine Embassy sa Beijing na i-take down o burahin ng post. Pero wala pang tugon dito ang China o kahit ang Chinese Embassy rito sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.
0: Tumaas sa ang satisfaction ratings ng Pangulo noong nagkaraang buwan base sa pinakabagong survey. Si VP Sara Duterte naman na nahaharap sa impeachment trial, mataas din ang ratings. Sagot naman dyan ng prosekusyon, walang kinalaman niya sa impeachment dahil hindi naman ito popularity contest. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili.
2: Bagamat negative 7 o neutral ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Hunyo, tumaas pa rin. Habang si Vice President Sara Duterte, positive 31 o good ang rating. Base yan sa survey ng Social Weather Station o SWS sa 1,200 respondents mula June 20 hanggang June 29. Nauna nang sinabi ng Malacanang na bumaba man o tumaas ang score sa isang bagay lang daw nakafocus si PBBM.
4: Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho.
2: Kanina, pinangunahan ng Pangulo ang graduation ceremony ng sinaghirang class of 2026 sa Philippine Merchant Marine Academy o PMMA. Tiniyak niya na prioridad ang kaligtasan ng marinong Pinoy. Sa gitna ito ng patuloy na tensyon sa Middle East, kung saan nasa 3,000 Pinoy seafarers ang stranded pa rin sa Strait of Hormuz.
22: Many of our seafarers continue to travel through uncertain waters, including the areas affected by conflict, especially now in the Middle East. In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help.
2: Titiyak hindi ni PBBM na dekalidad ang maritime education sa bansa para hindi malagay sa alanganin ang trabaho ng Pinoy seafarers. Habang abala sa trabaho ang Pangulo, si Vice President Sara Duterte naman nahaharap sa impeachment trial. Kahit mataas sa survey, hindi raw matitinag ang House Prosecution Panel dahil hindi naman popularity contest ang usapin ng accountability o pananagutan.
23: Congratulations dahil mataas po yung kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin.
2: Wala pang tugon tungkol dyan ang kampo ni VP Sara. Pero sa Facebook page ng Bise, nag-post siya ng litrato ng kanyang pagbisita sa isang eskwelahan sa Lano del Norte noong nakaraang buwan. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5.
1: Kasabay ng muling pagsiklab ng gera sa Middle East, ang pagbabalik ng malaking taas presyo sa petrolyo. Ang diesel nga posibleng madagdagan pa ng 11 pesos kada litro sa susunod na linggo. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, sigurado na ba itong malakihang taas presyo?
24: Nako Julius, unfortunately, sigurado na nga itong pagtataas ng presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. So, dito sa kinatatayuan kong gas station dito sa EDSA sa Mandaluyong ay ang diesel nasa 74 pesos per liter at ang gasolina naman ay nasa 69 pesos per liter. So, imagine natin pag nadagdagan ito ng 10 pesos o 4 pesos per liter, nako talagang medyo masakit sa bulsa para sa mga motorista. At ang dahilan pa rin ng pagtataas ng presyo ng langis ang di matigil-tigil na gulo sa pagitan ng US at ng Iran.
25: Mataas na presyo na naman ng langis ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Ayon sa pagtataya ng Department of Energy, base sa 4 na araw na trading, posibleng tumaas ng 10 hanggang 11 pesos ang kada litro ng diesel. 3 hanggang 4 pesos naman ang pwedeng itaas ng kada litro ng gasolina, habang 11 hanggang 12 pesos ang posibleng itaas ng kada litro ng kerosene. Ang dahilan pa rin nito, ang gyera ng Amerika at Iran.
3: Mahirap na hong sabihin na babalik sa dito, napakataas na ho ang sa level na to, sigurado may increase na ho tayo next.
25: Nagpapatuloy ang gyera ng US at Iran sa kabila ng pagpirma ng dalawa sa peace deal noong nakaraang buwan. Sa gitna ng mga pag-atake, nagbabala ang Iran ng pagsasara ng export route sa Red Sea. Ayon sa mga eksperto, kapag natuluyan, ay posible ang muling pagkaantala ng supply na magpapasirit muli sa presyo ng petrolyo. Kasalukuyang limitado ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz na pangunahing daanan ng krudo sa buong mundo. Sa kabila nito, tingin ng DOE, malayo pang umabot muli sa 100 pesos ang kalito ng langis. Siniguro naman ng ahensya na sapat ang supply sa bansa na ngayon ay inaasahang tatagal ng 47 days. 15 days ang minimum na supply na itinakda ng DOE. Kaya raw po na ng mga oil company ang pangangailangan ng bansa. Ngayong pataas ang presyo ng langis, magtatakda ang DOE ng isang presyo na susundin ng mga kumpanya sa pagpapatupad ng rollback o price hike.
3: Ay talagang mayroon ng direktiba si Secretary this week na press con na ibabalik uli yung mandated without the range. Mandated talaga na amount. Yes.
25: Dahil sa napipintong malaking taas presyo ng langis, napapakamot ulo tuloy ang mga tsuper na nag-akalang makakabawi na sila sa pagkalugi.
5: Mabigat na naman po sa aming mga driver. Mahirapan. Medyo malaki naman ang crude namin araw-araw noon. Malaki nang dinagdag na naman eh. Ang subsidy naman, wala rin. Kulang din halos yun.
6: Hindi pala dinagdagan yung pamasahin namin ng piso. Dapat may dagdag yun. Diba naudot pa, hindi pa binigay, hindi pa dinagdagan.
25: Pinag-iisipan na raw ng LGBT.

0: get na naman po sa aming mga driver, nahirapan. Medyo malaki naman ang crude running araw-araw noon. Malaki ng dinagdag na naman eh. Yung subsidy naman, wala rin. Kulang din halos yun.
1: Di pala dinagdagan yung pamasahin namin ng piso. Dapat may dagdag yun. Diba naudot pa, hindi pa binigay yun, hindi pa dinagdag.
2: Pinag-iisipan na raw ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagpapatupad ng taas singil sa pasahe. Ito yung dagdag piso sa pasahe sa traditional jeepney at 2 piso sa modern PUV na naudlot noong Marso. Nasa kamay na ngayon ng Department of Transportation kung magkano at kailan ito ipatutupad. Pinag-aaralan din ng ahensya ang posibilidad ng pagbibigay ng fuel subsidy. Sa ngayon, patuloy ang DOE sa pamamigay ng 10 peso discount sa mga jeepney at UV Express drivers.
3: Julius, hindi pa final yung mga nabanggit na numero sinabi ko kanina patungkol doon sa oil price hike sa susunod na linggo. Dahil hinihintay pa natin yung isang trading day at ngayong araw na ito, yung trading day na yun. Pero alam mo, sinabi ng DOE, yung final numbers ito hindi rin naman malalayo sa kung anong meron tayo ngayon. At malabo na rin daw talaga ma-reverse ito para magkaroon tayo ng rollback.
4: Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña.
5: Nagdadalawang isip na raw ang ilang motor taxi riders sa tuwing tatanggap sila ng pasahero. Kahit ayaw nilang mamili, tila red flag na raw kapag ang pasahero ay nagpapasundo o nagpapatid sa lugar na hindi gaanong matao. Hugot ng kanilang takot ang mga kaso ng pagpatay sa mga motor taxi rider. Nasa frontline ng balita niyan si Mobile Journal, Alexis Ebuez.
6: 3 taon nang namamasada bilang motor taxi rider si Rick. Para mas lumaki ang kita sa isang araw, wala raw siyang pinipiling lugar at oras ng biyahe. 10 oras man ang gabi o dalhin man siya sa liblib na lugar. Basta't may booking, accept agad. Pero sa sunod-sunod na insidente ng pananakit at maging pamamaslang sa mga katulad niyang rider, aminado si Rick. Nagiging maingat na siya sa pagpili ng mga pasahero. Madalas na raw niyang i-cancel ang mga booking na dadalhin siya sa hindi mataong lugar.
7: Dati kasi na parang ang ano pa lang biyahe, makakabiyahe pa madaling araw kasi karamihan talaga malakas kita pag madaling araw. Kaso nga lang, di natin mano na doon yung risk na ngayon nga, delikado kasi sunod-sunod na may babalitaan na kasama namin.
6: Pero meron ding hindi iniinda ang panganib, tulad na lang ni Jerry, na no choice daw magtuloy-tuloy tumanggap ng booking lalo't ito lang ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Sakripisyo na lang daw na sumuong sa takot at pangamba basta't kumita lang. Kaya minsahin niya sa mga nagpapanggap na pasaherong pinupuntirya ang mga rider.
8: Sana makonsensya naman sila kasi kami lumalaban lang kami ng parehas, walang gumawa ng masama. Kasi kawawa yung maiiwan pag nangyari sali sa amin yun.
6: Kasunod ng pagkasawi ni Norberte, nakipagpulong si One Rider Party List Representative Rod Gutierrez sa mga kinatawan ng motorcycle taxi applications. Nagkasundo sila sa mga pulisiyang dapat ipatupad at ilapit sa LTFRB para maiwasan ang krimen sa kalsada. Ilan sa mga nakikita nila ang pagiging mandatory at mas pagpapainting ng verification process para sa pagre-rehistro ng mga pasahero. Kailangan mayroong valid government ID sa pagre-register bilang pasahero. Pwede rin daw magkaroon ng database sa mga pasaherong may record na ng krimen.
9: Hindi po sapat, nandun lang po lamang po yung name and number. Alam naman po natin, although meron tayong SIM card law, minsan madali lang pong, it's very easy to circumvent it. So sa tingin po namin, at the very least, mandatory po dapat magkaroon ng verification. Hindi lamang yung name and number, kundi yung valid government ID po.
6: Kabilang din sa tinitigang safety features ay ang paglalagay ng SOS button sa mga motor taxi apps.
9: Within the app po, pwede po yung pindutin at agad-agad po meron pong 24/7 emergency response na nakakonekta po whether it's a medical or a police enforcement issue. Nakadirekta po yung SOS button na yon para po i-respond at i-connecta tayo diretso.
6: Sa susunod na linggo, nakatakdang makipagpulong si Gutierrez at motor taxi representatives sa LTFRB.
9: Hindi po dapat yan yung standard ng ating lipunan. Hindi po dapat yung nangyayari. Sisika po sila, lumalaban ng patas. Although, alam naman natin, hindi 100% mawawalang krimen. But we have to take every step that we can po para ma-reduce po ito.
6: Samantala, pinag-igting na rin ng PNP ang seguridad para sa MC Taxi Riders.
10: Pinakasya natin ang koordinasyon natin sa mga, ang tawag dito, motorcycle taxi apps or yung ride-hailing apps. Rest assured na lahat po ng ating dagdag na patrolya, dagdag na pagbabantay, lalo na sa 10 oras ng gabi ay ginagawa na po ng inyong kapulisan.

0: sabi pa ng PNP, huwag mag-atubiling tumawag sa 911 hotline kung makakabook ng kinahinalang pasahero. Ito raw kasi ang paraan para agad silang makaresponde. Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5.
1: Nasa pool sa CCTV ang isang lalaki sa Cebu City na nanghalay ng isang cashier attendant sa isang resto bar. Ang lalaki, napagalamang kalalaya lang ng kulungan. Nasa frontline ng balita si John Arawa ng News 5 Visayas.
2: Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking ito sa isang resto bar sa Cebu City alas 3 ng madaling araw. Dumiretso siya sa babaeng cashier. Ilang sandali lang ay makikitang pinilit at hinatak ng lalaki ang babae papunta sa isang hallway. Sa isa pang CCTV, makikitang pinaghahalikan na ng lalaki ang cashier at ginawa ng kahalayan. Hindi maanilag sa video pero may nakatutok palang kutsilyo sa babae. Nang akmang ipapasok na ng lalaki ang babae sa isang kwarto, dito na sinubukang tumakas ng babae at inagaw ang kutsilyo sa suspect. Pero nabawi ito ng lalaki at kinamba sa cashier. Dito na muling itinuloy ng suspect ang kahalayan sa babae. Ayon sa biktimang si Alice China, umorder ng 2 beer ang suspect at matapos uminom, dito na raw siya nilapitan.
3: Tumayo siya at lumapit sa lababo. Hindi ko napansin na kumuha na pala siya ng kutsilyo. Sabi niya, sumigaw ka at isasaksak ko itong kutsilyo sa'yo. Sabi ko pa nga, sir, pwede niyo na lang kunin ang kinita. Pero ang sagot niya, hindi ang kinita ang pakay ko, ikaw ang pakay ko.
2: Matapos halayan ang biktima, umalis din daw ang lalaki na parang walang nangyari. Kinilala ang suspect na si Alias Clark. Ito ang dating mugshot ng suspect na inilabas ng mga pulis. Ayon sa kanila, bagong laya lang ang lalaking sa kasong grave threat at alarm scandal.
4: Kilala na namin ang suspect at ang CCTV footage na na-recover namin ay magiging bahagi ng ebidensya ang ihahain laban sa kanya.
2: Hiling ni China, sana'y maaresto na ang suspect para wala na itong mabiktima pa.
3: Sobrang lala ng trauma ko. Hindi na ako makatulog gabi-gabi. Paano kung sa susunod na babaeng gagahasain niya, hindi na ganun ang mangyayari. Baka patayin na niya.
2: Kasong rape naman ngayon ang inihain laban sa suspect na patuloy pang tinutugis ng mga pulis. Nagbabalita mula sa frontline, John Arawa, News 5, Visayas.
5: Dead on the spot ang isang political vlogger matapos pagbabarilin habang papasok ng bahay sa Caloocan. Sugatan naman ang kanyang kalibin na duguan pa ng madatnan ng mga otoridad. Live mula sa Caloocan, nasa front tayo ng balitang yan. Si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Gary, ano pa ang mga nakalap mong impormasyon sa kasong ito?
6: Cheryl, patay ang political blogger na si Mima Alicia at critical naman sa tama ng bala ang live-in partner nito matapos pagbabarili ng riding in tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan.
7: Nakahandusay sa kalsada at wala ng buhay ang babaeng ito nang madatnan ng mga otoridad sa barangay 171, Caloocan City. Pinagbabaril umano ng riding in tandem ang babae na kinilalang si Mima Alicia, isang political blogger. Agaw buhay naman ang kalibin niyang si Alias Nelboy na tinamaan din ng bala. Nakausap pa siya ng mga barangay tanod habang dinadala sa ospital.
8: Hazard po kayo. Para maubusan ako ng hininga.
9: Sige, laban lang, laban.
7: Base sa investigasyon, pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang magparada ng kotse sa harap ng bahay nila si Alicia. Bumaba si Nelboy para buksan ang gate. Doon na biglang sumulpot ang riding in tandem at malapit ang binaril si Alicia na nasa driver's seat.
6: Habang nakaparada ang sasakyan ni Mima Alicia sa lugar na ito para magparada ng sasakyan ng kanyang live-in partner, dinaanan sila ng riding in tandem at pinagbabaril. Sinubukan pa ni Alicia na tumakas at tumakbo, pero muli itong binaril ng riding in tandem.
7: Dead on the spot si Mima Alicia matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan. Inabutan ng mga residente si Nelboy na nakaupo sa harap ng gate ng bahay. Duguan sa tama ng bala at humihingi ng saklolo habang itinatakbo si Nelboy sa ospital. Tinanong rin ito ng mga tanod ng barangay kung may banta sa kanilang buhay.
8: Kilala mo ba yung suspect?
10: Hindi po.
8: Pero ano yan sa negosyo?
10: Hindi ko po alam.
8: Sundan kayo dito.
10: Nandyan po sila nakabang eh.
7: Ayon sa may-ari ng inuupahan nilang bahay, bagong lipat lamang daw sa Caloocan sila Alicia at live-in partner nito na si Nelboy.
11: Mga 1.5 months po kami, sir.
12: Sila? Ano po kailangan sa inyo, sir?
11: Nagbayan silang motor, sir. Kasi yung lalaki, sir, ang kausap ko dyan.
7: Wala raw nakakakilala sa dalawa. At sa pagiging political blogger ni Alicia, madalas mag-post si Alicia ng content na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bumuhos ang pakikiramay mula sa mga Kapwa Pro BBM page at bloggers. Ilang oras matapos ang pamamaril, dumating ang dalawang lalaki at pilit pinabubuksan ang bahay ng mga biktima. Nagpakilala silang kamag-anak ng mga biktima at kukuha raw ng gamit ni Nelboy at pera na gagamitin sa ospital ng biktima.
13: Galing po kami ng presinto, nagpirma-pirma po siya doon, binigay po yung cellphone and susi sa kanya. Dahil po, hindi nga po, pinaliwanag po siya.
14: Galing na kayo ng station?
13: Yes po.
14: Okay.
13: Nag-waiver po doon, tsaka mamaya babalik po siya para ibalik din po yung cellphone.
7: Hindi muna pumayag ang may-ari ng bahay.
11: Humingi po ako muna ng clearance sa police, sir, kasi baka under investigation pa po yung bahay. So, para po ma-preserve muna yung crime scene, sir.
7: Kabila nga sa inimbestigang sharing ngayon ng mga pulis ay kung may kinalaman sa krimen ang negosyo na mag-live-in sa buy and sell ng motorsiklo. Inaalam din kung may kinalaman ang pagpatay kay Mima Alicia sa pagiging political blogger nito. Cheryl.
15: Maraming salamat, Gary De Leon.
1: Napahanga ni Pinay tennis sensation Alex Ayala ang American tennis legend na si Andy Roddick. Partikular na namangha si Andy sa Ayala Mania o dami ng Pinoy fans na nahatak ni Alex sa tennis. Di raw matatawaran ang dami ng mga bagong fans na nanood dahil kay Alex dito mga nakalipas na taon. Naging halimbawa niya ang watch party para sa Wimbledon match ni Alex sa Phil Sports Arena. Ayon sa tennis legend, magandang bagay raw ito para sa sport. Sa ngayon, ay busy si Alex sa iba't ibang homecoming events bago ang DC Open na gaganapin sa Amerika.
16: So, Bim, eto na nga!
17: Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Todo Max ang showbiz project ng aktres na si R.C. Muñoz. Matapos ang matagumpay na reality show with Korean Oppa Ji Chang-wook sa Kumusta, nagbabalik rin siya sa kanyang acting era. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Murphy.
18: Single Pro Max. Yan ang pabirong atake ni R.C. Muñoz bilang third wheel daw ng co-stars niya at real-life couple na sina Coco Martin at Julia Montes. Okay lang yan, R.C. Focus naman kasi siya ngayon sa kanyang acting comeback bilang si Lieutenant Max Jacinto sa Todo Max primetime serie na Sigabo. Julia, of course.

0: with my last show, I was also an agent, but not a police woman.
1: Yeah.
0: I was an agent. Pero that was during the pandemic.
2: At hindi lang yan, ha? This year in si Arcee as a host sa TV5 talent competition na The Singing Lodi along with Empoy Marquez. Napaparod yan sa weekend trip ng TV5 tuwing Linggo, 11 a.m. to 12 noon.
0: We went to Jensen, Luzon, Luzon besides Mindanao to eh.
3: Nationwide.
0: Ito rin yung Singing Lodi. Siya rin ang pumalit sa kumusta. Kaya lagi ko kasama sa Empoy. Baka kasi nagtataka kayo na baka nag-date ka. Kasi nag-date. Lagi ko lang kasama talaga yung mga project namin talaga together.
2: Sobrang faithful si Arcee dahil matagal-tagal din daw siyang nag-lay low sa TV shows at nag-focus sa mga negosyo. Ito pa nga, ang isang life update. Isa na siyang Spanish passport holder. Bagay na tinrabaho raw niya at ng kanyang kapatid. Matapos pumanaw ang kanilang ama almost 10 years ago.
0: His sister was like, sabi niya, anong gagawin natin sa ayaw naman if we're not gonna avail it, diba? So we went to Spain and we learned that our grandparents are all from Andalusia. And may street pa doon, Muñoz. And Muñoz is not Muñoz. Muñoz.
2: Pumunta lang din siya doon recently para manood ng BTS concert. Wish naman ni Arcee na matuloy din ang season 2 ng Kamusta na very successful in Asia at kapapalabas pa lang din sa TV5. Sa ngayon, abangan si Arcee gabi-gabi sa Sigabo pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5.
4: Susunod, mahalagang aso ng lalaking ng hampalos ng alaga para lang sa consent, ibinasuko na sa veterinary office ng probinsya.
5: Magkasawang senior citizen pinagsasaksak ng lalaking, pinasilong nila sa kanilang tindahan.
4: At asawa ni Senator Robin Padilla na si Mariel, in-unfollow raw si Angel Oxin.
5: Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
6: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya,

0: Mental Health, your partner in health.
1: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
4: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
3: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
5: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
6: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
7: Mata.
8: Mata lang.
7: Ang pinapakita.
8: Mata lang.
7: Pa ng tigsa.
6: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
8: Grabe, ang lalim ng dimples ni Popoy sa personal.
7: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
6: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Hindi mo ba masabi?
9: How can I tell you that I love you?
6: Hindi na maitago?
10: Isinuko na ng nag-viral na content creator ang mga alagang aso sa mga otoridad sa Negros Occidental matapos mapatikos na sa kanyang pangahampalos sa kanyang aso. Inikayat sila ng Provincial Veterinary Office na i-turn over na sa tanggapan ang kanyang mga alaga. Yan daw ay bahagi ng aksyon ng provincial government para matiyak na nasa maayos na kalagayan ang mga hayop. Bukod dyan, lumagda rin ang content creator sa isang kasulatan na makikipag-ugnayan siya at susundin ang mga alituntunin ng opisina. Bibigyan din sila ng counseling kung din ang tamang pag-aalaga ng mga aso.
11: Nagmagandang loob lang, natagtad pa ng saksak ang mag-asawang senior citizen sa Bugos City, Cebu. Ang suspect, ang lalaking pinasilong ng mag-asawa sa kanilang tindahan dahil umuulan. Naasa frontlining balita, si John Laroa ng News 5 Visayas.
12: Limang saksak sa katawan ang tinamon ng 65-anyos na si Nanay Virginia. Abang siyam na saksak naman ang 66-anyos nitong asawa na si Mang Roberto. Linggo ng gabi habang nasa loob ng kanilang tindahan ng mag-asawa sa Bugos City, Cebu, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang dumating habang umuulan.
13: Nagbigay ng kanang magandang asal yung mag-asawa kasi sir, yung time na yon malakas yung ulan, pinapasilong nila yung tao, tapos hindi nila alam yun na pala ang gagawin na sinasaksak. Tapos kinukuha yung bracelet ng yung asawa.
12: Tumanggi raw ang lalaki noong inalok ng mag-asawa na sumilong muna. Pero makalipas ang ilang minuto, pumasok na ito sa tindahan at walang habas ng nanaksak. Ayon pa sa investigasyon, unang tinarget ang ginang at nang tangkain ng asawa na pigilan ang suspect, siya naman ang pinagsasaksak nito. Agad ding tumakas ng suspect, sakay ng isang motorsiklo, kasama ang inihinalang kasabwat nito. Sa ngayon, nasa ospital pa rin ang mag-asawa.
13: Yung asawa, yung critical kasi natamaan yung mga organ niya. Yung husband, nakalabas na sa ICU, tapos pwede na siya makausap. Yung asawa niya lang yung critical kasi nasa ICU pa.
12: Ninanawagan ang pamilya ng tulong para sa pagpapagamot ng mga biktima. Umaasa rin silang mahuli na ang mga salarin. Isa sa mga tinitingnang motibo sa krimen ay pagnanakaw. Sa ngayon, mayroon ng person of interest sa mga pulis at patuloy ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5, Visayas!
10: Sibak sa pwesto ang tatlong pulis sa Bulacan matapos napilitang isakay sa kotse ang isang negosyante. Akala raw nila ito ang taong sisilban nila ng arrest warrant pero maling akala pala. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes.
14: Lumabas sa isang restaurant ang negosyanteng yan sa Baliwag, Bulacan tanghali nitong Huwebes. Akala niya, nabangga lang ang nakaparada niyang sasakyan. Pero paglapit ng negosyante sa highway, biglang may mga nakasibigyang lalaki na palang naghihintay sa kanya. Ilang segundo lang, pilit na siyang isinasakay sa isang pulang kotse. To the rescue naman ang kasamang babae ng negosyante, pati na rin ang mga tao sa restaurant, kaya napigilan ang pagkuha sa kanya. Ang plot twist, lehitimo pala itong police operation. 3 police mula sa San Rafael Municipal Station ang nagsisilbi sana ng warrant of arrest. Pero, maling tao pala ang kanilang na-target. Sibak agad sa pwesto ang 3 police, damay pati ang kanilang hepe.
15: They are now in hot water. They've been relieved of their posts. They were assigned to regional holding unit and facing administrative and criminal cases, including the concerned head of office or the chief of police o yung mga official na nagsusupervise sa kanila.
14: Dahil dyan, sinampahan na rin sila ng mga reklamong kriminal kabilang ang attempted kidnapping. Ayon pa sa PNP, may mali sa isinagawang operasyon.
15: This is a actual police operation, but the police operation is not following the correct procedure na pag-aresto. Not following the police operational procedure.
14: Kwento ng negosyante, wala umanong ipinakitang arrest warrant o anumang dokumento. Wala rin umanong koordinasyon ng operasyon sa Baliwag Police Station. Ngayon, iniimbestigahan kung simpleng mistaken identity lang ba ito o may mas malalim pang nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Jazz Paredes, News 5.
16: Weather update tayo mga kapatid, tuluyan na pong humina at isa na lamang pong low pressure area yung binabantayan nating bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay isang low pressure area na lamang na huling namataan ng pag-asa sa layang 2,910 kilometers east ng southeastern Mindanao. Ito pong low pressure area na ito ay hindi natin inaasahang makaapekto pa sa ating bansa at patuloy na pong lalayo yan. Napakalayo pa niyan sa ating area of responsibility at sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero, mga kapatid, magiging aktibo pa rin po itong bahagi na ito ng karagatan ng Pasipiko na kung saan meron pa rin tayong mga posibleng mabuong sirkulasyon dyan at posibleng maging bagyo sa susunod na linggo. Kaya babantayan pa rin po natin. Samantalang patuloy pong umaatras o humihina ang epekto ng habagat. Yan po ay umaabot na lamang dito sa eastern section, extreme northern zone. Kaya magpapatuloy pa rin po ang malatag init na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Kung saan, magiging mainit po ang panahon natin, magiging magandang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali. At pagsapit ng hapon, kung mapapansin nyo, meron tayong mga posibleng isolated lamang o yung mga dagliang malalakas na pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Pero mag-ingat pa rin po tayo, although hindi nagtatagal, yung mga thunderstorms po natin ay biglang buhos ng malakas na pag-ulan na may kasamang makakaakibat na panganib gaya ng pagkulog at pagkidlat, buhawi, pag-ulan ng yelo at yun nga, posible rin po itong magdulot ng pagbaha dahil sa biglang buhos ng malakas na pag-ulan. Sa Metro Manila, ngayong weekend, sa mga lakad, magiging maaliwalas po ang sasalubong na panahon sa atin at sa mga maglalaban naman, magiging maganda rin po at mainit ang panahon natin sa tanghali. Sa dakong hapon, nagiging maulap po ang panahon natin at kung may mga pag-ulan tayo, ito po yung ating mga pag-ulan na hindi rin masyadong magtatagal. Pero ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan dahil sa mga posibleng mga pag-ulan na yan o thunderstorms. At yan muna, latest, ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo.
17: Susunod, amunan ng away ng 2 lasting na uwi sa rambulan.
11: At Maha Salvador at James Reed, inaabangang someone someday bumisita sa Kapatid Network.
17: Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
18: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
19: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MXC Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
21: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Tagcore.ph.
22: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
23: Delivery! Maria Jose?
24: Akin yan? Ang laki ng box!
23: Surprise!
24: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
23: Basta para sa'yo, gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
25: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
26: No processing fee at fast approval pa.
25: Kaya,
27: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
28: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
29: Ang oras, 7:13.
30: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
31: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.

0: Mga kapatid, halina't sama-sama natin alamin ang latest results ng Lotto mula sa PCSO. Ang ating Lotto draw ng July 16, 2026. Super Lotto 649, Lotto 642. Tingnan na niyo mga ticket para sa result ng Super Lotto 649 na may price na 74,564,647 pesos and 92 centavos. Heto na ang winning number combination in any order. 5, 34, 18, 26, 23, 9. At sa mga naghihintay naman ang Lotto 642 na may jackpot na 16,967,297 pesos and 47 centavos. At ang winning number combination in any order, 2, 13, 25, 6, 30, 42. Tutok lang lagi dito sa PCSO Lotto Draw Updates dahil sa bawat taya, may kawang gawa.
1: May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ding ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages, gayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, E.Z. Mills,
7: Mark Mugen,
8: Emil, and Vince of BBTK.
9: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
10: Drink responsibly.
11: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
12: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
13: Himalaya Pilipino.
14: Panahon na ng pwersang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19.
15: Nang may magrambulang mga lalaki sa kanilang lugar, nagsimula umano ang gulo ng maghamunan ng away ang dalawang lasing. Narito ang Frontline Report.
16: Nagpang-abot ang grupo ng mga lalaking yan sa kalsadang ito sa Barangay Leonila Hills sa Baguio City pasado alas 11 kagabi. Nagtadyakan at nagpaulan ng suntok ang dalawang grupo. Ang isang lalaki natumba, pinagtulungan ng gulpihin. Isa naman ang kumuha ng bato pero binitawan din. Makikisuntok siyang muli. Pero siya na ang pinagbalingan ng mas maraming lalaki. Saglit na natigil ang rumble ng may dumaan na taxi sa lugar. Sa isa pang kuha ng video, nang may maglabas na raw ng kutsilo, makikitang bumalik ang isa pang lalaki na may hawak na pala. Rumisponde na rin ang mga pulis at kalaunan, natigil din ang gulo. Ayon sa mga residente, lasing daw ang dalawa sa mga lalaki na nag-amok at naghamon ng away.
17: Yung dalawang lasing na nakahubad at yung kasama niya nag-amok ng away. So may nagkataon, ma'am, na may napadaan na lalaki, kinamon nila, nakakabahala. talo at ano, maraming bata sa lugar namin. So, nakakaano rin siya.
16: Ayon sa barangay, taga-kabilang lugar ang mga inireklamo at nagpang-abot lang sa kanilang boundary.
7: May nagkakusyo na daan lang. Dahil na rin siguro sa influence ng liquor. Kaya medyo nairita. O kung yung, tapos alam kasi din nila kung kabarangay, alam mo naman pag gano'n, parang may jurisdiction o kanya-kanyang teritoryo, mga gano'n. So yun naman ang, so hindi natin ang kwan ito, dayo o mga gano'n.
16: Sugatan ang dalawa sa mga lalaki na nagpapagaling pa sa ngayon. Nakatakda namang magharap sa barangay ang dalawang panig sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
10: Kapag natapos ng sumalang sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag, sunod na sisimulan ang pagpusisa ng impeachment court sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Masalimuot ang usaping yan, kaya ito ang may pinakamahabang schedule sa lahat ng articles of impeachment. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez.
18: Si NBI Director Melvin Matibag na lang ang natitirang testigong ipipresenta ng prosekusyon para sa article na grave threats. Katunod nito, sisimulan ng usisain sa impeachment trial ang Article 1 o yung maling paggasta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang 612 million pesos na confidential funds. Sa lahat ng apat na articles, ito ang pinakamatagal na ipipresenta ng prosekusyon. Sasaklawin kasi nito ang confidential funds sa dalawang ahensyang pinamunuan ng bise. Ang Department of Education noong 2024 na may 112 million pesos na confidential funds at ang higit 612 million pesos mula sa Office of the Vice President. Kalahati ng 62 trial dates na hiniling ng prosekusyon ay kakainin ng article na ito sa loob ng 31 araw. E bakit ganyang katagal ang ilalaan sa iisang article? Paliwanag ng prosekusyon?
19: Dahil napakadaming dokumento na involved dito. Madami ho tayong mga witnesses na kailangang marinig ang kanilang testimonya para mapaliwanag yung buong proseso, para makita ho natin, no, from the time that they asked for cash advances, pinapasoli, you know, itong amounts na ito dahil hindi napatunayan na nagamit ito dun sa allowed na purposes. Ano?
18: Pero kung ganyan katagal ang pagliliti sa confidential funds, nasasabayan pa ng sakit sa ulong talakayan sa mga numero, paano kaya ito ipaiintindi sa publiko, lalo't sa sentro na sa numero ang paglilitis? Sabi ng isang eksperto, kailangan malinaw na maipresenta ng prosekusyon kung saan napunta ang mga ginastang confidential funds.
20: Pagdating naman sa impeachment, ang tanong man naman dito is that we are not trying to prove the exact theft of funds, kumbaga, di ba? No, certainly. So ang kailangan ma-establish dyan ng prosecution is that meron silang baseline. Halimbawa, yung public official, ito lang dapat ang kita niya. Pero may pruweba kami na mukhang marami siyang ibang pag-aari, di ba dapat nasasalian yan?
18: Maging ang article sa unexplained wealth na posibleng putaktihin din ng numero, kailangan din daw ipausisa ng prosekusyon sa publiko sa pamamagitan ng maayos na pagpapakita sa background ng mag-asawang Duterte.
20: Pagkatapos mo makita na meron ngang discrepancy, ano ba yung dineclare na income? Kasi maaari naman na, okay, billion-billion nga siya sa bank account niya, eh baka naman kasi napakaganda nung practice ng asawa niya, or may mga businesses sila tapos kumikita ng billion-billion. So, chinecheck yan, binabangga yan sa declared income. So, ang pinakamadali na pruweba dyan is usually the tax returns.
18: Sa susunod na linggo, kung hindi hahaba ang examination kay Director Matibag, posibleng magsimula ang presentation ng article na confidential fund misuse sa Miyerkules. Tatlong testigo na ang pinasabina dyan. Yan ay sina Marivic Pareha mula sa archives ng Kamara at ang mga dating manager ng Land Bank na sina Violeta Constantino at Nita Camposano. Nag-issue rin ng subpoena do sa STECOM para naman sa Land Bank President na si Lynette Ortiz. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
21: So, Bim, eto na nga!
10: Mga kapatid, eto na nga. Matapos mag-viral ang sulat ng aktres na si Angel Luxin tungkol sa politikal na paninindigan ni Senator Robin Padilla, ang mga mapanuring netizens sinabing tila may nag-unfollow.
15: Cookie Angel. Ang tinutukoy po nila ang asawa mismo ni Senator Robin Padilla na si Mariel Rodriguez Padilla. Umani rin ang atensyon ang post ng kapatid ng senador na si Romel Padilla tungkol sa tila pananahimik ni Angel sa usaping korupsyon at flood control. Bumwelta naman si Angel sa post niyang may caption na quote-unquote, tahimik sa flood control, certainly not Angel Locsin. Kalakip ng post ang anyay mga resibo o mga dati ng pahayag ni Angel tungkol sa issue.
0: Susunod, Senator Robin Padilla bumuelta sa isang netizen na tila tinantaan ang kanyang buhay.
15: Babaeng pasahero ng jeep, itinulak daw kaya nahulog at nagulungan ng truck.
0: At sa ating kaalaman, ano nga ba ang mga kahangahangang katangian ng mga unggoy?
15: Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
1: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
22: Ang kanta ng mali ang napili.

0: school classics. Sundays, 3 a.m. to 6 a.m. and 9 p.m. to 12 midnight on True FM on 105.9.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Perez, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga pinihimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DVXO AM at 3095 DWMB AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Tingnan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika at makisabay sa kulitan?
3: Mata.
4: Matala.
3: Ang pinapakita.
4: Mata
3: pa ng pigsa.
2: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
4: Brogan, lalo ng dimple si Popoy sa personal.
3: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
2: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Saan ka nung ito ang puso? Saan ka nung ito ang isinisigaw? Saan ka nung maraming tanong na walang sagot? AT Sabado, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon.

0: Tuklap ang balat at halos magkalasog-lasog ang braso ng isang babae matapos masagasaan at magulungan pa ng truck sa Maynila. Sakto naman kasing dumaan ang truck nang mahulog ang babae sa sirasakyang jeep. Nasa frontline na balitang yan, si Nina Ongpaupo.
1: Sa viral video na ito, kita ang pagtawid ng jeep sa intersection sa Osmeña Highway sa Maynila. Paglampas nito, kitang may babaeng naiwan sa gitna ng intersection. Nabangga at pumailalim ang babae sa truck. Nang kumalat sa social media ang video, inakala ng niya residents na humabos sa pagsakay sa jeep ang babae at saktong nahagip siya ng pagtawid ng truck. Pero sa ibang angulo ng CCTV, maaaninag na nahulog pala ang babae mula sa passenger seat ng jeep. Bakit nga ba siya nahulog? Balikan natin ang viral video. Nakikitang isang lalaki ang humabol sa pagsakay bago tumawid ang jeep sa intersection. Ang humabol na yan ay ang kaibigan ng babae. Nakita raw nitong sinasaktan ng asawa ng driver ang biktima, kaya siya humabol upang saklolohan ito. Ay naman sa barangay, sinipa ng asawa ng driver ang babae kaya ito nahulog.
2: Isip niya na hindi ko magbabayad ng pamasahe. Parang magwawantutoy ba gano'n. Kasi nung nakausap yung biktima, inaano nga raw siya ng driver sa kalung-ano ng asawa. Parang nagkaroon na kumusundo sa harap ng jeep. Na natuloy na sa pagtadyak sa kanya na nalaglag siya.
1: Bakit raw ba siya tinadyakan? Bago ang insidente, nakuna na nagtatakbuhan ng grupo nito sa paligid ng jeep. Dito na humarurot ang jeep patawid ng intersection. Ayon sa mga polis, hinaras kasi ng grupo ang jeep ni driver.
3: Claim niya ay hinaharas sila nitong grupo na ito. At dahil sa takot, pinarurot niya yung kanyang sasakyan kahit na naka-stop pa yung traffic light doon. Na naging dahilan naman, dahil humabol itong ating biktima, hindi niya napansin na paparating yung truck.
1: Pumalag naman ang pinsan ng biktima sa mga paratang na nangharas o nantitrip daw ang kaanak at walang balak magbayad ng pamasahe.
4: Nandun po siya sa harapan ng driver, katabi ang asawa ng driver. Ngayon po kung bakit siya nalaglag, dahil po hinawakan ng dalawang kamay niya at tinadyakan po siya ng asawa daw po ng driver.
1: Dinalala sa ospital ang babaeng nagulungan ng truck at kasalukuyang nagpapagaling. Tuklap ang balat at halos magkalasog-lasog ang kanyang braso. Kinakailangan siyang lagyan ng bakal sa braso. Sa ngayon, nakipag-ugnay na raw sa mga pulis ang driver ng truck. Posible siyang maharap sa kasong reckless imprudence resulting in physical injuries. Nakatakda naman sambahan ng kasong physical injury ang dalawang kaibigan ng biktima dahil sa pananakit umano sa driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpaupo, News 5.
5: Sa ibang balita, naghain ng motion for reconsideration ng Department of Migrant Workers sa desisyon ng Ombudsman na i-dismiss sa kasong plunder si dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Mismo si Migrant Workers Secretary Hans Kakdak ang nanguna sa pagsumite ng motion. Kaugnay ito ng umano'y anomalya sa 1.4 billion pesos na halaga ng property acquisition noon sa OWA. Giit ni Secretary Kakdak, hindi nasuri ng maigi ang mga ebidensya laban kay Ignacio. Posibleng nakaligtaan daw ng ombudsman ang ilang mahahalagang impormasyon sa kaso. Nagugat ito sa pagbili noon ng ahensya sa ekta-ektaryang lupa sa Pasay City na pinahintulutan raw ni Ignacio nang walang approval sa Board of Trustees ng OWA.
6: So, Biz,
7: eto na nga!
6: Mga kapatid, eto na nga, eksklusibong ipinakilala ng socialite na si Tessa Prieto ang kanyang bagong pag-ibig sa programang Julius Babaw Unplugged. Siya po ay si Irene Nubla, isang negosyante at philanthropist. Sa panayam, ikuinento ni Tessa na dumating si Irene sa kanyang buhay matapos dumaan sa isang toxic relationship. Matatandaang nakasuhan si Tessa at ang kanyang dating girlfriend ng estafa na ayon kay Tessa ay nadamay lang siya. Kaya kinasuhan din ni Tessa ng falsification of documents ang kanyang ex-girlfriend. Pero hindi na yan iniisip ni Tessa ngayon dahil sa kanyang kanyang healthy love life. Nakilala raw ni Testa si Irene sa isang church. Kaya ang tanong ng marami, ready ba sila sa isang kasalan? Narito ang sagot ni Testa.
7: For both of us, it's not necessary. Because our love and our relationship is so strong, we don't need a piece of paper. We don't need anything. We don't need a justification of our relationship in any form.
8: Basta happy ka.
7: Yes.
8: In this relationship, yun ang importante.
7: Yes,
8: no?
7: Diba?
5: Susunod, Senator Robin Padilla pumalag sa tila pagbabanta sa kanya ng isang netizen.
0: Ginang na natutulog lang sa sinakyan niyang e-bike sa Cebu, patay sa Baumaril.
5: At sa ating kayalaman, alam niyo ba kung anong uri ng unggoy ang kumakain ng alimango?
0: Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
9: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika at makisabay sa kulitan?
10: Mata lang ang pinapakita.
11: Mata
10: pa ng tigsa.
9: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
11: Grabe ang lalim ng dimples ni Popoy sa personal.
10: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
9: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Celebrate the decade na lahat tayo nakaka-relate. Lahat ng pumatok nung dekada 80, sunod-sunod, sama-sama ang saya, diba? Celebrate 80 Sabado. Dekada na hindi malilimutan. Dekada na memories ang laman. 80 Sabado, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Sabado, balik tayo sa 105.9 True FM.

0: pinagsama-sama ang mga kanta na tumama sa puso mo. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. At tuwing Linggo, alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon. True Hit List. Ano ang tumama sa'yo sa 105.9 True FM?
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Perez, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga pinihimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWNG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, 2TV at 2FM simula alas 2 ng hapon. Tingnan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
0: Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM!
2: Mga kapatid, Unggoy na yata ang isa sa mga pinakasumakses na hayop sa buong mundo. Abay, isipin nyo, mahigit 55 million years na silang nabubuhay. Di hamak na mas matagal yan kumpara sa ilang mapa. Survivor ang mga unggoy sa climate change, pagkakalbo ng mga gubat at nakaangkop sila sa halos lahat ng uri ng kapaligiran. Hindi lang po yan, matatalino ang mga unggoy. Marunong makipag-usap gamit ang mga tunog, kilos at ekspresyon ng mukha. May sarili rin silang hierarchy at nagtutulungan sa paghanap ng pagkain. Kaya siguro kapag tinawag mong unggoy ang isang tao, hindi yan masyadong insulto. Dahil sa totoo lang, marami sa kanilang katangian ay talaga namang kahanga-hanga. Alam nyo ba, may sarili tayong uri ng unggoy dito sa Pilipinas, ang Philippine Long-Tailed Macaque. Nadiskubre po yan noong 1843 at makikita sa Palawan, ilang lugar sa Visayas at sa northeastern Mindanao. Omnivore sila, kaya hindi lang prutas ang kanilang kinakain. Kasama rin ang mga dahon, insekto, isda, hipon, pati na alimango. Kaya ang tawag sa kanilang species ay crab-eating macaque. Isa pa sa pinakaastig nilang katangian ay ang kanilang buntot. Umaabot po ito ng halos 60 centimeters at minsan mas mahaba pa sa kanilang katawan. Gamit po nila ito para magbalanse habang lumulundag sa mga puno. At hindi lang yan, magaling din po silang lumangoy at sumisid para manghuli ng pagkain. O di ba? Ibang level ang mga katangian ng isang unggoy. Kaya bago natin sila gamitin bilang pang-insulto, tandaan ang mga tunay na unggoy, hindi pinipili ang kanilang kapwa base sa watawat. Hindi rin gumagawa ng propaganda. Abala po sila sa paghahanap ng pagkain, pag-aalaga sa kanilang pamilya, at pag-survive sa kalikasan. Yan po ang ating kaalaman. Okay?
3: Susunod, bahagi ng bundok sa China gumuho. Mga bahay at negosyo natabunan.
4: At nagbabalik prime time sina Maha Salvador at James Reed. Ganado raw sa muli nilang pag-arte para sa Someone Someday na mapapanood dito sa TV5.
3: Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
0: News, public service, entertainment on 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Ang oras, 7:44.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra.
6: Gabi na, tahimik na ang lahat. Pero may bumubulong sa isip mo.
7: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
6: Lunes hanggang Biyernes,

0: ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra.
1: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
2: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
2: True confessions. No filters, no judgment, just real stories.
1: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
0: True Confessions with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
3: May ito ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Perez, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pinihimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWNG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, 2TV at 2FM simula alas 2 ng hapon. Tingnan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
0: Sa social!

pinagsama-sama ang mga kanta na tumama sa puso mo. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. At tuwing Linggo, alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon.

Anuang sumama sa'yo sa 105.9 True FM. Tuwing Sabado ng gabi, the night is young.

0: na naging favorites kanina lang. Markahan na tuwing Sabado, alas 9 hanggang alas 9 ng gabi. Sabado Night Vibe. Because Saturday nights are meant to last all night long. The True FM, the 105.9. Nagpapakatotoo sa balita, kwento, serbisyo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Patay ang isang gilang matapos pagbabarilin habang natutulog sa loob ng e-bike sa Cebu City. Ang motibo sa krimen, posibleng may kinalaman sa ilegal na droga. Nasa frontline ng balita si John Arroa ng News 5 Visayas.
2: Sa CCTV footage na ito, makikitang natutulog ang 59-year-old sa Sililani, Dakwa sa nakaparadang e-bike sa San Nicolas, Cebu City, pasado alas 2 ng madaling araw nitong Miyerkules. Nakaupo naman sa e-bike ang kanyang kasama. Maya-maya, lumapit ang isang lalaking naka-helmet. Bumunot ito ng baril. Kumaripas ng takbo ang kasama ni Dakwa. Sinilip ng gunman si Dakwa. Saka binaril ito ng malapitan sa ulo ng 3 beses. Agad namang umalis ang suspect. Hindi na nahagit sa CCTV.

0: CCTV. Pero sumakay daw ang gunman sa motor ng kanyang kasama. Dead on the spot ang biktima.
1: Pero naaandag yun na siya, sir. Kaya wala yun na siya ikuntra, wala na siya unta. Pagdiha, magmanicure yun na siya. Sakit, sir. Okay. Ako na lang usan niya, wala na ko'y maloolan.
0: Isa sa mga tinitingnang motibo sa pagpatay ang umano'y pagkakasangkot ng biktima sa illegal na droga.
2: Nananisi ka na bigitan sa illegal na droga.
3: May kaugnayan siya sa illegal na droga. Batay sa background ng biktima, dati na siyang nakulong dahil sa kasong illegal na droga. Particular sa paglabag sa Section 5 at 11. Sa ngayon, isa sa mga tinitingnan namin ay ang kanyang mga naging komunikasyon bago siya binaril.
0: Ayon sa barangay, madalas umanong may nagaganap na bintaha ng illegal na droga sa naturang lugar.
4: Pinaghihinalaan namin drug din ng lugar na yun. Matagal na namin itong minomonitor at sinisita. Ngayon nga ay nagkaroon pa ng insidente ng pamamaril. Kaya dapat maging maingat na sila dahil ipaiimbestiga ko talaga ito. Kung patuloy silang hindi susunod sa batas, maaari ko pang ipasara ang lugar na iyon.
0: Ayon din sa PNP, may record umano ang biktima na may kaugnayan sa illegal na droga. Pero giit ng kanyang pamilya.
1: Hindi ako sir, pagkain ko sinuot ka ni Lucia, nanindagin niya sa una. Pero sa kamapriso ni Lucia, wala na Jude sir, antod karun.
0: Tinutugis na mga salarit habang tuloy ang investigasyon sa krimen. May person of interest na rin daw ang mga otoridad kaugnay ng pamamaril. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Visayas.
5: Pumalag si Senator Robin Padilla sa isang online post na tila may pagbabanta sa kanya. Ibinahagi ng senador ang screenshot ng post kung saan sinabi ng isang netizen na quote unquote, wala bang maglalakas loob barilin bigla si Robin Padilla? Buwenta naman ng senador, kaya raw demonyo ang mga kriminal dahil sa katulad ng netizen na ikinakampanya ang pagpatay ng kapwa-tao. Humirit pa ang senador na siya na lang daw ang natitirang handang magpakulong sa ICC para raw maubos ang mga kriminal sa bansa. Ang ICC o International Criminal Court ay naglilitis ng pinakamabibigat na kaso tulad ng crimes against humanity at genocide. Matatandaang noong 2019 pa, opisyal na kumalas sa ICC ang Pilipinas.
6: Malapit na raw isampan ng ombudsman ang kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama niyang haharap sa investigasyon ang ilang contractors. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte.
7: We're very close to filing the plunder charges. Malapit na yan.
8: Yan ang tiniyak ni Ombudsman Boying Remulla kaugnay ng nilulutong plunder case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Umiikot ang kaso sa umano'y illegal budget insertions at kickback sa flood control project kung saan itinurong isa sa mga pangunahing sangkot si Romualdez. Ayon kay Remulla, handa na ang reklamo para sa preliminary investigation. Wala pa mang petsa kung kailan ito isasampa, bibigyan pa rin daw ng pagkakataon si Romualdez na magsumite ng kanyang counter-affidavit.
7: When it comes to a case like that, it's not as simple as you want it to be. Kasi para ka dumataan sa butas ng karayom.
8: Dagdag niya, sinigurado muna nilang matibay ang ebidensya bago ituloy ang pagsasampa ng kaso. Kabilang sa inaasahang magpapatibay rito ang testimonya ni dating DDWA Secretary Manuel Bonoan na hinihiling ng ombudsman na gawing testigo. Samantala, hindi lang si Romualdez ang haharap sa investigasyon. Sasailalim na rin sa preliminary investigation sina Representatives Jojo Ang, Maria Cristina Ang, Edwin Grajola at dating Congressman Dong Gonzales dahil sa umano'y conflict of interest sa mga flood control projects. Bibigyan daw sila ng pagkakataon na magsumite ng kanilang counter-affidavit.
7: Ano, naging congressman ka para makakuha ka ng project para yumaman ka? Mahalay, di ba? Kung gusto nilang yumaman, hindi ho gobyerno dapat ang pinupuntahan nilang trabaho. Dapat magdegosyo na lang sila sa labas. Mali po yan. Hindi dapat natin pinapayagan yan.
8: Bukod naman sa reklamong plunder, may nakabimbinding reklamo ng money laundering laban kay Romualdez. Nauna na niyang itinanggi ang lahat ng paratang sa kanya. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.
5: Sa Pulsa Video, ang pagguho ng bahagi ng bundok sa China. Kitang-kita sa dashcam footage kung paanong tila natapyas ang bundok sa lakas ng pagbuho, natabunan ng ilang bahay at negosyo. Napahinto naman sa kalsada ang mga sasakyan. Ayon sa mga otoridad, may naunang napansing mga bumagsak na bato kaya agad na nagbigay ng babala ang isang community worker bago ang pagbuho. Sa kabila nito, may mga ulat pa rin may mga taong posibleng natabunan. Iniimbestigahan pa kung ano ang sanhi ng landslide.
9: So, Ben, eto na nga!
10: Mga kapatid, eto na nga. Ganado sina Maha Salvador at James Reed sa kanilang pagbabalik prime time para sa Someone Someday. Si Maha nagmature daw sa pag-arte habang si James, ano kaya ang masasabi ngayong nakatrabaho niya na si Catherine Bernardo? Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Murphy.
11: It's a Kapatid Day para sa dalawa sa pinaka-inaabangan prime time stars ng telebisyon, Maha Salvador at James Reed, para sa Someone Someday. Umikot sila sa mga dabarkads at news 5 para kamustahin ang mga kapatid. Napa-throwback din si Maha with her dabarkads host.
12: Namimiss mo.
13: Oh, yun ang
14: mga. Pero dadaling ko yung anak ko.
11: Ito nga kasi ang comeback ni Maha sa limelight after niya maging mommy kay Maria.
14: Hindi
11: at ibang araw ang hugot na nadala niya.
14: Lalong-lalong niya. Bilang isang mommy, mas alam ko na yung meaning ng love, ng pagsasacrifice. After giving birth, nung nandyan yung anak mo, mas parang lumalim pa ang meaning ng bawat lahat.
11: Gaya ni Maha, isa rin si James na nagbabalik prime time drama bilang si Jordan sa Someone Someday. Marami raw siyang similarity sa kanyang role.
15: Actually, you know, it's a good time. I'm in a good place. I can, you know, return to acting again. Luckily, I can relate a lot to Jordan. He's a musician. Mm-hmm. He's a bar owner, so he's also a businessman.
16: Check.
15: Yeah, check on both accounts. And also as a character, you know, especially with his friendship with Billy.
11: At speaking of Catherine, puri-puri naman siya ng nation's multi-media prince, lalo na sa tulong ng actress na maging akong si James sa kanyang pagbabalik prime time.
15: She's very, very friendly, super down-to-earth, extremely professional, and she's an incredible actress. So I'm very lucky. It made it very easy for me.
11: Abangan ang Someone Someday sa July 27 sa Todo Max Prime Time ng TV5 at July 24 naman sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfuri, News 5.
10: At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alamang ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jeremy Reinsman.
17: Weekend na!
10: Happy Friday!
17: Uy, malapit na isang linggo na lang. Konting paghihintay na lang sa Someone Someday.
18: May oil price increase na lang.
17: Ayun, kaya na, next week Tuesday po yan. Kaya magka-gasolina na kayo Lunes. Malaki-laki yan ha. Double digit daw. Diesel ba kayo?
18: Diesel ako. Diesel din. Kami, isa akong electric.
17: Oh, ganun din. Tataas ng kuryente. Kahit anong iwas mo. Bisikleta na lang, Papo.
18: No, nga. Ano na lang. Mag-invest na lang sa patience. Yun lang talaga. Abangan nyo kami sa Lunes dito sa TV5, sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service.
17: Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo.
19: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
20: Ang oras, 7:59.
21: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
22: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
23: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
24: May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay.
2: at higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba.
3: Yan ang bangis ng layon.
2: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of BBTK.
3: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
2: Drink responsibly.
4: Layon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
13: Mata.
16: Mata lang.
13: Ang pinapakita.
16: Mata lang.
13: Mata pa ng tigsa.
4: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Rena.
16: Grabe, ang lalim ng dimples ni Popoy sa personal.
13: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
4: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
25: Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast the True TV, the Signal Channel 19. DJ Popoy, DJ Makilena, Heart to Heart, the 105.9 True FM.

0: 105.9 True FM, logging through sa'yo, kapatid! Happy Friday! Happy weekend! Ang saya-saya!
1: Saya ko talaga, boy! Hindi na kita makikita!
0: Okay! Okay!
1: Ay, naku! Ikaw naman, nagtampo ka kaagad!
0: Kasi naman yun, kakainis ka naman eh!
1: Bakit?
0: Kapag ganitong mga pagkakataon, dapat tayo ay magkakakampi. Biruin mo, meron tumatawag pala sa atin na mga unggoy daw ang Pilipino.
1: Sino sabi niyan?
0: Ha?
1: Wala namang ebidensya ah.
0: No, ano?
1: Wala ebidensya ah. Wala ah.
0: May aso.
1: May puto yata ako.
0: Oo, naghihinutuhan. O, kasi kayo.
1: Sabi niyan?
0: Yung Chinese state media.
1: Sabi niya?
0: Mm-hmm. Yan yung mga ganyan. Mga pahayag, di ba? O yung China Daily.
1: Kaya naman kay Charles Darwin ah.
0: di ba? Chinese state media kasi yan na video. Ayan, pero natutuwa naman ako kanina, napakinggan ko sa frontline Pilipinas, ano? Itong Philippine long-tailed macaque. Macaque. Dito lang pala yan din sa Pilipinas matatagpuan. Okay, hindi pa nakakakuha ng visa. Nandito na.
1: Pero yung sinabihan tayong unggoy,
0: grabe,
1: parang gusto kong kumain ng maraming sagi.
0: Oo nga, wag ganyan. Paabot nga ng isa dyan. Sa isang piling mo dyan. Akala ko tarsier. Kanina nakikinig akong ganyan. Sabi ko, tarsier, di ba? Yung Philippine tarsier.
1: Oo, yung malaki mata. Yung nakapangita ganyan.
0: Yun lang yung malaki sa kanya, yung mata. Pero maliit lang kasi yung tarsier, di ba? Ayan, meron pa pala yung Philippine long-tailed macaque. Di ba? May mga matututunan talaga eh.
1: Bongga. Salamat, Kuya Poy.
0: Dito lang yan sa ano. Dito lang talaga sa Pilipinas. Matatagpuan.
1: Wow.
0: At mapapakinggan mula alas 8 hanggang alas 9:30. Nanggog.
1: Talaga? Parang Maki
0: yun ah. Hindi. Philippine long-tailed Maki.
1: Monkey?
0: Sige, pakilala mo na muna tayo.
1: Talaga po.
0: Ito na ha. Dahil 8 PM habit na natin. Ako po si P.
1: Ayoko na magsalita.
0: DJ Popoy, that's my guwapo boy, and of course.
1: Siyempre ang M, Monkey.
0: Monkey.
1: M sa PM, ako po si Monkey, ang inyong kumare. Kumaring Monkey.
0: Monkey.
1: Monkey Rera at your service, live nationwide, worldwide, and unified na naman tayo dito sa H2H, Heart to Heart with Popoy at Monkey.
0: Yeah, pero alam mo, no, Monkey, naalala ko lang, parang may mga iba na rin naman mga nanunukso. Kung bagay, ni panunuya, di ba, sa ating mga Pilipino, tsaka kahit sa atin naman, di ba, kapag ka medyo nagkakaasaran tayo, unggoy.
1: Yan, yung mga ganun. Natawag ko sa kanya, unggoy.
0: Lalo na kapag ka naiinis ka.
1: Ganun talaga, ano lang yan, asaran lang yan, pero wala naman personalan sa mga ganyan, di ba?
0: Pero ibang usapan kasi kapag ka yung buong nation, buong bansa, ang tinatawag mo na ganoon. Kumbaga, lower level ka, hindi ka tao, parang hindi ganun ang...
1: unggoy kami.
0: Unggoy. Parang Planet of the Apes yung ano, no? Yung lakad, ano?
1: Alam mo.
0: Pero kapag ka mga ganyan, imbis na ma-insulto, sige na, ka-insulto naman talaga. Tawanan na muna natin. Oo, dahil ang mga unggoy ay wai.
1: Oo.
0: Diba? Wai sa mga matching.
1: At saka totoo naman na kawangis natin ang mga unggoy.
0: Ay, ako hindi mo pumapayag.
1: I mean, kawangis ng mga tao ang unggoy. Diba nga may theory na ganyan? Darwin theory.
0: Yan, yung theory.
1: Mula tayo dun sa unggoy.
0: Ako kasi naniniwala ako doon sa biblical theory.
1: Nagaling kay?
0: Oo.
1: Ebat Adan.
0: Doon yung pamilya namin eh. Yung sa inyo ba? Kay Charles Darwin theory?
1: Hindi.
0: Hindi mo rin matanggap?
1: Hindi. Ano kami, Big Bang Theory. Utok sa buhok.
0: Yung mga bigla na lang lumabas, biglang huminga, natutong magsalita. Uy, tao na.
1: Pero, ayaw mo na sila. Dedma na lang. Ang mahalaga, weekend na.
0: Yan.
1: Yung i-celebrate at talaga nga namang nakaka-GV. Dahil weekend na, sulitin mo to kasi mabilis lang to, Poy.
0: Ay, ang bilis
1: kang
0: yan.
1: Hihinga. Huwag kang kukurap dahil talagang mabilis ang parang naka-timelapse lang ng 2 minutes
0: mm-hmm.
1: ang weekend. Kaya sulitin nyo yan mga kapatid.
0: O yan. Ano na ba mga plano ninyo ngayong weekend na ito?
1: Nakuha pa kayabang nung iba.
0: Ano na raw?
1: Naka-out na sila sa trabaho. Mm-hmm. Tapos ngayon nagpe-prepare.
0: Oh.
1: Kasi may gala sila ngayong weekend. Ano mga weekend warriors kung tinatawag?
0: Why? Yung
1: mga
0: ganyan.
1: Mga weekend warriors kung tinatawag. Yun yung mga gumagala ng weekend.
0: Yes.
1: Diba?
0: Ako kasi noon, kapag ka, di ba tanghali pa noon yung programa ko. Kapag ka ganito mga oras, nagpe-prepare na rin ako.
1: Nang ano?
0: Nang higaan. Nang tulog.
1: Maaga matutulog.
0: Oo, maaga na.
1: Alam mo na.
0: Oo, kasi baka yung mga bata bigla pang makaisip ng daddy.
1: Punta tayo sa ganito.
0: Kaya kain naman tayo. Mag-take out tayo.
1: Ako uniiwas sa gasto.
0: Kailangan tulugan mo na yan kapag ka ganyan.
1: Tapos kapag ka naginising ka, mainit kuhari ulo mo, no? Mainit kuhari ulo mo. Ano ba yan?
0: Ano akong ginawan? Tama. Lagi na lang ganyan. Nag-drama.
1: So, pag mga itong oras, tulog ka na?
0: Ay, hindi naman.
1: Hindi naman. Nag-prepare ka lang matulog.
0: Medyo, ay hindi, bukod sa, yun nga, katatapos lang naman natin manood ng balita para updated pa rin tayo towards weekend. Siyempre, ito naman yung mga kumustahan sa mga friends. Patayo-tayo ka muna sa labas.
1: Tambay-tambay yan.
0: Tambay-tambay, pahangin-pahangin, nakikipaghanginan din.
1: Wow.
0: Total, kwentuhan lang naman yan, di ba?
1: Nakikipaghanginan.
0: Nakikipaghanginan.
1: Pre, nung ano nga, no? May mga ganyan kayo usapan, di ba?
0: Oo, wala yan. Eh, alam mo naman, wala na yung lolo ko. Ito yung akin ngayon. Di ba? Ganun dati. Wala yan sa lolo ko.
1: Wala yan sa amin, no?
0: Eh, wala
1: ito
0: na.
1: Nga, ano eh, ganito eh, ganyan.
0: Ako na mismo. Wala nang bintangan ito.
1: Oo.
0: Pero hindi masarap din yung mga ano, ha? Yung mga ganyan, kapag ka ganito mga araw, yung makasalubong mo yung kaibigan mo na ilang linggo mo rin.
1: Na hindi nakita.
0: Yes. Mm-hmm. Kasi hindi naman chismis. Lalo na kung hindi chismis sa mapipick up mo. Kunyari, mga chika na may kinalaman din naman doon sa lugar ninyo.
1: Makikibalita ka.
0: Makikibalita.
1: Doon sa lugar ninyo. Kung ano ng kaganapan. Ano na ba ang bagong ordinansa?
0: Yan. Wow,
1: ordinansa!
0: Uy, pero hindi alam mo nakakatawa, no? Nung last weekend, doon sa lugar namin. Kumbaga, the week before that, nalaman ko na meron palang umiikot sa amin sa Marikina. Nag-i-inject sa mga alagang hayop na mga anti-rabies.
1: Importante yan.
0: Yes. Sa bawat sa mga aso, sa mga pusa. Hindi ko alam. Pwede pala sa ating mga unggoy.
1: Pwede naman siguro. Baka pwede tayo punila. Baka pwede po sa weekend. Pila po kami.
0: Tapos, just the following week. Sabado, habang may kinakalikot ako rin sa sasakyan, dumaan na sila. Dumaan na. Ay, sabi ko, sandali yun.
1: Sige, paturok mo.
0: Hindi. Inilabas ko na yung mga hayop namin.
1: Kala ko lumabas ka na, paturok ko.
0: Sabi ko, yung mga ganun ba, nakakatawa, parang kakwentuhan mo na noong nakaraang araw, eto na, meron na nga talaga, updated ka.
1: Hindi ka naman nayaya.
0: Hindi naman.
1: Pare, tubots, ganyan.
0: Tubot. Katanghali ang sapat naman.
1: Bakit?
0: Ha?
1: Why not?
0: Yan sinasabi sa'yo, nagpapahalata ka.
1: Pare,
0: pero,
1: tubots, ganun.
0: Sige, dahil ikaw naman si Maki Rena, papatulang ko ka.
1: Kaya naman.
0: Makapananghali.
1: O kaya naman, pre, baka may, meron ka dyan.
0: Na ano? Ano yan?
1: Balik ko sa katapusan.
0: Hindi, battle. Akala ko.
1: Nang hiram ng ano. Hindi, walis-tinting lang naman ang hiram.
0: Walis-tinting.
1: Kami ka naman, kala mo naman pera agad eh.
0: Magwawalis-walis din ako eh. Ano ka naman sa aming pagkadumi-dumi.
1: At saka yung sinasabi ko sa nga yung mga weekend warriors nga na kapag ka ganitong weekend, sinusulit nila yung kanilang off para gumala, para mag-recharge
0: correct.
1: Sa nature. Yan yung mga nag-nature trippies, nagbibig.
0: Nagaganyan ka, di ba?
1: Nagbubundo ko. Ano ko siya, binibigyan ko siya ng time para makapag-recharge.
0: Aba.
1: Kumunik kay nature.
0: Yeah. Hindi ba nakakapagod yun na naglakad-lakad ka, naarawan?
1: Ito nga ang chika dyan, Popoy.
0: Isang buong maghapon lang ba?
1: Siyempre, wala ka nang magagawa, di ba? Wala ka nang magagawa. Ginusto mo naman yun eh. Kahit napagod ka, at least, di ba, masaya naman ang puso mo. Kaya kapag ka pumasok ka sa trabaho na papagod-pagod ka, aantok-antok ka, gusto mo yan.
0: Yeah, pero balikan mo yung mga pictures mo, yung experience mo.
1: Napakasaya naman talaga. Pero kung masakit ang katawan, huwag ka magre-reklamo. Kasi, off mo, gumala ka.
0: Yan.
1: Diba? Ginusto mo naman yan, pero masaya.
0: Yun, pero nga sabi nga, mas nakapag-create ka na mas magandang mga memories.
1: At saka magandang performance mo sa buong week kapag
0: nakapag-recharge
1: ka. Kaya importante mga kapatid, yung nagre-recharge din tayo sa weekend. Recharge, kukunik ka sa nature, o kaya naman sa pamilya mo.
0: Oh, diba? Yun. Oh, kaya naman, walang naging exercise nitong Monday to Friday. Takbo-takbo. O yan. O kaya naman, ano yan, yung mga pickleball, pickleball.
1: Yeah, pickleball.
0: Na-try mo na yun? Hindi ko pa na
1: hindi pa eh, kasi walang nagyayaya sa akin.
0: Ako kasi, sira pa rin yung tuhod ko. Hindi pa rin kaya mga kilos niyan eh.
1: Oh, yeah, pero anong gagawin niyo ngayong weekend? Go i-push niyo 'yan para sa inyo 'yan mga kapatid.
0: Yeah, so, ano pero pero ito i-push niyo na rin mga kapatid, ano? Meron tayong H2H confessions ngayong gabi nito. Aba, ano kaya ito, mapapangiti kaya tayo, mai-inspire o mai-inmiss dito sa ating H2H confession story. At syempre, meron din tayong
1: kwento mo LSS ko, mamaya kanino kaya ang istorya na naman ng ating mababa at matatalakan.
0: Oy.
1: Mamaya at syempre lakad yan may katapat na kanta. Mamaya yan sa kwento mo LSS ko.
0: At samantala para sa lahat ng mga haakala nyo na sagot nyo na ang mga katanungan sa isang buong linggo ng pagtatrabaho. Sorry po. Dahil ito ang ating LQ of the day. Ang ating love question of the day.
1: Paano mo masasabing na fo-fall ka na sa isang tao?
2: Ano ba? Popo? Biyernes na biyernes. Ba't naman kanya na? Ano ba?
1: Hanap ako bigla ng biyernes.
3: Kina mo po na ako. Urong ka naman doon. Grabe ka naman eh. May katabi ka rin. Nagbayad din ako, Maki.
1: Ay, tensya naman ako kasi balakan ko eh. Pasensya ka na talaga.
3: O, yan. Kina mo po na ako
1: eh. Ayan, paano mo ba masasabing na fo-fall ka na sa isang tao? Mamaya babasahin natin ang mga kasagutan ninyo dyan sa ating FB post. Mm-hmm. Naka-up na yan sa ating FB page, ha? Kaya yan, basahin ninyo at syempre sumagot kayo sa ating comment section.
0: Ayan, samantala, eto na nga, malakas na ang pagpaparamdam naman ng mga kapatid natin online at sa lahat din ng mga nakatutok sa 105.92 FM sa inyong mga radyo. Kayo po ba'y nasa sakyan? Kayo ba'y nasa bahay? Kayo ba ay nasa inyong mga tambayan din dyan? Sige, magpa-shoutout na nga po kayo. Go, go, go!
1: Yan, naka-live kami ha. Pwede kayo dyan na sumagot ng LQ of the day natin. At syempre, pwede rin kayo magpabati dyan. Ayan, isishare ko lang po, po. Kasi ang bagal ang internet ko. Wala yata akong connection ngayon.
0: O, oh, diba nga? O, oh, eto na muna. Sina ano? Sina Margaret Ann Tolentino Abiyog. Maraming salamat. O, oh, sina Alex Fuentes, present na present. Trina Loresca. O, oh, sina Gina Vergara. At sina Faye Dancel, ready na.
1: Si Lance Abelio, nabati mo na ba to?
0: Hindi pa, go!
1: Present na present daw sa ngayong Friday. Oo, kuya Popoy at Makirena, thank you so much sa'yo, Lance.
0: O, oh, ayan, si, ano, si Jomer Mariano, sabi niya pabati nga ang Faeldan family dito sa Sitio Kalumay. Sa Odjongan, sa Romblon, maraming salamat po sa inyo, ha, mga kapatid. Lalo
1: na natin ng beauty ko, ha?
0: Sina Himawari, o, oh, happy Fly Day Night.
1: Fly Day?
0: Sa mga fa-fly ngayon.
1: Ayun. Sabi niya, kakatuwa daw tayo, sobrang kwela daw natin. Uy, hindi kami nagbibiro dito, ha?
0: Totoo siya.
1: Kami ni Popoy, ha?
0: Seryoso. Oh, galit nga kami, actually.
1: Unggoy pala. Kukutuhan kita. Shashia Padilla. O, yan yung mga naka-istambay sa atin dyan sa ating FB Live. Comment lang kayo ng comment dyan. Kung meron kayong talakhanas ko damamaya sa ating H2H confessions at sa mga storya natin dito, pwede kayong tumalak dyan sa ating FB Live comment section.
0: Samantala sa ngayon, kumalma na muna kung mapapanatili natin ang pagkalma para sa ating kwento naman na hatid ng ating
4: H2H confessions.
1: May ubo, ha?
0: Inuubo pala ang matis. Rinig na rinig ba, Rico?
1: Ay, ang pagsirup dyan.
0: Okay. Excuse me. Kung ganon. Pero ito kasi, not once, not twice, but 5 times. Congratulations!
1: 5 times na ano?
0: Na nagloko.
1: Agoy.
0: Oh, congrats. 5 times na nagloko si Bernard sa misis niyang si Lovely. Nako, pangalan pa lang eh, Lovely na eh, di ba? Pero dahil martir daw, Maki, itong si Lovely, nagawa niya na palampasin at patawarin si Bernard.
1: Hindi sabi sa inyo.
0: Oh, ang masaklap nga lang, pinatawad mo na nga, ang isusukli pa sa'yo, eh, hahanapin pa raw niya ang wow. kanyang sarili. Hindi pa rin sure.
1: Wow!
0: Ay, ayan daw ang inamin ni Bernard sa kanya. Pero ang totoo pala, nakikipagbalikan lang itong si lalaki sa kanyang ex-jowa.
1: Opo.
0: Okay, pero mahirap dito. Misis, kasal na nga kaya ito? O ito yung mga mag-live-in partner? O may mga anak bang involved na rin?
1: Hindi tayo sure.
0: 33 years old, mula sa Cavite. Lovely, magandang gabi sa'yo.
1: Oh,
0: pagkatapos,
1: lovely
0: ay,
1: day.
0: Wala pa pala. Lovely
1: day.
0: Lovely.
1: Hello?
0: Hello? Oh, kasi gusto ko muna malaman, Maki, ha? Oh. Ito ba talaga yung legal na mag-asawa kayo? Mm-hmm. Ganyan kasi medyo mahirap yung ginagawa nitong si Bernard.
1: Pwede siya makasuhan dyan.
0: Yes.
1: Diba? Kasi kung totoong legal sila mag-asawa. Mm-hmm. Pero kung live-in, medyo ano yan?
0: Mm-hmm.
1: Medyo komplikado rin.
0: Medyo may lusot, pero kung merong anak, eh hindi rin ganun kadali yun. Oh, lovely. Mukhang nandyan, naramdaman ko na eh.
5: Hello po, good evening po.
0: Yeah, good evening, lovely. Mister mo, kasal kayo nitong si Bernard?
5: Yes po, kasal po.
0: Nako.
1: Nako po.
0: Ilang Delicado. Taon na kayong kasal ni Bernard?
5: Magte 10 years na po.
0: No, may mga anak?
5: Meron po.
1: Ilan?
0: Ilan na?
5: Dalawa po. Dalawa po.
0: Okay. Lovely. Ano bang problema? Bakit 5 beses na pinayagan mo? Sa isang babae ba ito? Yung 5 beses na mga pagkakamali ni Bernard? O iba-iba ang kwento nung 5 beses na pagbibigay mo sa kanya ng pagkakataon?
1: Mm-mm.
5: Actually po, ano po, iba-iba po.
1: So, ibig sabihin 5 babae?
0: Iba-ibang kwento.
5: Yung isa po, transgender po.
1: Wow. Barin,
0: o sandali ha. Sa maikling ano ha, sa maikling kwento lang, hindi naman in full details. Yung una, kailan yun? Tsaka ano yun? Nasaan ba dun yung transgender din ha? May transgender na involved.
1: Yung una, babae. Oh, yung mga ganun, babae, pangalawa, ganito.
5: Opo.
0: Mga textmate lang.
5: Bali yung transgender po, pang-apat po siya.
0: Okay. O tapos, yung unang tatlo ron, puro babae na magkakaiba rin.
5: Magkakaiba din po.
0: Tapos, 10 taon na kayo. 5 na. Yung mga
5: sa loob po ng 10 years, 5 times po niya akong niloko po.
0: 5 times niloko. At itong sinasabi mo, lovely, ito lang yung mga nahuli mo. Hindi nakasama yung mga hindi mo nahuli.
1: Hindi kasama yung hindi nahuli. Oo.
5: Siguro po.
0: Or meron siyang pattern talaga. Every 2 years?
1: Oo, gano'n ba katagal yung mga affair niya? Yung mga affair niya.
5: Parang gano'n nga po yung nangyayari. Parang every 2 years po.
0: Every 2 years.
1: Ba't alam mo po
0: eh? Hindi, parang ano eh. Parang kinumpute ko eh. Sabi ko, ano to? Diba parang sa first year.
5: Yung una po kasi, ex niya po. Bali mag-girlfriend, boyfriend pa lang po kami nun.
0: Okay.
5: Bali, sinabi niya po sa akin, break na sila. Tapos babalikan niya po. Tapos hihiwalayan niya po ako. Tapos babalikan niya ulit po ako. Tapos pag umiyak po yung ex niya,
0: doon na naman siya.
5: Babalikan niya naman po ulit yung ex niya. Tapos yung time po na yun, ang ginawa ko po, sinabi ko po sa kanya na layuan niya na po ako.
0: Uh-huh.
5: Pero yung time po na yun, pinili niya po ako. Tapos pinakasalan niya po ako.
0: Nagpakasal pa. Baka mas matindi yung iyak mo. Ha?
5: Tapos?
0: Kada may iiyak na lang doon siya sa umiiyak? Ganun ba yun?
5: Nakunan din po kasi ako nung ano po eh.
0: Okay. So mga ilang taong kayo noon na lovely? 22?
5: Nung 23? Ano po yun? 2016 po yun.
0: Okay. So mga 23. Okay. O sige, nagpakasal kayo. O, akala mo magbabago na. saan naman ang galing yung pangalawang nakarelasyon na naman?
5: Yung pangalawan naman po, ano po yun siya dati po? Katrabaho niya po, then naging kaibigan ko po. Tapos, meron po yung naunang naging kabit. Yung babae po is may asawa na po. Tapos may nauna po siyang naging kabit. Nahuli din siya ng asawa. Yung kabit po nung babae, katrabaho din po nila ng asawa ko po. Mm-hmm. Tapos, ang nangyari po, nahuli po ng asawa yung babae, tsaka yung kabit niya. Ngayon, tinakot po nung asawa niya, ay yung nung pamilya nung asawa niya yung
0: kabit.
5: Naging kabit ng babae na sisirain yung buhay pag hindi tinigilan. Bali ang ginawa po nung kabit po niya, tinigilan na po niya yung babae. Okay. Ang nangyari naman po, yung asawa ko naman po yung minaldi niya.
0: Oh. Naging shoulder to cry on. Maawain niya.
1: Grabe.
0: Ang nakikita ko na maawain si Bernard.
5: Naging ano po.
1: Welcoming.
5: Bali yung babae po na yun, yung kawork niya po, napunta pa po yun sa bahay namin, pinocomfort ko po na pinapayuhan ko rin po siya, na kung ano po yung dapat niyang gawin. Opo.
0: Kasi
5: yun po, nagulat po ako na konsensya po yung asawa ko po, na inamin niya po sa akin na ang inamin niya lang po sa akin is nagkaroon sila ng parang landian. Pero may iba pong umamin din po yung babae sa akin na may nagkaroon sila